gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo saturday ojo ketala ojo ti number yo se pin ojo to je wipogo aye re oni se pin ko si enikeni ti o bodu gbogbo eyan omo olohun e dide nle e ma bo ni bi pepe oni ni ojo saturday ojo ketala osu elekefa odun 2026 mo tun wole kan le sinu le yin laaro kutukutu yi pastor dekunle epaphras wole yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun ni ilu ibadan yi gbogbo eyan omo olohun e dide nle je ajo lo ki baba mi baba re eyin te ba dide won ni ki n gbadua ifun to si wa ki jesu o ba le gbe ranle loni ojo saturday bo se gbo mi ye eniyan kankan ki ba iku dunu gbo mi ti ri enikan tin ba efan ti mo ba du odan se ere ye lekeleke yen awon eyan ki ba du ikefun enikan ni se npofo ni mi kuku pofo bi yo ba se gbe kale niyan ire to gbe wali aye ibukun re gbogbo nkan to je ti e a lo ni lowo bo ni dumo lowo e si ami ke jese mo le be se ndide in the name of Jesus Christ gbogbo eyan omo olohun mo kiyin le kan si pastor dekunle epaphras wole yin lori afefe ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank e wo mi sa e mo bo ni bi pepe mommy e mo bo ni bi pepe daddy nkan ta mo lo se bi pepe ni pe a lo mo ki ko si omo ti o mo wowe ti oni ba gbajeun bawo lo se ki baba re baba mi pe o ku ojumo ti oni yo wo nje ah iwo to ba se po lo nikan ni baba re o nikan lo bekeri e dide sai dide ma e wa do bale mami e kunle e kan ja so fun ko se gan pe ko si nta le fi we eni baba mi ni baba re ni baba mi ni o baba mi ni engineer eje gbogbo wo do bale ka mo fi han pe o na nikan ni baba wa iwo nikan ni mo ba wi laaro.

0: gbe eyin omo Olorun bo se dobale yen ni oyi ka otun eyi ka osi mummy e gbo suba fun pe Oluwa iwo baba mi mi ni pada leyin o iwo la lati leyin mi Olorun a gbe oga o tori pe wola lati leyin wa oba to ju oba lo ipa ninu ipa ti ase ninu ase kiki mole kiki ogo ogo ni fun o Jesu mummy e dide daddy e dide nle se le ki hallelujah nla meje oro angeli na mo si mu ibi ti mo ti pade awon eyan lori Facebook ati YouTube lana ti mo ni ki won mu isana ma wa ni ago mefa laaro 6 a.m. eni kan le wa be ni mo ti so fa awon eyan lana iwo na join wa e kan mu isana ati anointing won ite ni lowo o si nta se ti e leyin ti e mu nkan to da jade afa won ti o ba tele hallelujah meje mo to ni e keyi awon ti o fe ki Olorun se weekend fun won and on ti si nbembe to mo so na ni pe baba se weekend fun mi angeli re ko gbe mi jade loni angeli re ko wa se weekend fun mi eyin te ba gbagbo where are you gbogbo eyin omo Olorun e dide hallelujah meje ogo mefa lase gbogbo oje 13 gbogbo eyin te fe ki won bo du to ni gba ki won bo du yayo somebody stand up and shout say hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah anaminu amena shahala etewo mo mama de angeli si oni bunu wo se nbe ti emi nbe laye ki won yo si o lose yi ki won yo si o loni ojo saturday ojo ketala angeli ta yan ti o ko se weekend fun oloruko Jesu to ba se wi pe malaika ni won gentle to iye tumo si messenger mo ti bere si wa su lori angeli te ba gbagbe mo mi ara won kan ti mo so nipa won angeli ni pe they are messenger emi mo preacher ati so number 1 number 2 e ja won ti eleketa tumo si nipa won angeli mo fe ke ni oye to kun nipa won so that o ni mo le woli kan tabi pastor kan ka ki aye mo ti won na ba mo ko ni angeli to le engage sise atojo ti woli ti ndu ti ntele ti mo ti ma gbara ti Olorun fun mi lori awon angeli oni mo ti nlo we don't waste time e je nbere bayi e gbe owo yen si oju yin eni lato ni lo mo ri na ri angeli mi ma dari mi ki se yen nikan bi e ba je oluka bibeli yin ninu we Genesis chapter 24 verse 7 and verse 40 Bibeli so nipa Eliasa omo odo Abraham o fe lo mu yawo fun Isaac Bibeli so wi pe o si gbadua o ni angeli baba mi Abraham dari mi mo fe mu yawo Esa eyin omo kekeke ojo to ba ti mo ko setan eyin brother to ba ti mo ko setan to ba fe mu yawo mo dare lamu call your angel e joja jo mu bere ti mo fe fe nigba ti mo dagba ninu church wa yi mo bere si ri awon obirin ti an buru awon 13 yan fe fe mi nikan eh gbogbo won si buru won ma so nje wa in e je o ma gbe pamọ ni orisirisi ni won mo wa ri pe mo ti wonu confusion pe mo ti daran bawo ni mi se ni simu angeli mo consult pe jo angeli mi mo je nla la kankan bayi mi mo bi mo se le ri na mo dari mi se to bada won kan ko rin riyasa tan bi won se pari riyasa emi wa ni church ni ago marun ojo yen bi oju ti se nlo okan wa kimi bo se nbo kekeke she was very young okan wa ba mi ke oni ah oba kunle oni oda bo mo nlo le ngba mo ri bi an se sise tan ninu choir mo kan so na wo si lo kan ni mo ni I love my sister olojo ko yen owo yen jade pelu anointing mo dupe ko ni mo mu bo mbi ma dupe mi oni so lai mo dupe lowo angeli to je ri na ri we thank God. And that was no dear saying that back can you see article 20 something years and we are still fine. Osi dabi anan as you gon gbadun e bi ogo se nje ti Olorun. Ki se yen nikan. Ninu Acts of Apostles chapter 10 verse 3 to 6 ibi lati ri Cornelius to n gbadua ti won gbe angeli dide. Peter fe mo gbadua angeli ni mo wule gbadua tete mo lo sodo Cornelius. Eni ti o ran lowo. Ah! Eni kan nu eyin mejeji angeli e dari eso ekibe angeli mi dari mi si
1: ẹni tí ó ràn mí lọ́wọ́ ẹ wá dìde kẹ́ ẹ ṣe báyìí kó o tó padà sáàyè rẹ wá nawọ́ ẹ kọjú sí mi kẹ́ ẹ nawọ́ ẹni tí ó yọ àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ ẹni tí ó kó wọn yọ ẹni tí ó tú wọn lẹ̀ à ń dẹ́lì bí menaka pahayada hash ọya lọ fa àwọn ọmọ yẹn lé ẹni tí ó ràn wọn lọ́wọ́ ẹni tí ó kó wọn yọ ẹni tí ó mú wọn jáde kángẹ́lì ọ̀fà àwọn lé lọ́wọ́ báyìí ẹnìkan náà ni ó lò ẹ rí pẹ̀lú èdè tá a rán sí wọn lálẹ́ àná we send èdè to them ẹnìkan ni what is èdè èdè èdè èdè is is not spell egun is spell we send mistakes that is what èdè túmọ̀ sí to them those bandits that carry those children àwọn mistakes sí wọn àṣìṣe tí ò ṣe correct ẹ kàn sí àmì wọn ó ṣe. That is number four. Number five, your angel bring your food and strength. That is another thing. Angel yìí àmọ́ gbóúnjẹ wá tó bá gbóúnjẹ rẹ dé kò sẹ́n tó lè dájú mọ́ oúnjẹ kan bẹ tó jẹ tẹ́bi ò ní pa ọ́ mọ́ ẹ jẹ́ kí àwọn 2000 fi agbára ṣe àmì angel rẹ gbé wá. Kì í ṣe oúnjẹ oríṣiríṣi nǹkan ni ó ń gbé wá tó fi di olókun nínú ìwé 1 Kings chapter 19 verse 5 and 7 ibi láti kà jáde pé angẹ́lì olúwa bíbélì sọ wípé ó sì jí Elijah ó ní dìde bó sì ti dùbúlẹ̀ ó sì lé abẹ́ igi júnípẹ́rì kan sì wo angẹ́lì olúwa fọwọ́ tọ ó sì wí fún pé dìde jẹun nítorí ọ̀nà yẹn jìn fún ọ wọn ló sì dìde ó sì jẹun ó sì lọ lé agbára oúnjẹ yìí ní ogójì ọ̀sán àti ogójì òru nawo ẹ gbogbo ẹyin tẹ ń lọ sí canada gbogbo ẹyin tẹ ń lọ sí australia gbogbo ẹyin tẹ mọ pé ọ̀nà yín jìn ẹyin tẹ ń tẹ̀lé wa lọ jerusalem níbi tá a bá ti lè fi agbára ṣe àmì mo fi májẹ̀mú ọlọ́run sọ tẹ́lẹ̀ áńgẹ́lì rẹ tí ó bọ tó fi lè bá wa rin ọ̀nà tó jìn mo sọ lẹ́ẹ̀kan náà mo ní kọ́ yọ sí ọ. Ẹ wá kí gbèjẹ ń tẹ dúró tìlẹ̀ áńgẹ́lì mi o oúnjẹ mi dà my angel. Where is my food? Sit down. The same angel will not provide the water. The same angel provide water for Haggai. In the book of Genesis 21, verse 17 to 19, will not be omi wa fun Haggai. Angel, he cannot. This same angel, exactly same angel. Ekibe mo nilu angeli. Eti mo fe so ti mi o ti so fun yin lati joy. Ibi ni mo ni pari esi. Your angel can execute judgment. Angeli rẹ le ṣe ìdájọ́ angeli rẹ burú débi wípé wọ́n le dá nǹkan wọ́n le dá wàhálà lẹ̀ wọ́n le pa nǹkan jẹ́ wọ́n le pa nǹkan rẹ wọ́n sì le pa nǹkan run ẹ kígbe angeli wa ẹ bá wa àwọn ọdẹ kwara àwọn bandit ilé mọ ẹ tún ṣe ṣé ẹ lè bá wa pa wọn rẹ nàìjíríà ni ẹ ní yes. Any angel? Yes, your angel can execute judgment. They can carry out God's wrath. When they be binu along, you know, she sells it. Angel, you are my success. And that will be the one to success. 2 Samuel chapter 24, verse 16. Afibati olon to soy koto. Ni bati angel ina si na wore. Si Jerusalem, lati pan. Oti pa wang umbo. Suddenly, oti sa yopa yon 70,000. Owo wang yagan. Ẹ kégbe angeli tó yáwó àṣẹ ẹ lè sọrọ ẹ ké angeli mi tó yáwó gbogbo ẹni tó ní mi ní mókè gbogbo ẹni tó ní mi ò ní dìde nílé bàbá mi nínú ìjọ lọ́hùn angeli mi tó yáwó fi kú tó yáwó pamọ́ ẹni yes mo ràn yín sẹ́ni ṣídá padà sí ẹsẹ̀ bíbélì yẹn bíbélì sọ wípé nígbà tí áńgẹ́lì náà sì náwó rẹ̀ sí Jerusalem láti parun ó fẹ́ patan yẹn ìbá tí sí Jerusalem mọ́ olúwa sì káànú nítorí ibi náà ó sì wí fún áńgẹ́lì tí ó ń pa angeli ti n pa awon eniyan na run pe
2: o to
1: o to gbogbo eyan ti gbe ni o to ogun bandit ogun kidnappers awon akeda jihad ogun elesin mesin ogun gbese inu aye re ogun kadna kata ka to ri mi ogun ma le doyun ni ogun ma loko ogun ma le gba visa eyi lo ogun ma lowo lo eki be lo to o to
0: sit down ibi ti mo ti pade awon eyan lori Facebook ati YouTube lana ti mo ni ki won mu isana ma wa ni ago mefa laaro 6 a.m. enikan le wa be ni mo ti so fa awon eyan lana iwo na join wa e kan mu isana ati anointing won ite ni lowo mo si so gbogbo eyin te nbo nu service ni ojo Sunday to lai e mura eyan 5000 ni agbara olohun ni ma fi anointing won ile lowo gege bi mo se seleri ati nta bere si fi se lojo Monday.
3: Praise the Lord. Baba me ku se Oluwa Oluwa sagbara yi dotun. Sagbara yi ko ni mo ko Jesus. Emi lo mo yin lori afefe olugbo mi Grace ni ile ile. Ni Ogun State. Mo ti ba yin soro. Ni oro sabu sabu ka se tan ni ju yi. Ni go Sunday. Ni mo se gele ore mi. Mo wa ni mo sa lo mi 77. Ogun te ni ka se mo se. Mo in paper te fun wa mo fi we. Mo fi paper yen we. Ijo Monday mo sa lo bi ise mi nigbati mo ma kuro ni shop ni ojo yen nigbati to dele mo kan ri pe owo mi ka owo mi kekere yen mo kan ri pe ko ko function o sa o ku dire ti mo wa ndu mi gbogbo gbogbo wa ndu mi mo wo je ko se odi mo wa kile leyi kile leyi mo sa force ara mi se owo bayi pe ki wo ko ki lo sele si lo se ni lowo mo ni mo ti okan na gba pe oluwa mo ko gbogbo ofa ofa ko fa le na inu agun ara mi mo sa bere si ni pray titi mo fi dere ni ale ojo yen mo de tara mi mo wa po ko mi wa so pe owo yi o ko function dada mi ni nkan ti o se awon na tun ba mi pray si o sa pe blood of Jesus do me mi na je pray si a sa pray si sa Dada, she only me 77 in them, or you should know me 77 at the anointed so at a she should see any gene. You know, she feel pa, to move your pa, to move your 77 and to move see. Ah, daddy, what have you told me 77 at anointing and if you see that you got my feel gene, you to my little G, you feel your oil cooking shame, you fa, you be, you be, you be, you be, you be, you be, you be, you be, you be, you be, you o se fun mi o ah o se gan baba mi o adura yin agba o mo anointi most strength in Jesus name thank you sir god bless you sir

0: kokonu wero yin te si waju bon FM lawa 92.9 radio verse wa port o kari aye oju wa kini we we za de punch ni won ti de remi la aro yi se won ti ni are ni bani aye ako lo so de legbe ati oro en ara bata ni oro je ke na ba ni no rin de okukun je je we pe awon eni ti oro dun taranta won ma jad lanode yi to ye pe won be se fi erun mo o de bi a se mo pe lodo dun na la ma sa jodun ojo keji lo osuke fa yi ti se ojo bi wo yan gbagbo yi ko je ojo kan ta adibu eleyi ti o je ibu to yoranti julo sugbon to ye pe won ko lati gbe ijowa fun eni ti adibu fun lodun na lohun ti sodun 993 ni bayi awon eyan to fi erun na to ye pe ara nta lanode won jade o won si soro to po to ye pe won be se ko ni pe a o ni le gba o amo nigeria to jade nso di mo yi pe eto abo to mehe yi pe ko se wo niran afoju to nlo omo re laarin oja ni won ni nse ni ijoba adabe ni pe boya igbiyanju won o to won ni ko gbo ojukun sa ipa lati ni pe gbo omo nigeria to nbe ni abi akata awon ajinigbe kon ri pe won gba won pada lo won o papa julo awon akeko ati awon oluko to ye pe won ni won jigbe laarin le eko kan ni ipinle ore lenu ojo meta yi won ni ko gbiyanju lati ni pe won ni won gbo pada o won ni gbo te fun won fi ehun han to ye pe won se iwode lanu ise ojo eti 5 ojo keji lo sika for odun 2026 won lo je pe orin kaluko gbe kari to ye pe won ko na ni wi pe e da bobo awon akeko ati awon to ye pe won je oluko tin be ni abi akata awon ajinigbe awon ehun han to ye pe kaakiri wo won ipinle lori idiwa nigeria na lo je pe won jade ti won si nko ni pe ilu ofararo eto abo mehe eto awa aje oburuju de bi pe ebi npa awon eyan iya koja be ko se ma fe so won ni owo ti won laye todun 2026 koja be iya ti nje laye todun 2026 se ma fe so koda ipara ti ba won yan laye won todun koja be le ni pe a so ni mo ikuto a se atugbe kale oro aje ko ma le da won ni iya jara lu pe eni to ti ku lori oro yi won ni ko se ma fe so won ni se le eto joba wa wa ni se lo ndoju bole lo koda ni se laare pe boya ijoba ta nse nigeria koda bi gba se pe a se joba wa wa wa ke bi awon to ye pe won je awon ton fi ehun se so dimo won ni ipe inu awon odun ara o bi nkan se lo won ni ele je onigba ti opolopo to tun wa je alatako ana tun gbo enu atelo isijoba are bola me tinubu ana n to ka si pe eto abo nse kaka ko die da pe yo tun fese mule die nse lo tun buru si won ni awon araalu to pe won ji gbe won yi won ni tori pe abo to gbo po best lori awon araalu ni o won ni bakan na lo je pe ipala n ba won eyan ijirigbe ati awon odaran mi inu awon ise mi ti awon ton wa je awon gomina ta na so to pe won fi ki gbo ayin fun won ko le ajodun ojun 12 Mohammed Yaya ti ipinle Gombe loke ayeda ti wa ti ipinle Ondo Caleb Frank ti ipinle Plateau Isaac Dale ati ipinle Benue gbogbo ni won fi igba nu kosoja to so dimo pe awon sa ipa awon lati ri pe eto abo to mehe awon fokun si bakan na ijoba wa ara wa awon se igbelaruge fun ogbon tari gaja fun eto omo eto tija gbejo to bi re ko se bi joko ni alagba fin falanu awon na kopa ninu eto iwode larode ti se June 12 ni ipinle Eko won so dimo pe se ri iwode ati be ona tawon gbe kan tawon se yi awon bere ki abuba le wa lori omo nigeria won ki se pe lati tu awon akeko ati awon oluko ni ipinle osile liko sugbon gbogbo omo nigeria patawa to pe beja abia kata awon ajinigbe ati ibi to je ibi hilahilo la be ki ijoba kan gbe igbese lori re be no so ni mo pe ki se yun niko o wa la be lori omo nigeria oju omo nigeria ri mabo alaba fe fala na lo so be niko o e no gbon iwe iroyin saturday punch laaro yi e baro yi nbe
1: inu we saturday telegraph laaro won ni iwe kiko laisi oko tabi ada won ni ko ti pe tori pe kini ise agbe ile ise ile wa ni o ni bi ki pa ni ka si pa sire mo eyi oro ti are bola met nu bu so pa pa julo ngba tun wo bo lu awon eto kan labe national agricultural development fund bi e po we ran wo e to ba fi ko awon katakata tin lo si bi egberun mewa ti won fi pin jake jade ile de wa nigeria are soro yi lori ayajo democracy je to je ojo ijoba tiwantiwa lori ile de wa nigeria won ni awon seto lati mu agbe laruge ba ise agbe lori ile de wa nigeria won ni eni kan wa ko won ni ro ni lagbara fun awon odo wọ́n ní bọ́ ṣe taari àwọn ẹ̀tọ́ ìfẹ́ taari àwọn ilẹ̀ ọkọ̀ katakata yìí sí gbogbo àgbègbè orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà a lè jẹ́ kí iṣẹ́ àgbẹ̀ kí àwọn èèyàn kí wọ́n lè láǹfààní láti ní irinṣẹ́ láti fi ṣiṣẹ́ bákan náà wọ́n sọ ní ìpínlẹ̀ pọ́ máa ṣèrànwọ́ fún ètò ọrọ̀ ajé láti lè gbé fúkẹ́ sí nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ètò náà ẹni tó jẹ́ adarí àgbà national agricultural development fund ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Mohammed Ibrahim oníṣẹ́ rí ìpinnu ìjọba àpapọ̀ lórí ètò tí wọ́n fẹ́ ṣe yìí ọlọ́ máa jẹ́ kí ojú ọ̀tún bá ètò iṣẹ́ àgbẹ̀ lórílẹ̀-èdè wa nàìjíríà wọ́n ní àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ṣe kì í ṣe pé wọ́n máa ṣiṣẹ́ tó pé aṣọ wọn máa dọ̀tí àbí wọ́n máa ṣiṣẹ́ wọn máa jẹ́ ìnira fún wọn wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ torí pé àwọn iṣẹ́ ìgbàlódé ló máa wà lábẹ́ ètò ètò pé ìṣèjọba ààrẹ Bola Ahmed Tinubu tí wọ́n gbé kalẹ̀ náà ọwọ́ sọ ní ìrìn pé ìgbìmọ̀ ìṣèjọba àpapọ̀ ìyẹn federal executive council wọ́n ní wọ́n ti bójú wo ètò náà láti rí pé wọ́n pin káàkiri orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà kí iṣẹ́ àgbẹ̀ kí ìrònú lágbára lè jọba kí àtìlẹ́yìn sì lè gba iṣẹ́ àgbẹ̀ kí oúnjẹ wá le po lopo yanturu fun awon omo ilede yi isore bi npa wa wori gbogbo epata lo ma rodo lo ma lo mumi labe eto na ile lo re Saturday Telegraph ekunrere re yi won wa nbe laaro yi
2: leje we kini we ro yi Saturday Tribune laaro yi gbogbo ipinle o se yi makide ma lanu boro nje ni won mu da o ti won jama le bi awon akeko ti won ji ko lojo si aja oluko ni ile ego ga Community High School Awe Zele ati Baptist High School Yawata ni ijawa ile ore ni ipinle Oyo ipe ijoba ipinle o fi araji lati pe won da gbogbo awon ti won ji gbogbo yen won si ri pe won ri won gba laye gbogbo makide so yi dan loju yi ninu ise ijabo won ni gbe bi gomina yi ti won pari jade lana sojo ti Friday eti ojo ayajo ojo kejila osu keba ton pe June 12 lati sami si ojo 37 to 7 days eti awon eyan won ti wa ni abi akata won ajinigbe gomina so di mo pe awon mo riri ipalara ati ibanujo okan ati ohun to na da be ni pe opo ni gbogbe ti o ma ba awon molebi to je pe won je awon eyan ko won ati awon eyan to je eyan won sugbon ijoba no sun owo won lo to lo je pe wo gba lo je pe awon tin se ileri ta won se ileri pe anise lai pe lai jina awon omo won ye ati awon oluko won won de eni ti won tun sile won ni o ti wa sun awon ati ma fi enu se ileri fun awon eyan sugbon sibe sibe ijoba won ni awon oduro awon okare awon osimi o awon ri daju pe gbogbo awon eyan won yi na lo je pe won de pada laye ati laye ati alafia alagba makide won wa so dimo wi pe se ri lo to ko si eyan ta ma se ileri fun to pe ti ileri un ti oba wa si mi se ti o nda be ni pe yo ri baka baka lokan re sugbon o tun wa tenu wi pe gbogbo ipa na la won sa koda o tun so dimo wi pe anise se ri eto abo ele to pe o nbe o mehe won ni awon sa ipa lati pe ki eto abo n ko de dada o to je pe o tun wa fa da be ni pe boya won pe die oni pe awon fe ki ipa lara ko ba ikankan na o to pe won ja awon ti won ji gbe un ni ipinle yo pe sugbon la ipinle jina pelu ase olorun ba ipe awon eyan won yi won de eni ti won pada supo pelu awon lebi won e no gbo iwe ere Saturday Tribune laaro yi e ba ru yi nbe
1: inu iwe ere Saturday Telegraph laaro en je je mo pe okan laaro awon igbimo e to wa laaro awon presidential amnesty program ye PAP dokita Dennis Otuaro o ma ti lanu bo laaro fun je ki lo so lenu o so ri ye pe awon kan lawon apade kan lo lede wa Nigeria won ma so ri ye pe awon ori mudumuru ijoba tiwantiwa awon ori je ladugbe tawon oni papa julo lado ijoba are Bola Tinubu tawon wa yi won ni se ri ni awon agbegbe Nigeria ta mudumuru ijoba tiwantiwa awon lo so kale sibe ni o bakan na ni won so ri na won lori ayajo June 12 e te pe o gbode kan en to je odamo lori iroyin baba na ogbeni ugonuko oduama awon lo ma so ri na won ni se ri won ni ologbe MKO Abiola won ni awon gan ni won fi ona lele lori ijoba tiwantiwa ta si mo riri won lati igba ti je pe a ti se eto na lori ede wa Nigeria bakan na ni won tesiwaju won ni lara awon eto to je pe isejoba are Bola Ahmed Tinubu ti won se fun awon agbegbe awon ni pe won ni se ri tele ni lo je pe ifayabale ko won fi besi ni agbegbe Niger Delta won ni lati igba ti are ti wa lori alefa bayi ifayabale o ti joba ni agbegbe Niger Delta won ni yen ni won ni ere ekeje won ni se ri lori lagba fun awon omo kekeke papa ju na awon odo tori pe won to ba di lele sunbe lobe won ni won je ki esu bi awon omo odo to wa ni agbegbe Niger Delta won je ki esu bi awon lobe won ni awon eto ro ni lagbara idanileko lorekore olorun ni won wa ko agbura gude lori lati je ki awon odo na ki won je anfani won ni awon odo to ma si bi egberun mejo o le nigba lo je pe won wa ni ile eko to ye pe scholarship eto eko ofe o ni won lo ni agbegbe Niger Delta won ni awon ti wa nki are o lori oju na Lagos Calabar Coastal Highway project to ye pe won gbe kale won ni ise ti are se fa agbegbe ta won na ni won ti ni se ti wa ri idasile ajindogun ti te pe ni South Side Development Commission ti won gbe kale won ni lara ise aki ti isejoba are ti won gbe kale fa ni agbegbe Niger Delta gbogbo yin te n se pe eri owo are lagbegbe lodo ta won won ni pe awon ri owo are awon ri ise gidigidi ti are Bola Ahmed Tinubu se lorilede wa Nigeria bi omowe Dennis Otuaro mo se so di mo ni ire re Saturday Telegraph
0: gbogbo oluwe oyin te si waju bond fm lawa 92.9 radio fesun wapo to kari aye ipinle Oyo ti mo jade wa na mo se wa laarin eyi se po nbe o jeje we pe ode to je alakore to gba re ni ipinle Oyo commissioner of information omo ba do to ye lade mo gba laaro yi o mi to tin so di mo pe mo gbo mo gbe ni ko gbe na lesan jogun ena ne ba na la fi ko meje won ni o ikan lu gbo pa ni ti awon kan ti won je awon alatako ijoba to ti dabe ni pe o ti gomina so won yi da ipe o ku die ka to won ni ko si omo igma mo te ku kan to je pe o padana mi re o ninu eto ipe won n gbo lati dollar da gbo awon akeko to je pe won ji ko njo abile ore ni ipinle Oyo Oyelade na jade kan to ti ala no de jode Friday won fi esu ko awon ti won je oloselo latako ipe won feran po ma gbo ati ma ri pe oro ti gomina ba so abi ti en to ba je oloselo kan so ko won si yi pada ko ma so nkan mi won lo to gomina so ipe
2: pe nigba ton ti se idasile amotekun lati bi odun mefa pe o kere to bi igba won ti won je awon ise amotekun e lo pe won ti ba isele lo nipa ku won gbianju ati ma da gbogbo awon ti o je aralu won bi ti gomina ti mo riri awon ti won je awon ise amotekun ni won ti so ojumo pe a lati ki awon amotekun won pe ise akin won se o pe opolopo ni won lo je pe won ti gbianju ati ma da gbogbo awon aralu won ti padanu emi won sugbon gba ta olose lo ta ko gbo bayi ngba wo ta o ma so ka ko ba ni a pe gomina ti so o asiri ti tu o ipe ngba ti awon amotekun fe lo da gbogbo awon akeko ti won ji ko kulo yo won ti ku won ni ko ri be o won ni nkan ti gomina so ni pe nigba ti ati da amotekun sile pe awon ti o gbianju ati da gbogbo lu ipe won ba isele na lo pe ko si omo egbe abi ibn amotekun kokon to da to padanu emi re lo ipe won gbianju ati da gbogbo awon akeko ti won ji gbe ni jowa bi le ri lojo se no gbo iwe ere n sare tribune laaro yi e ba ru yin be
1: mo si wa ni iwe ere n sare telegraph laaro ni bi ti ire nkan ti je jade ti won ni yepere ko le ku asi awon ni iroyin papa ju ro leka atunse si eto ora je lorilede wa nigeria je ta lo sore bi mimo en to je alakoso feto na wa ati idagbasoke eto ora je ogbe ni oye tawo oye dele awon o ma so bi mimo wa ni bayi ijoba apapo won awon ti se ton lati pe awon mu awon oniroyin awon ko wonjo lati le ma fi mo awon nkan to nsele papa ju ro ni eto isejoba ati bi awon eto atuto se nlo lorilede wa nigeria won ni oro ilalewu ni bi ipade kan to waye nilu abuja ori ogbe ni oye dele ti ku awon oniroyin je ti won ti so bi mimo pe seri awon eto te fe ki a pe a fe ki e ma se ni orilede wa nigeria ni pe seri awon oro ni ofege e to ma lo lori ero ayelujara e wa oro ko fi sada lori e tori pe ijoba apapo ti so bi mimo pe ki awon ma ba awon oniroyin soro tara sose ti o ni si agbodegba ti o ni si pe awon kan so pe iroyin wo ile kan je jade won ni ko ni si laarin ijoba apapo ati awon ile papa julo atuto ti je pe ijoba apapo gbe dani ninu ile ero saturday telegraph telegraph e pe ero ni won wa nbe laaro
2: ile ero saturday tribune lo si nbe lo mi ni so le I want to be a little bit of a pelu awon iyawo won to lo si bi 1,192 pelu awon omo tutun awon omo ti won bi to lo bi 2,050 me lo je pe won de si awon ilu ni ipinle bonu o leyin ti won so dimo pe won ti je won ti dariji won won ti ko ese sile won ti ronukiwada won o se mo won ti ko onugbo won ni won ti lu opolopo odun nugbo pe awon omo wa ati awon iya won ti dagba sinu gbo won ti heye sinu gbo opolopo odun won ti heye sinu gbo sugbon wa pada si arin igboro bayi won ni awon osebo kora mo awon odese mo awon osepe enikeni mo won ni won ni bayi ijoba ipinle bonu won ti wa da won leko won ti ko ni orisirisi opolose owo won pada si arin igboro Wani awon osebo kora mo awon odese mo awon osepe enikeni mo won ni won ni bayi ijoba ipinle bonu won ti wa da won leko won ti ko ni orisirisi opolose owo won ti wa darapo mo awon ara igboro bayi won ti opo opo won so ni pe awon ti won je anfani won eto pe won ku won ni abala kesan batch 9 loris clerks no pe won won ni won ti da won leko to po won lado ode yi won ni won foju won hande ni haji camp nilu maiduguri en to je nu mo pada si gomina babagana sunu mo ni pe eto abo to won ni je omo egbe the radicalization rehabilitation and reintegration committee brigadier general to defend le se ologun abdullahi isaac won so di mo pe se ye to se di won yi fun ara won ni won faraji pe awon opayan o awon oba eni keni jamo awon osijiyan gbo ko da awon daluru mo won ni tori e lo fa to je pe won ti do da won leko won si da won mo awon eyan gidi sugbon se oju le fo kiko to be parun e ro gbo iwe iroyin fa de table laaro yi e lo ka ipure iroyin nbe
3: Fun FM.

0: mu Vilisin balm eya mental salicylate ati mental crystal yo fun ni itura lori ara riro awon kara ati lapo egbe nibi ise ni o tabi nibi ore Vilisin balm dara fun omode ati agbalagba eri yo lo gbe won nibi kuje bayi opa eda Vilisin balm perfect ara riro ati awon kara Vilisin balm daily need industries lo se bi ara ko ba ya leyin ojo meta e yoju si dokita o
1: Ijola mama owura bije
0: ah ayo abara tintin hey bara omo ba le koko tomo nta kebe kebe ati ya tomo ni yo ma yo senken ah o ti bo di pe ara omo ikoko fe mokun tara re nlo woro ti ko si dake igbe ko si fu ya mama bomboy rexol paracetamol drop ni ko ya nawo gon lese kese apile se rexol paracetamol drop fora gbigbona ati ojuju lara omode ase pelu adun leso ko le rorun fun awon omode lati mu pelu eroja to ma nje ko sile pese ninu awon omo rexol paracetamol drop ilera omo idunu iyani rexol paracetamol o tun wa ni olomi fun awon omo to rako ati onoro fun awon agbalagba bi ara ko ba se wori leyin ojo meji lo ri dokita re rexol paracetamol daily need industries lo se

0: Koko lure ro yin te siwaju laaro Ibond FM la wa 92.9 lori ayajo ijoba tiwantiwa to gbode kan ije je mo pe ogbon tarigi to ye pe enikan to je ogbon tarigi ni ipinle Eko ti won fun ni public commentator comment Olalekan Ayinla omo ati nso ni e pe seri ijoba tiwantiwa to wa lelede wa Nigeria o ye ko ma fun awon alaye fun awon eyan laye lati le ma je ko ma so tinu won ko ma so erongba kan won papa julo ki tesiwaju de ba ijoba tiwantiwa Comed Ayinla won so re di mimo ni ilu Eko lori ayajo June 12 oni won so le lori won ni seri gbogbo ayika gbogbo awujo ni ijoba gbodo mo riri e papa julo ko to ye pe o dun won lokan ko ma fun won lanfani lati pe won so ero okan won bakan na won wa ro ijoba to wa lasiko yi won ni pe enikeni ti iwo ba nipa lati se ro lowo fun ohun na le ni keje e o ya tete ya toju e won ni awon to ye pe won ori ka mu ko lawon agbegbe yi papa julo awon opo ke ma se ro fun lai je pe fi asoko are so bi ase adedeji lori e ma fi asoko are so te ba fe se ran fun awon opo awon loja lokunrin ati awon loja lobirin eri pe e se eto re ndagbara fun won bakan na ni won tun a pe fun idajo to peye ati pe gbogbo eto abo to me lo ile de wa Nigeria ki ijoba kan wa wa oko fi sada lori e bi comrade Olalekan Ayinla se so re di mo lori oro June 12 lano de yi
1: oko nu we ro yin te si waju doctor sikra de barista ologbe bolon ba dile fun wa kori kan ni Oluwa lọlọwọ kirakita wa e dati e poju kasiro owo mo ni ba looto Oluwa lolowo kirakita awa e da poju kasiro owo mo ni ba orin lo n tenu balaye ilu Eko ni e to je alaga lo baloba ati lo ile ni ipin Eko owa iliwo ba ti do so lele amọ ke olujade ni bi awa ti n ba awon iroyin soro lanode won ni ki gbogbo Nigeria kan dakun won ni oro ife owo ta kole kan ka jina si won ni ka gbiyanju ka ri pe amọ owo amọ ni dendere won ni a ka gbiyanju ka ri pe a kan owo kun bi ti wo mo ta ba fe ko le wa Nigeria ko ni lo so e ka ro na na to je ki Nigeria to bi le goke agba oba laye ilu Eko alelu oba ilu ara ti olusoro idimo nigba ti won ba awon iroyin soro ni ilu Eko lanode won ni isoro to n kojo orile wa Nigeria lasiko ta wa yi won ni pe opopolopo yan awon gbo gbo ona lati lowo sa ni gbogbo ona lati pe awon na sa di olowo o asiwaju olobaroba na so di mo bi pe opopolopo awon to je awon odori wa Nigeria to pe won gba gbogbo ona lati lowo to fe pe ogbo bo ti lo ko ni mo sa gbodo lowo o na no n ba ka pelu nkan to je ki eto abuko ma mehero ni wa Nigeria ati awon iwa laabi mi to nsele jaki jade orile wa Nigeria oba keluwa ke si awon ajo tun la lo edori wa Nigeria tan pe National Orientation Agency bi ko be si ma se ipolongo ta ko gbogbo yi ma wo owo lona kona ile to je gaba lo kan aya won odo lasiko ta wa yi won ne ba tin wo wa ko won to yo pada ri kuri ni o eda to ba jabe ni ko ba je pe ni n o kona ja nama o na ba gbo bi ati ma wo ti pa pa won ti gbe pe ba bi be ba pe laye ta yi we ri e pada pe na ninu na ja nama te ba fi pa ti pa wo owo ni o won a ke gbogbo ijoba ni eka gbogbo latoke dile pe won gbo ojo ati ni pe won se agbekale awon ilana to je pe eto ajo ri wa Nigeria yo fi aisle fun awon odo pelu awon odo te ku won ni ibere olodun lokan ni o awon odo je pe won o fi ti pa wo owo to je ku won ro ponla lori ri wa Nigeria ni eto ajo ri wa Nigeria won ko mi ni jojo lori pe opopolopo awon ti won je awon ajo ijoba lo je pe owo to ye kon ma fi gbo bukata awon ti won je awon odo lanpa lo je pe apara won o na ni won dari esi ti kaluku won o ti e ranti mo ipe boya awon ti ni awon omo leyin to je pe o ye ki awon fi owo kan gbo bukata won won gbo awon nkan won yi o na lo fa to je pe kaluku sa gbonju ati wo owo ni ona kona won ni gba mi gan awon masalasi ati awon show to je pe ti re to e ban kan to da nbe awon to ti je olori be na owo to ba je owo masalasi ati owo church awon ati ma da si apo ara won won ti gba we pe hey olorun gbo kaluku wa won ba layin na ti wa soro wi pe te ba gbonju te ba fe mo bi olorun se tobi to test mo pe to ajamo kokon laye yi e mu egberun mewa naira bi na egberun ma naira e mo dani nbe ba lo sun e ba ngba to baba ya bayi te ba ma so pe to baya e fe yin rapo ade ti lo taji pe fe to igbon lemo ipo owo te mu dani o ti jabo e to mo si pe o si nkan ta ko jo laye ta ni pada dale a pada tori de e je kaluku wa kasare owo mo ni ba kasine o wa ku wa tori pe en ti ba tin wo owo wa ku wa yo pada ri ewon he ni abi ki o pada ko sinu na ja na ma ge bi ora mo lati odo ba ara ilu Eko na ba ilu baba tun de o so laye mi ati olodi fort olowo Eko baba fu wa
0: koko ni re ro yin te si waju na ara Ibond FM la wa 92.9 bo se je pe ka ijoba meta la ni ole de wa Nigeria ijoba apapo ijoba ipinle ati ijoba ibile je nko ja lo sodo awon ijoba ibile lese kuku ti wa lo si ijoba ibile Mushin lodo alaga ijoba ibile Mushin na rebu tubo so aruwe aruna nigba ti won so dile pe awon ti ise popo ilu awon ajo tori se atunse oju na ni ipinle ko yen Lagos State Public Works Corporation loju na ti bere atunse oju na agege motor road lati ladi po junction lo si agbegbe Mushi Total Filling Station won so ni e pe awon ti se to lati se o won ni se ri gbogbo awon oju na ye won lo ma fun awon olopo lanfani ati awon elese lanfani lati pe won rin oju na na nipa to ba jagede tan won la yin ni tete lati pe awon se awon nkan igbaye gbadun fun awon olugbe ijoba ibile mi se pa pa ju leka eto raje to ye pe oju na lo je ekan gbogi lara won e to ma mu eto raje lati le ma fun loke lala bakan na ni won ro awon oloko o lagbegbe won won so di ni pe bi won se bolu ati se oju na na to ri pe oju won ma ri mabo lori sukere fakere to ma se latari oju na na to ti baje sugbon ni bayi awon ti bolu ki awon ajo to ri si ati se oju na ki won ri pe won se ati se oju na na fun awon olugbe ijoba ibile mi se
1: gbogbo ru ero yin te si waju mo fm lawa 92.9 radio fesu wa po to kari aye ninu were inside the tribune lawa yi awon aje gba gbojo ru nigeria ma ti gbe ikilo kale won ni eto aro to me re le wa nigeria won ni iyolenu la gba lo je fe eto ijoba wa ara wa o to ye pe no to fe ma gbadun ijoba wa ara wa agbodo won yo ka san pa ka pa kiti mole lati je ke eto aro ko le gbon gbon won ra wa ebe si ijoba papo yi pe e wo owo dengbere ona le mo ro pe eto abo e ti le kede ilu ofararo lo ro ni pe eto abo o le de wa nigeria inu ise ikini ku ayajo ojo ijoba wa ara wa e to wa loju e ti friday anode e to je are fun awon ajo egbe agbejoro afa posigi sn anon so dimo yi pe jini gbe to pe gbogbo sele ipo ni papa to je pe n sele kaakiri awon apadi kan lo ni wa nigeria won ni o ti je nkan to ku die ka to je pe o n fi oju ijoba wa ara o n fi ngbole won ni ba o se se ajodun ayajo ojo ijoba wa ati odun 2026 yi awon ajo egbe agbejo ri wa nigeria nba ni le ni ati loke okun won ni awon mo riri awon to je pe won ti fe mi awon je lori pe ka le ni ijoba wa ara wa papa julo ologbe mko abiola won ni e ri gbogbo ilakaka won lati pe boya ki won to awon mekunu sile nu hila hilo sugbon baba na ba ise na lo lo fa ajodun june 12 sugbon awon ti won joba lori wa lasiko ta wa e ti won je ijoba nje awon alale mk abiola se won tele nje gbogbo ilakaka mk abiola to je pe to di ologbe lori ijagbara fun awon mekunu nje awon ti won ni awon je ijoba lasiko ta wa yi nje won je ki oyu ara pe mk abiola fi emi ara je se o han lara awon mekunu se ibi mk abiola se fe gba mekunu sile nje awon ti won je awon ti njoba lasiko ta wa yi nje awon pore ku bo mi re mo to epo won se fi aje awon ara awon aje egbe ojo ori wa nigeria lo so be mi ko e na gbo iwe resa de tribune la aro yi e ba ro yi nbe
0: koko ori iwe re ile ise bond fm 92.9 le ngbadun lowo lati onidogbo nilu ikeja won ni taye ba ri eje ke eyan na ori e o adifa fe to n ba ya wo ore soro ni yara ko ya tete ya sileku sile eyi na ro to joyo ni ijoba ibile bariga rcda nibi ti alaga ijoba ibile na honorable bukola adedeji omope nigba ti won so di ni pe awon ti se pade ti won se pade pelu awon oniroyin lati safihan awon ise amayederun e ti won se ni ijoba ibile bariga lcda lati gba ti won ti gori alefa won je ko di me pe se ijoba awon ti satunse awon ise akonse ni awon ojuna to wa ni ward mejejo to wa ni agbegbe bariga lati sagbelaroge fun eto araje lati le gbe fukesi won ni leka eto ilera awon lowo debe na arabirin bukola omope so di me pe lewo so cms primary health center lati se ti de ba o nibi ti akole ibi ti won ti bi mo so lo si bi egberun meta to je pe awon ikoko ti won bi jade nbe bakan na lo so di pe tojo alaisan leyi to nsafani fun awon olugbe ijoba ibile gbariga lapapo won ni ko gbeyin nbe won ni lori eto eko won je ko di mo pe ipase alaga ijoba ibile na tele ni awon so lati ko ile eko marun ototo si ajidagan ati atunse ile eko marun sinu ogba cms primary school complex leyi to fi je ile eko mewa ototo to je pe awon ti se atunse ki awon ogowere ojo ola ko le lanfani si eto eko to ye koro won ni leka eto ere idaraya atunse ti de ba gbagede ere idaraya ni dubariga e to sagbelaroge fun awon odo leka eto ere idaraya to mu kiko gbogbo ict center fun awon odo awon to ni ogun atinude lati le fi se afihan ogun atinude awon ona ibukola omope adedeji wa ko lakoto pe sejoba yo ma tesiwaju loje sejoba tiwantiwa ni ijoba ibile bariga tawun yan si ma je anfani modumudu ijoba tiwantiwa ni ilosiwaju ni ijoba ibile bariga lcda
1: koko onuwe oyin tesiwaju mo fm lawa 92.9 radio verse wa po to kari aye ninu we oyin sare panch laaro yi won baba le ni nbikan ibikan la kori si o nje je pe awon aseru balu ati awon afemiso to ko won le ni ipin ezabara ti ipin esokoto won ni won ti nko wa se ekun gusu o ila orun gusu ati ajinde gusu won ni hey koda abi ki gbogbo apata ka sara ni oju lara kan bi sole bayi o awon to je onimo ni pe eto abo ati awon agba oje ndi ise ologun anan so dimo laaro yi o won ni awon afemisofu won yi ge bi awon iko siso won ni won lo awon anfani awon omi ati awon egbo to be ni ipinle Niger ipinle Kogi to so pomo ipinle Anambra won gboju lati ri pe won sa ko lowo jamjo fe pe nyo ekun ariwa lenu won tori pe yo lenu awon to je eleto abo ni ekun ariwa ipe o ti lekeka de pe oporopo awon ti re pe won be ninu gbo lo pe awon jamjo o tin fi won jade bigba ti a ba nfin okete ta nfin okete lati no jade mo fa to je pe oporopo awon ti wa je awon aserubanu won yi won ti lu afani oju omi ati awon gboto be ni awon ipinle Niger ati ipinle Kogi to so pomo ipinle Anambra won wa nko ri awon apa be won wa si gangan lo si awon ipinle to be ni ekun ile ogusu ati ekun ajinde ogusu ogbon tarige ajagun feyinti kan to je oga ologun ati enikan na to mo je ikan lara awon oga awon ajo otele mo yoro Nigeria lo so ni mo pe awon ti won je afemisofu won yi ipe won gba le wara o koda won tin lo si awon ipinle bi abi ati ipinle mo bayi lori pe won ni awon igbo ati awon omi to je pe eyan le gba lati awon ekun won lo sibe pe tori pe awon ologun tin da ola awon oje kan ri mumi ni ekun adiwa won fin ko wa bo wa se kungusu pe yaya kungusu hey agbaradi e na gbo iwe ero ibare punch laaro e baru yi
0: me inu iwe inu telegraph na mu ma se te ba ti laaro to ni je je mo ko won ni agba ki wa loja kori omo tutu owo ati pe nkan dagbalagba bayi lori joko bomode ba gori petese won ni ko le ri o ni oni ile ife oba adeyeye ogun ti won ma tin ke si joba apapo to fi soro pe joba apapo e tete wa nkan se lori eto abo to me lori ede wa nigeria papa julo ki ka wa awon banditi awon to jiyan gbe ati awon to wa daran mi lori ede wa nigeria ore lo jade o lati afin won lati en to je alukoro si afin won yen alagba moses olafare lori ayajo democracy day na ni won fi soro won so di ni epo kan ta won ni le mi gege bi oba laye lati so fun ijoba apapo ni pe ti won tete wa wo ko fi sada lori eto abo to me lori ede wa nigeria ki ifaya bale ki ojoba ki idagba soke le ba orilede papa julo awon eto oro aje to je pe o me la pade kan ki ijoba apapo tete wa wo ko fi sada lori e bako na won ti won so di ni epo carpenter to ba fi eyin ni asomo lo mo se irise ni o ni o won ni se ri awon eso alabo wa won ni di awon ise to da to da lati le koju awon odaran e je pe o nda alafia orilede wa nigeria laamu e fe ka ikunlere royin oba adeyeye oni ile ife eno won gbe iwe iroyin new telegraph laaro yi ekunrere o wa nbe laaro
1: o to jara la fi we ro kere mo jo ko agoja se pe pajo po si eni ra di gbogbo mi alaba won se won ti ni olowo eruko ni fe koro so olowo ro fo ni fe kokoko pa sile leyo ni fe ke o lo ni lu o ni fe ki lo tu nje je mo pe oba laye le yoruba won ma lawo ti wu awo se lo fe ke awon pe awon alale ati awon ti won je awon awon ti won je awon onisese ko gbo ni lati pe gbogbo ati won je jadu to n daru laamu ko won pe won ko je pe won wa gbin wa ina si ori awon te pe won da wa laamu lo le de wa nigeria oro ile je leyin ti oba oni le fe oba de ogunsi to pe won lawo re su gba oba laye ja kin le yoruba ipe ki won gbo ni lati pe won se pe won bi eto abo yo se de ni ka ni afin ati papa julo ni ilu kaluku lori isele to sele ni ile yoruba mo oba ngba to so miro yi olowo ti owu kuta ni ipin osun oba adekunle oye ilude won so dimo yi pe nibi ti oro de duro yi ipe ti onilu ba ti wo to ki ilu mo baje ki ilu mo to awa le wa wa fa fa yin sile ngba ta ngbe gbanju pe ki alafia le joba nilu ka wo kan wa wo ilu leyin kan ti ma se oruba tori de yi ona abayo ohun na ni pe awon oke si awon alale ki won wa ki won wa ri pe won ba gbeja wa ni ile yoruba tori pe kini ta lo so pe ko iseje ba o ba so pe iseje o si okun suna ri ro sa sule bele bele alaye laye omi abe ota ara alasa alasa omi abe odo awon agba kan agba kan won pamopo ngba ti won ri pe o ibi se mu o ra se mu bo won fi di yapin pin pin aja mu sese ti soli o lagbaye aja mu ni ti ri baba eni sese ni iya eni sese ike eni sese ni en to wa so pe ti se o si ti n foju sese gbole o ni sese yo ma wo ni o ti o ti foju eri ma tori de yi won ni awon pe awon alale ati awon ti won je awon irun mole ko ba wa gbeja ko ja fun wa ko wa lo sori awon te pe won se rubalu ni orilede wa nigeria nigba to won ma so en to je alaga oloba oloba ni ipinle odo olowo ti ilu owo oba ajibade ogunye anu so dimo pe se ri isejoba tawon o pa o ti e tin wo pe bi awon ba mi ba ti e ko to ba so pa awon gba lodo tawon ni gba fa to je ondaduku ati awon ajinigbe laye won ni janduku to ba ti se sesereke ni ilu awon oni ilu owo ah yo bebo lo ni e lo gba iwe e fa de punch laaro yi e ba run yi nbe
2: I you do waka, coffee start anytime because of smoke and dust. Use Comix, make you day relieved.
3: Oga chemist, I beg, I need cough medicine. Where fi work sharp, sharp.
2: Oh yeah, try Comix cough syrup. Yes, so Comix get active ingredients. We will clear your cough. Just here, drink and day relieved. Comix na confirm. Cough, drink Comix. E day relief cough. If symptoms persist after 3 days, go see your doctor.
4: Kero Yoruba bo won loju oni laju le ki talubo ko wo lo mu ebi oni koyurea family ma kede fu gbogbo eniyan agbe foba awon alenu lowo lagbegbe ni etiasa east ikoye obalende ati pile ko lapapo lati sora fun arakunrin to foruko ebi boju tile tadukia oni koyurea family pe ebi ko lo soju fun o fun die yi ebi oni koyi ngba wa ni moro lati gbe igbese to to nigba ta ba fe ra tabi ya ile ebi oni koyi lo tori opolopo oro to ro mo dukia oni koyurea family lo wa ni ejo nitori na idunadura ti aba fe se lasiko yi ti o ba ti ni owo olori ebi otunbaga ni oniko yi pelu imo si awon asoju agba ninu ebi ki soju lowo o eje ka se wadi dada ka si ri daju wipe awon asoju ti ebi fowo si la nba dunadura ka ma ba sowo si gba tu awon olukede ni otunba ejike oniko yi olori ebi

0: no psychiatric hospital to Benijaba, Dokita or Lagimo Kekwejo, one shop with you, my low, one low beam to labor door, la really one Nigeria, Jepe, Tabasi Raglas with our no Timba, Nigeria, Je, we pay as you know, Bogolo, as a Kiama, Bogolo, one of Jabe, Papa, you know, on the Bakua, one Docale, one located on Idaman, little good, you know, Dogon, and one done Nigeria, at Yamaka, Jepe, one will be like low. Egbogi oloro koda won ni elomi te ba te po tutu loju bayi n gbo baba si koro bayi egbogi olodo ma gbera te egbogi o ti wa di baraku fun opolopo awon eyan lo le wa Nigeria million many labo 14.5 million no Nigeria o je pe won o le se kon ma lo egbogi oloro ko lohun la wa nu eno go iwe iwe sa de punch laaro yi e ba run yi
1: mo ko ri iwe iroyin te si waju laaro e Bond FM lawa 92.9 ni awon iroyin Saturday Sun laaro won ni e je ko mode ko wa tori pe jojo lu awon lore Eledumare eje ko mode ko wa ara ilo ntenu obirin akoko to wa lo obirin akoko lele lo wa Nigeria oloye olureemi tinubu lo ntenu won jade lori ayajo World Child Labor Day oni won tin soro edi mimo won so edi mimo pe je ki aida gbogbo papa julo eto awon omode eje ko mu la laya gbogbo eyin olugbe orilede wa Nigeria bo se nse ayajo e won ni lanu ode yi wo je ojo keji la osu kefa oni won ma nse ayajo World Child Labor Day so ma se kakiri agbanlaye o wa ni orilede wa Nigeria awon wo ye awon ideye si awon ikolu so ma se si awon omo kekeke le ti ko bara re ti ko si gbojumu to bi ka ma gbe awon oja le omo kekeke lori lasiko bi e ki won wa ni yara ikeko bi ka ma gbe abole won lowo lati lo ma to agbe oni gbogbo wa yi woni ko je ko nse nkan to da fun awon omo kekeke papa julo iri so ma na bi awon baba agbaya so ma kolu awon omo kekeke lona eto woni gbogbo wa ile ki agbogunti bi a se nse ayajo World Child Labor Day kaakiri agbanlaye bi obirin akoko oloye olureemi tinubu se so di na ni iwe reyin Saturday Sun laaro
0: yi oko olowe ere na lesin gbadun Bond FM lawa 92.9 radio feso apo to kare se o ti ni ori ti o reyan gun ni pe eda ti o lagbe ni won ni ko ni tawona nje ajo e pe bi olere wa Nigeria bo je ko won gbalejo opolopo omo Nigeria te pon be ni o le South Africa ti won de awon eyan ma lanu bawo papa julo awon te pe isele ti o se etisha abagbo ton se do le South Africa to ye pe oba ni o le South Africa bi wa fi wa si bi se nbale ni papa oko fufu mi ta no me jo nbe ni ile eko nbe lo so ni mo pe ah olomi nbo loju e ni pe o sa dupe pe agbalo gbagbo o npada wale bi oko ba kuro mo sa tele na yo pada si ebute ni bi pe olohun ko yo ni owo South Africa to se pada bo sile ni o le wa Nigeria wa si to ye pe opo atopo se na lo se so pe o n ti lo bi opolopo ni o le South Africa olohun wa lara won otale rugba ati mejo omo Nigeria to asise eto pe won se de tori wa Nigeria pelu ijaya ati ibarije opo to je pe awon ti won jo mo ile South Africa to ko ba won oni bo se de yi oni ile to n de si Nigeria ohun o de gege alejo sugbon awon de gege bi en to pe opada wa si ile bo le je pe ikolu ile awon ku awon osetan lati ku ni South Africa awon ti won deun opo won so pe won gbe ni won ti gba ni South Africa ti pe ti pe ni won ni ibe gbojo nkan ti won fi oju awon ri ata mo le bi awon si nbe lawon ma o se de Nigeria gan to pe sugbon okan sabale pe to agbalo gbagbo awon sabere si ilu sugbon wa si nso ni mo pe ah nse ni awon ti won je ara ole sare won kon se abi eroko bi eni pe won eyan so awon de ewu e lo ko bara bo awon to ko gbo lati ibi to ba ti foju kan ba awon ko ma bi eni ko ba ya a ti jo se ala odun kan na abi a ti ti e se omo eyan opoloporo ni won so laaro eni kan soro josin okonko o soro e lo ka ko ro yi nu we ro yin sa de punch laaro yi
2: Vilisim Bam, Daily Need Industries, Lo Shea, Biara Kubayala, Yojometa,

0: kọnu we ro yin te si waju bond fm la wara eto dot na radio fe so apo to kari aye ati wa ni abala agbeye o la ro ikla fe kai mama in baba ju wolo de ka jo fori kori fikun lukun lori e ijoba wara wa gbogbo ayajo ojo keji lanu osuke fa o na ni a ma nse ajodun ijoba awara wa sugbon kini apere ijoba awara kini nkan ta le ri toka si gebe ijoba arawa ni orile wa nigeria ti a se nje ati eri nkan ti a le se ajoyo ni lori ninu ijoba awara wa nigeria nje lo to nigeria ti e ti de ipo to je pe a se ajodun ijoba awara wa ti awon baba nla wa da sile ti won gbo minira re oju woye awon ajo oyinbo olof to pe european union won ti ki nigeria lori ayajo ijoba awara wa won a sapejuwe ijo eyin ajojoba awara o nigeria bi nkan ti gbogbo ara ilu gboro ko pa nbe duro isoro ati ma bere fun nkan ti ani ta ni lori awon ipinija ti ba nba wa ninu ise kan ti en to je asojo orilede asojo awon ajo europe to e ko won si nigeria ati ajo e ko wa si gotia midnot won ni se ri ijoba awara wa oko ja pe ka kan ma dibo lasan o abi ko yen ma le pa pe to a fe dipo a fe dipo sugbon ijoba to ye pe ara ilu yo lenu nbe ara ilu le so nkan ta fe so je pe nkan ta wa ilu ba fe yo ma tun lowo ijoba awara wa lati owo awara wa lori awara je nigeria se a le toka si ijoba ti ayin gbadun lowo bayi je bi ijoba awara wa lori awara wa ta si je anfani awara wa ni aarin awara wa
1: ro ngba yin lori e ajo ni ojo re si ijoba awara wa ti ti ijoba ologun ya to wa nbe
0: temi to gbe ajayi logbe kale o wa ni
1: 08132377749
0: 7749 eko juma o
2: ekawo
0: sa oruko ya te se npe wa
2: ndaji dense nai lati ofe gugu so
0: ekawo sa ni gugu ara
2: tamo ro ko ta mo rin ba o
0: ase o
2: to ba ara wa agbanu ta ba fe pa wo pura ara wa lokun tori agbanu re o ta ri pa do gugu ni du o ba ko gugu o do go ati ja ti mo ka ka gugu o da ba ra ni ta ba fe ro to dai ti ta ba ti mo do So, I'm not going to be able to do it.
0: Ẹ̀ṣẹ̀ ń lọ lórí ẹ̀ṣẹ̀ ń lọ lórí ẹ̀ṣẹ̀ ń lọ lórí ẹ̀ṣẹ̀ ń lọ lórí ẹ̀ṣẹ̀ ń lọ lórí ẹ̀ṣẹ̀ ń lọ lórí ẹ̀ṣẹ̀ ń lọ lórí ẹ̀ṣẹ̀ ń lọ lórí ẹ̀ṣẹ̀ ń lọ lórí ẹ̀ṣẹ̀ ń lọ lórí ẹ̀ṣẹ̀ ń lọ lórí ẹ̀ṣẹ̀ ń lọ lórí ẹ̀ṣẹ̀ ń lọ lórí ẹ̀ṣẹ̀ ń lọ lórí ẹ̀ṣẹ̀ ń lọ lórí ẹ̀ṣẹ̀ ń lọ lórí ẹ̀ṣ
3: Happy week.

kilo de teran se nkan eran debi ogiri eran kan eran debi ogiri kaka ki eran boju wa nko kan ti e pada o tun se thank you sir awujo wa ni mori teran kan eran teran o le kan ti e pada o tun ma wa so pe ma se won eyan oga wa o tun ma wa so pe thank you Ibe yi mori tadi e tin je adiye. Be ni ki bon adiye ki nje fun ara won ni ko sele yi. Ibe yi la tin pe owo pe alagbara ba ju ni lo le ju ni lu e se wewe e ran ti po ba mi oki to ni agbara lowo nbe loke tin wo kaluku wa ni. Ilode teran ko eran debi ogiri se. O si li beyin wo ko ni kilode to nkan mi ki mo se fun e to nkan mi ni kokukan ero tu boju weyin wo eran egbe re yo ma so wi pe thank you je ki ma lo abo si fe kan mi si e ka re ko ojumo oro mi a ma jo bi asamo a ma jo bi amoro a ma jo bi owe a ma jo bi oro afi wi e lelo bo logbon lo ma ye omoro lo ma mo tori pe bo pe titi tin ba lo nle yi tin ba lo nle yi tin ba lo nle yi bi ti kuko o e ma so pe lagbaja ma so die nu oro Karo eko ojumo gbogbo ai te tin gbo le ise wa Bond FM 92.9 Stable of Radio Nigeria Abala Erobi isi la wa yi ta ba mu wa loni belenja Agba sibi DJ agba nla aye on to nsele kaakiri agba nla aye laarin awon orilede awon agbabodu kaakiri le Afaruo Premier League ti lo simi Afaruo Champions League ti lo simi Afaruo League agbabuta orilede wa Nigeria ti lo simi Afaruo gbogbo league agbabuta ile Saudi Arabia won simi Afaruo ito nbe ni France won simi Afaruo ti Asian won simi gbogbo league lorilede lagba nla aye ni won ti se Afaruo ti won lo fun isimi isimi ti won lo fun o se wipe kaluku lo kopa nibi idije agba nla aye fa won to qualify won ti o qualify wo ma wo won eni ba lo yo lori papa lati lo wo won eni o si ni yo gbije si ori lede re bi ta won kan ele ko jumo le kan si so boy your name I see do fatai abdul gafar loko todo temi paluda paluda ara to ba won oko ni file da paluda paluda ara to ba won ada ni fi koko da be na ni beledu ati sese nu awa na kan lohun ba mi oke ni fun wa se okay you're right ele gboko lobo mi lo na ko nbe na paso play me ba eje lo sodo adekunle godu gege bi ise wa lo se ose ki gbo won ato won ati yinka aye fele ngba ba ku me a tun ma se kini a ma tesi waju e ma yi ko bond lawa 92.9 stable of radio nigeria

Anita Rata Bond 92 Live Ella nfa ni lati ma wo nbe ere daraya ta nse gogon e ma lanfa di se ti ri aso bi alaro to dabi ti aro ti mo wo yi eh eh e ti ri mi nbe se mo wa okay you know e tu over here okay e tu over here we freestyle te ba ko fashion le mo gba fashion eh eh eni fi mi me ko you know so wa okay wa ble ble so wa okay wa eh eh awon to ma nse model yen se mo wa okay wa eh eh se ti na oh yeah, eja lo sori pepe ka muro yin to nsele ni liga agbala aye to lo lowo lowo lorilede meta ototo e ma gbagbe no lede wa Nigeria ha lanfani be lopolopo ti so itan ma le gbagbe eyi ti Rashidi Yekini atawo atekegbe re ti won se lodun na lohun ti won fi itan bale nigba ti Super Eagles nje Super Eagles nigba na lohun Green Eagles ni won pe won won ta daada won lulu ayo won sere bi ere daya bi won ti se nse won gba yi won gba eye pedepe to ba de Saudi Arabia loni o ma gbo Nigeria Rashidi Yekini Nigeria Rashidi Yekini Jeje Okosha Stephen Keshi Sunday Olise bo se ma ma gbo gbogbo oruko yen niyan latari ilakaka won nibi ti idije agbala aye eyi ti won se kini ti won se lodun na lohun to je pe ma le gbagbe ni won eje lo sodo Jeje Okosha agbabolu le yi nigba kan ana Austin JJ Okosha iroyin gbe wipe won gba mi eye kan eyi ti won pe ni legendary FIFA award nkan te pe idije to je 2026 World Cup o bere ni perewu le lorilede ko to di pe idije ayo to waye laarin Mexico ati South Africa ko to di pe o waye ni ijerin lohun ni agbabolu mo lede wa Nigeria ni won ti fun ni ami eye to je pe FIFA World Cup Superior Player of the Match won ni won fun tori pe o se da nigba na lohun won ni odun 1994 1998 ati 2001 o kopa nibi idije agbala aye ta mo si 3 World Cup tournament nigba na o kopa o si se daada won wa ni ko tori pe idije todun yi ma bere o nbe lara awon gagalaja agbabolu lagbala aye ti won fun ni ami eye idire ti won se fun ni legendary FIFA award ko to ri pe 2026 World Cup o waye lara awon ise takuntakun eyi ti o se niyan olise soro lori bi South Africa se padanu so wo orilede Mexico o ni South Africa won sise daada sugbon won tin gba ballu lojo to ti pe sugbon ti won gba ni idije agbalaye itiju gba lo je fun gbogbo ile adulawo oni won se re bodanu yi ni idije akoko ko si ninu itan ere ballu gbigbalagba nla aye ri keye o gba red card alawo pupa so nbe meji ototo ko tu fi yellow ko fi le ko to ri pe o gba red ko si ninu akoko idije agbalaye ri itan buruku ni South Africa ni won fi lele bi olise ti se qualify won ni oni won o dara to won doju ti gbogbo ile adulawo nibi idije agbala aye ohun lori papa Bond FM 92.9 nibe na la si wa ta nda luke luke ta nda bi edun ta nro bi owe o ye je tu se bayi na ki mu awon ayo to ma waye loni oloni nibi ti awon orilede yo ti ma wo yaja pelu ara won loni oloni gangangan ta mo si June 13 yi gangangan eh eh ni USA Paraguay yo na bi owo lago mef won te ti wo yaja nti won ready e si won a de ke mo laipe laijina be ni oni orilede Qatar ati Switzerland yo na bi owo lago mejo lale toni Brazil Morocco yo na bi owo lago mokola la sale toni orilede Haiti ati Scotland yo na bi owo to ba di ni ola Australia Turkey yo fi gbagbaga to ba di ni ola be na ni Germany ati Curacao awon na yo wo yaja laani ara won Curacao ye lara orilede ti o wa idije agbala aye ni akoko won ri to ma wa si bi DJ agbala aye Netherlands Japan awon na ma wo yaja Ivory Coast Ecuador awon na yo fi gbagbaga laarin ara won to ba di June 15 ti se otula be na ni ko agbabalo Sweden ati ko agbabalo Tunisia won na bi o laarin ara won Spain yo ma pon mi jakale pelu Cape Verde be na ni Belgium ati Egypt yo wo yaja laarin ara won Saudi Arabia Uruguay awon na yo fi gbagbaga laarin ara won ko si laifi kamba si so asobade laarin ara won wi pe idije
ti agba laye todun yi ta le lero pe yo gbe lo le 09066216137 ka bi perebe ka fi perebe ka fi mole ka ti e jinja awon ka morilede te le o pe yo gbe idije todun yi yo gbe lo le 09066216137 olootu ni ke pe wole otun je olale kan 09066216137 ero te fi pe wole laaro todin ni e ka foro jomi toru oro bi idije ohun bo ti se nlo si ka le lero bo te de pe preliminary stage na la si wa awon kan o se se kiti ro ye loju okun won ki won re bodanu nibi idije ohun lara awon ile adurawo ta ri pe won ti gbogbo won ni o ti e ti mu ori iba ile adurawo nigba ti idije ohun to bere ni perewu 09066216137 number te ma fi pe si laaro to ni niyan lori papa bond fm 92.9 nibe na lawa 13 dabi edo ta ro bi owe

0: ma ko sibi to ye tori pe awon oko lato odo ijoba ibile gan awon ti ko sita ti o ma ko gbogbo awon idoti o sugbon ka wa se yanan yanan sile ko ni rorun fun awon osise to je ti environmental tun lati ma ko fun die yi won ro won wipe ilu egbedimu gboro wa ni mimo territory eleyi ni o je ki oro aje ati idabasoke ko de ba ilu egbedimu o fi awon odo atobin lokan ba de wipe ohun amayederun nbo lona de
1: inu we royin Saturday Telegraph la re ka to ma lo ki sare mu ele won ni gbogbo kan ti a nse lo lohun ba nri wa wo eyan na si nri wa gbogbo lo ma wa la ko le je mo pe lori national award e te pe are Bola Ahmed Tinubu fi da won eyan lola won ni opolopo awon oniroyin Jafar bo se ka royin te o se ka awon do kan e lo kan
0: ka re ranti mi o
1: are
0: ranti mi
1: o opolopo awon oniroyin lo je pe won gba award lo je pe national award are Bola Ahmed Tinubu
0: o fi da won lola inu re Saturday Telegraph e fe mo won e lo ka won be laaro o ti e ni survey kan ti asiwaju GCFR are wa gbodo se ko lekun ko wa se survey e wa se survey o ti ye yin
1: o ti ye
0: wa se survey o
1: a dupe lowo lotu wa laaro toni yen temi so pe ajaye meme
0: sunu
1: gaga pepe we wa
0: lori gato pepe we
1: gato pepe we
0: ni zuku gaso aso je pon bo se wa na
1: e je o tun mo ba di iroyin wa
0: a dupe lowo ti e bo se wa ni a gboro ma gbarukutu awon iroyin lese kuku
1: wa kan na a dupe lowo oji kutukutu adefemi oji kutukutu fo mi alu alawe ma fo mi adowe gari as we lo asuru ko temi blah blah.

iba fele du mare oba to dale aye ato gbojule alapa kabi kabi okikiki mo laya oba rijeje olori ki akinkitan oloruko ti o ni pekun ajuni lo abani se teni eni afeyinti eni afokante oluwa o agbalagba alagba to logbon nla alagbala igbala to fi agbada aye kon si oba edumare wa ba wa fogbon nla re se to toni ologbon nla se nibi to fe olokiki ogo oba to lagbara ju gbogbo eni o lagbara loju ara won okan soso alagba ti fe gbegberun agbala seto gbala ebel loruko mi omo oje tunde idiko le ni le baba mi bond fm 92.9 ni mo fi kale si ti mo tin dabi edun ti mo tin ro bi owe

ko woro ko ni won ro ko waraka waraka lara da lady da lara gugu ide to ba duke to asi dokan adupe lowo olorun ba to mu adokan lori eto ririn ti wa laaro tuni e ka ro sa e ka ro ma e ka ro eyin ore gani at omo bela yashiru lori ke fa pin te ma ba wa ka lo

0: seju apa mi otun ko ko nwe mi lowo iwere iwere mo seju apa mi osi ko ko nwe mi lese iwere iwere won mo ti nba to won mo ti nba gba won mo ta to ta fi ba iri wo sin dele ade afokan ninu mole okoko ninu mole ti won lo bolokun pesan odun atemi atawon atohun gbogbo apata abare dele o
1: ami ase
0: esu saju esu seyin esu ni se wa o
1: ase
0: tori pe eni esu ba se ki mo
1: me ni
0: emi ni o iwo ni o awon ni ogbo apata esu ni se wa e gbogbo lode itu je lale ko mo tu de abere gbolohun ti gunini gbogbo ara agbaro jo ti ba ni ja ton ti gboju de eni koja apa keke ma ti oro lenu avinu ton ni ma ton ni koja avin ma set line for de won agbalagba nje mo de yan mirin le mirin mo de wa wa ile aparo mo de gbagba ti gba ile awon awo mo de remi ti de wo olopolopo ile na fun ayin de omo ba sale sale bi en ke bora igoro ngere be ko ta lai jakuja bun dilo de ile labodo ko ko rugi jakuja lo mo benin do nuko idiku di lo tore di baki baki babo ni paki tin se be en ruku wolu en ti je we se bi rin jako ale le ba aba ale mu an le ola tiju be leyin omo fagun le wa je ka lopo lati na go lo rin ko ru ko ja la fi da gbe fe lo ba se lo de po daro ore teni won tin o gbele te ile jiro gba o ama bi ni ba ko no ore gbo odun abi pe te n gbadu e pejo nlo e te ran wa lo e pejo nlo e te ni faith e pejo nlo e te yin olorun ba logo e pejo nlo e te ba gbe olorun ga lori eto e pejo nlo e ti e wa ni fe wa e pejo nlo adupe o
1: adupe adupe
0: ni ma dupe lodo olorun
1: ama dupe pe
0: ipe un po ah ipe un po adura un po ari wi si un po awa na oko olorun ba
1: o
0: se waye mi pe nkan te yen ba mo dani eyan ki mo yi re ti o ba si lowo eyan mo le yan ma mo pe ah
1: eyan so nkan to danu
0: emi gan mo yi bond fm to yi igba ta kuro lori ategun to mo pe ah ka ma paro ka ma gbese aye gbo bond fm aye abajo awon ti won je awon ti nse akojopo radio to ma nso ni gbogbo osu osu osu to ma jabo pe lori graph to won se o bond fm lu bo si waju
1: kan yan
0: lati bi ogun odun le won so pe bond fm la o le ase se kini won fi mo ba ona se o se wa han lopo gba olorun ma nse awon nkan ti e ngo mo babu be se to adupe
1: e fi mo wa ra yin waju olodun mare
0: adupe o adupe ta ma se lo si olorun baju ka ma adupe lo
1: ka ma
0: adupe lo ka ma korin hallelujah olorun ba tori pe olorun ba oga ogun lalagbara
1: julo oun
0: na lo mu gunu go to le
1: se beni
0: ah
1: alagbara laye atorun
0: oda na awon yin olorun wa logo ni
1: ka ma yin
0: tori pe ah ta ba ni ka wo daada olorun se wa lori
1: o po
0: ni bond fm yi
1: o po
0: olorun se wa lori
1: o po
0: ah si gboro pa mo
1: be ni
0: idi ni wi pe radio ma po gan
1: o po o
0: ko lo nka
1: be ni
0: sugbo nse ni
1: awon yo kan tun ma won ti o yoju wo yi ola
0: nse lawon yo kan so pe gbogbo igbin oju awon pe ko
2: dabi
0: o dabi
1: ko dabi ni joni o ma jo ko ko le dabi ohun gangan
0: ko dabi ke won ni ko dabi tori de yi a wa wo pe ko si nkan ta ma sha ka sa ma dupe
1: lo
0: tori pe olorun lo se be
1: olorun ni o
0: ise yan olorun a dupe o olorun a dupe o olorun a dupe o

0: ma yan Olorun wa gbogbo ni. O n se oni nikan. Ba se yan Olorun ba wa lana. Latun ma yin loni. To ba do latun ma yin. A ma yan Olorun wa gbogbo ni. Eyin ti en gbo apa gbogbo eyin te en gbo apa pata. E sa ti manage bayi. A si n sise lori e o. O le ma ja gara gada da ke le ma gbo adaada. Ise si n lo lowo lowo. Jugbo Olorun ma ja yo fo baba o. Eneba fo ba rabarabe o le tete ko lara. Wa le fi we en ti oba rara lori de yi
1: eni aye ba di lokun baba ta lo le
0: amori gbo en ti en duro ti wa olohun ni pa ya leyin yi e seun o ope ni fo olorun oba adupe gidigidi odo olorun oba eyin se mo pe ijeta ode yi iti se ojo kokola ninu oskefa olorun baba wa ni oluwa Pastor Joseph Adebayo Adelakun. Baba Yewa. Won pe eni odun 77 years. Baba o affect won wa sori eto leni tele. Won se mo pono baba po. Ngba to te so mo pe daddy ba wa ni se kamaritin lori eto. Won ni ah program wa. Ah o ba ma ti eni. Ah e ba so fun awon ara le. A wa won wa Saturday kan tin o se lori kun bo. Lai pelejo. A ma riti baba wa lai pelejo. Ṣugbọn ti o ba di akoko ti e kọrin fun wa bi ise wa orin baba la lo le ni orin baba la ko
1: eni
0: ba le kọrin to wa te wa lo yo gba card pe ko da o sese gan ko tun ri nkan kan leyin card pe ko tun ri nkan mi si tori baba wa ye baba daada ni won baba to tun baba fun ni baba to tun baba ti olorun didi ran si wa
1: ni
0: olorun ni pada leyin baba a tun bo ri baba pe won ma nṣadura fun wa ju o gba ta ba ti ko pe ero tuji mi o bele to ba ti ba mi so no so oruko jesu adura re
1: ni
0: awa na ba sha adura baba wa ko le wo nbu sa adura kan tin bele nu ta fe so baba pe a tu bo ri won pe lo
1: be ni
0: ami a godori baba pe da ba ni ro won ni awujo wa oko bale pelu tonu
1: be ni
0: pelu ikuni mora
1: esin to kan won
0: Olorun ba yo ba lo re
1: baba ibe ni kan so ta
0: ki lo kan baba Olorun ba yo ba duro ti baba
1: ni
0: ojo re bi ana o o wa se koro school ngba ni ngba ti orin amono ti baba shade lo si lo ona bi o se ma lo ona o lo ona bi o se ma lo ona o ba de lale ojo na ba mu kini time na ba ju si na ba orin lodun to yi na ba joko ti o si mo mi ngba to fi da rojo keji bayi
1: mo
0: ti ko gbe ah mo de school bayi ogun omo school mo bere ti ko fun o ba joko ni ba kori fun o
1: o de le we ba yo wo studio ni
0: oko je abe laisi mo
1: orin lori yen
0: a baba ti mo so njon ti mo ti mi ti e lala ko baya mo le
1: fi mo pe e ti e wa pade
0: mo pe a ti to ma joko lori tabile kan na jeun abi es baba lagbara olorun ba lagbara olorun ba lagbara daddy adbori ke o
1: mi ase
0: olorun ni pin pa o
1: ami
0: ile oluwa ile ologo te le na
1: ko ni bo sonu lowo yin
0: popo lowo la se
1: ko jesu
0: baba e seun lopo lopo asiki mommy na ton ba tonju baba so se ba ri mi ati baba ma ro pe e gbe ni wa
1: baba baba
0: nfa si loda oko ja be oko ja ani ti yo ba rin lo pelu baba gan to ba se o ma sare tebi
1: won e ma sa je mo pe irin jagun jagun lo ku o lese
0: won a ti bo rin pe baba ba se edumare a du pe do lo baba o lure to re ni ti wa leni pe a se to re ni ti wa lose to koja olorun si fu wa ni anfa ni ati ore fe la se to re ni ti wa leni idi ni pe a se to ni aro odo wo ro le ni n to sele lokoluwa ere la pe awada ni oko ja be sugbon adupe lodo lo pe agbalo gbabo na apada sori ategun
1: akolu buruku ni koda
0: eni lodo apada po
1: koda
0: ani eyan omo yi nkan to mu dani ti o ba se lowo e mo loku gbogbo bi se o lo bi se le ni wa bi a se tori pe arin bi lo adupe lodo olorun
1: adupe
0: lodo adupe lodo ogun ara laanu wa patapata e seun baba ni a ma ka lati ni dola o to be
1: o to be lo
0: sugbon gbogbo e lo n to je balogun e na ni pe adupe lodo olorun
1: adupe
0: asi dupe lowo eyin na
1: adupe
0: adupe lowo awon ma je eyan te ti won ti wa leyin lori eto re ti wa
1: o awon ejika
0: se ba gbagbe mo so lose to koja oni awon ti won ran wa lowo ti won ti wa leyin lori eto yi won mu owo ni o
1: be ni
0: won se mu owo lati nu apo ara won won fi n gbo bukata ati wa be si pon meye to su wa
1: be ni
0: won se ran wa lowo tori pe won ni ife si wa
1: be ni
0: won ni ife si ede yoruba
1: be ni
0: ki wa se pe tori pe won ni ife si wa ati ede yoruba ti won ni ife si ṣugbọn tori pe olorun lo ran won
1: be ni
0: eni olorun ba ran si nikan ni se ni lore awon yoruba ni ajumo bi teri won ni okan ta nu
1: mo mo okan ta nu
0: eni olorun ba ran si ni o si bi won se le so pe to awon kundun wa won gbadun ede o koda ko si ba se le sumo won to
1: olorun
0: ba ran won ni je ise fun wa mo tori pe olorun ran won ana wa nje ise olorun idi ni to olorun bo fi ni kuro lo ninu aye won olorun ni yowo kuro lorun gbo n to ba ni to ni lu patapata olorun ma pese fun
1: won
0: ni pe won je ise olorun ni gbese aye wa adupe po lowo yin olorun ni pe yin pa baba wa lajo tun ba di wale so ba na ba logun a ma dupe lowo yin gogo e a ni ya bara mo ri je a ma kin at ma kin ni e ku aduro ti wa ni gbogbo gba ina wa ni tan wo yin lagbara olorun ba e ma mo nu e ni deni ana e ni dani ana
1: ah ah
0: Eh se mo pe ninu ile a ma ri goolu ta ba lo goolu ta wa party
1: party
0: baba wa alajo tun ba di ba so ba na balogun e ni deni a party
1: la se ami ase
0: inu ile la ti ma ri akisa to ma ri ba lo akisa to ba gbo won a party baba wa alajo tun ba di ba so ba na e ni deni a lo party
1: ami ase ami
0: ami ah emi fe gun mi gbo adura ti mo se pata yo se la la gbara olohun
1: emi
0: ti jabo eje nkure to ba di ojo to ba fe so kale dada a ma lo ka ma lo iyen leni ka ma le sugbon ju gbogbo elo baba e ni wowo ti o e ni deni ana e ma mo won owo ni adupe po lowo yin o
1: adupe
0: baba wa oloye oye enuga olusegun baba tunde awon ti won jo nse won pe won ni gbori e gbapa e gbese gbogbo body e
2: owo baba
0: dami awon ore won to jo se degun won ma ko won ni segun loya won si ni keke segun loya
1: o ni warranty
0: sugbo gugu aye mo won si arire mako idi ni pe ibi tin won ba tin se nkan re no ma nwa
1: be ni
0: gugu nkan to ba ti je si nkan re won ma nko pako si ni abajo tire fi ba won lojojumo ire na wa ni ku lo de ire o tun ma po si o ma po si o ma po si la se ni e ku aduro ti wa gugu ose ose ni baba yi ma fun wa card
1: be ni
0: won ma ni ka fun awon to ba ko ni to ba ti wa lorun mo ni kilode baba oga tuji o eyo wo e pe ko rorun lati ko ni ori rorun lati ko ni pe baba ti gbianju e wo pe won ti gbianju won ti ko apalari abi ko ti ko fuji abi ko ti ko dada ko adari abi ko ti ta mo lori sugbon gbe lo mo pe ore won ni sasina akoni ogolori wa fuji scopido are olunla eh gbogbo eyan na o je ka won mo ni pa orin adupe po lo ko ati si odun ko ta se bo je odun musulumi ni o boye so mo leyin christ ko da bo je odun bile baba yo sare pa osodun fun wa sha gani e ti e tun sofufu kan senu foro oni ojo ojima baba yo tun ba fun lo nkan jima yo wo ti fa ni kan sunday sugbon enu o so pe
1: o
0: se jewo yele ni ta
1: mi olorun lo ti
0: pe kan jewo eh baba lagbara olorun bayi na ni to wo yin tori pe eda to mu owo to fun omo la keji
1: ki sapa o
0: won lowo dawo teri won ni ki sapa
1: be ni
0: ola tu je nde te ba ko wa bayi to ba sa lati bi lo si le ta ba je ko bo nbe ani so gbajumo tesiri an ki se gbe olowo
1: be ni olowo ma ko si ko to ma ko si gegele eyi a ba
0: je eyin omo ni pe ni a ba je nu eni o ba je nu wa debi si no pe nbo daadi
1: kan
0: awo oni pa ni ta ba nje lodo eyan wo so pa awa nje lodo eni yo si ma da fun tun adupe lowo yin ko ni tan lowo lase nu ari bi ti baba wa engineer peter to yan moto shoni nobody be genji baba ti olorun fowo ke tun je pe won o fi won o fi biraga baba ti olorun fowo ke to owo yen ma ti ma wo lati na ni
1: mo
0: ati ma pe ona o la le igba ta le ran ara ko ni lowo bawo la se le danu ara birin yi dun baba yen a tun ma bo so siyan lorun won a tun ma gbe fila siyan lorun
1: a tun ma ko ba ta lese
0: inu won ma dun lati ran yan lowo ogo ni agbara olorun ba ko ni baje fun yin ma so wi pe aso alalero aso alalewo ko da fi la ala na le de sori o ma ra yo ni ti ko sa ala yin ila funfun bata funfun bo shoko do funfun ewo funfun bo lagbara olorun ko ni tan de yin o tori pe ito teri yin won ti ni ki tan di akere eh owo ni tan lowo yin la se ito teri yin won ti ni ki tan lenu lagbara owo ni tan lowo yin lagbara olorun adupe po lowo yin o ngbo ta lo je koko arugbo emi ko lo je koko arugbo omo tosho lo je koko koko arugbo na ko ni pa yin lori la se ni adupe po lowo yin
1: adupe
0: alaje prince do oni ko johnson
1: e shock o yo
0: ma bon ni like construction mi e ba gbe ise fun mi ti laye ko nton ko lo sun
1: ko la sun
0: ko da ko nton ko ma hanrun idi ni pe won ni o tonu don fi nsise fa won eyan e de wa ba won ni bi kojo kojo kan baba yi ni won je igbakeje akowe eto ye fun awon ajo NURTW Lagos City Council
1: be ni
0: oni moto ni won ni jere ama oni moto ti won ni mo riri o e le ri iwa palapala bi iwa ọmọ nkan bi abi jadu kan lowo
1: gbogbo
0: ko won tun wa je mi moto ni toni toni toni te ba si ni won yo mo pe ah dansaki ni dansaki nla nko mo ba en yo ri ami dansaki omo ba nlara won eh koni baje fun yin o alaje prince idowo ni kwe johnson binti lai construction adbon ni pe o evangelist bola odu bola aka bola odu papa olomi ofe ni gberi gbe akiyan akiyan o ah bola odu je pe o o ra so emi o ah mi se ni bo en kon kon je ki gbadun pe bola odu kilo se radio yin kilo se radio yin la wa ni mo e no mo pe asoju bond fm ni wo bi te ba de bayi won mo ah e sa ba be won e ma be won mo so fun mo ni aye suru ni o suru de le ah lokoro awon ajo vigilante group of nigeria lagos state command akiyin o
1: akiyin
0: se yen ko aduro ti wa lagbara olorun ba gbogbo n ti e n fe olorun o se fun yin nkan teyin oro kan re olorun ti se lojo yo bo sin lowo nitori pe olorun lo ba ileto o si mo ti se ma se to re eh awon nkan kan be to pe e da o ti e ni mo ko be ohun le de be abi to ohun ti e so de bo so lowo ti o ti e ni ro kan re pe yo bo so lowo sugbon olorun a se lojo ade gbe le unto lowo pele ejina olohun gbele lowo ka yo ikan odunu ikan ti e gbogbo ayo fi bayin jo ton bayin dupe ton bayin yo yo sele lai pele ejina la se edumare gbogbo alase yin wa patapata akin yo ami lobo enu e ku aduro si wa o seun e ku fomo eyan se olohun ni pin pa olohun ni pa leyin ni ire ni ti wa na re bond fm la wa 92.9 radio fe so wa po to ne ye gbo lori atege.

0: mo seju wa pa mi otun koko nwe mi lowo iwere iwere mo seju wa pa mi osi koko nwe mi lese iwere iwere ngo mona ti n ba to ngo mona ti n ba gba ngo mona ta to ta fi ba iri wo sin dele ade afoko kan ninu run mole ti won lo bulokun pesan odun gani ato mobile ya bashiru ashiru ibela kan jo won je tude
1: oh
0: pelu gbogbo enikeni to kundu abala ta wa yi ti se abala esefa
1: beni
0: ta ba de so nipa awon ti won kundu abala yi ti won gba tabala yi ju a ma ran ti baba wa laje otun ba le wa le so ba na ba lo won ifi abala yi se rara
1: beni
0: baba wa engineer peter to yo moto so kundu abala yi de bi pe ta ba pa ta ba salaye abala yi to ba deyin eto a tun jo jiroro lori e
1: won
0: tun wa to ka si awon ko ta wo ti ero kan si fun wa beni oloye oye nugo oluse wa tun de ari mako awon gan mi o titi ma gba to pe sake sake o ga tu yo emi na gba du abala ye go tori baba to bi mi gan oni fani engineer bi ta to moto show awon ni o je ka bo pe awon gbadun abala ye dada nti won
1: beni
0: fura won no didi so fun wa sori alaje praise do ni ko johnson nta fi fura pe won kundu abala ni pe bo gba ton ba ba wa so right o ma so pe e gbo bi fa se so adajajo
1: na o wure
0: ari so ma wure fun o ma fi fa si
1: beni
0: evangelist bolo du bola nti won fura won o je jpo omo bile le mi o
1: omo bile le mi
0: o kundu abala ye po o
1: ati gbogbo
0: eniti oki oki bread oki bile ati gbogbo en to kundu abala yi patapata e je ka farabale ka gbo ese fai tori pe o se pataki lopo gba won ko ma nsele to je pe aki fi oju obe riran aki esi ni ta lati ma dogbon pe ara wa si ta tin lati se ayewo npa re ibi ta ti de ije ogbe yi ifani kuluwa re rubo isu se mo pe opolopo eyan to ba ra enu yoyo le ni e rubo isu lo fa a so pe ke di omo isu abi ke pe omo isu sugbon ki le isu gangan mo ti so oro yi ni abala yiri esu je ikan lara awon ibo le yoruba esu ti yoruba n toka si yato si esu tinu bibele ati satani nu alukurani esu ti le yoruba yato si satani oluwa ba o wi deyin leyin mi
1: a
0: deyin deyin satani deyin leyin mi o deyin esu ti le yoruba to ba pada leyin eyan ore o da mo esu ti le yoruba I ma se rere koda won lawon ti won nsin le se man gbo orisirisi oruko bi esu bi esu gba yi esu femi esu pofo esu pofo sinu
1: esu pofo sinu
0: awon ni gbagbo ni won so esu pofo tori pe won ti gbe esu ti le yoruba won gbe wonu ti bibele ati alqurani ni won se npe won ko gbe esu tori pe won wo ta ni inu ngba ti won tu bibele ge bi ise wadi nile ego ati won ngba ti won tu bibele ti won wa wo pe oruko won le fun satani to ma je oruko yoruba no bi pe nu awon orisa iwo lo buruju won ba fi gbe esu wo satani ki ise satani ti bibele toka si gan ni esu
1: ti
0: o je ti le yoruba tori pe ohun na lawon omo leyin re to si je pe nse rere aye mo ye eyan ni esu ti koyo gege bi ito ta gbo ati nkan ise nbaye
1: beni
0: e ri pe lopo gba nibi ti e ba ti ri ti osun ifa ba wa osun ifa mo so nipa osun ifa ri wo mo osun fa mi o ba gari ya mo o ma mo njo mi e ri pe e saba ma ri yangi
1: beni
0: nibe ton ma fi epo si bayi okuta isu niyan o tumo si pe isaba ma tele ifa kiri o na da bi amo gbalegbe fun ifa ni forun mi lani won de jo man sepo
1: personal assistant
0: lopo gba nge bi yoruba nge bi eko ide yoruba bo se fi ye wa won ni ta ba nso nipa awon oloye ninu awon run mole esu dabi olopa tori pe itani saba man wa
1: bẹ́ẹ̀ni
0: o nsa ba nsinu le ita lo ma nwa to ma nse ogbo nkan to nlo oun lo tete ma ri nkan to ba fe sele jo de pe akiyesi pe nkan bayi fe sele nkan bayi lo lati se ki nkan kan ma ba sele si e ama to ba pe sa kesi pe nkan fe sele o tete nkan bayi to ba jo ba ko to gbo awa fo le ngba to ba sele to ba so pe ah ye kini ba se bi mo wi fun e iwo lo gbo I ma kilo fun ni ibi ta nlo gan ko niyan o sugbon nkan ti fa ti ni so la fe salaye bi fa to jade loju opon lo mi
1: jade loju opon lo ni
0: awon nkan kan be to ye pe o le ma na yin ni nkan ti tabi nu gbogbo e yara yin pata o le ma ju ori e kan na yin lo to ma na yin sugbon tori pe eko to ye pe le yo nkan bi ori e kan na fun esu o le gba gbogbo ohun to je ara yin pata pata olohun ni je o sele si wa eni ade ijogbe yi fun ifa nko n to rubo esu o ni ohun ni je ki esu o se esu ma se mi ma se ni kankan ibi o tin bo ni o ma lo baba wa chief commander ni so bi won po kon ni yan gba kan won ni esu ma se mi omo elomi ni o se oni le orita omo elomi ni o se emi o gbe re ka seni ngba to wa ti won boya awon eyan wa pe won sa kesi won to wa tun rin yen ko won fi aso pe esu ma se mi ma se ni kankan ibi o tin bo ni o ma lo ona ti fa gba to fi salaye nipa pe ohun o dinna esu fun to ohun ni je ko n to ohun ko da eni ta ba da ifa ifun pe ohun ni je ko n to ohun ki esu se won ni mo siju wa pa mi otun ko n we mi lowo igwere igwere mo siju wa pa mi osi ko n we mi lese igwere igwere n o mona ti abato n o mona ti mba gba n o mona ta ato ta fi de ta fi ba erewo osin dele awon bala o to se fa ere je awon no wa se fa na fun awon okan okokan ninu run mole ti won fe lo bolokun pesan odun ni kini tumo bolokun pesan odun yen ni pe won fe lo ba olokun se odun
1: won fe lo ba sajoyo
0: ta si wa lolokun olokun ni won gbo pe olowo ju e bi pe ki awon baba wa ton ba lowo sin bi pe ki won pe wa pe ka ba won sodun ta si mo pe baba debe a je awon o ti se kan to fi nkan se wa ni apo ta ba le lo se won ko
1: yo ma dun
0: ni ah iru ki leleyi o ah ki lo se bi igba ti baba wa fe se birthday odun kan yen engineer visa to your motor shop ah wa lo ranti ah
1: beni o ka wa lara bi
0: igba to wa di boya bi ojo kin le ta kan so ron ba so pe mo fe pe yin ni jo kin ni pe birthday mi e ranti mo wa wo ko boya momo eh
1: momo
0: momo kin ni ti momo nkan to ma ja bo si mi lapo tin ah ori do bale mo wa o tori n tin bere todun yin sile olorun ran wa lowo olorun ran wa lowo ki la fe ran be ni pe e je ka farabalẹ ka gbo nkan to wa sele o won ni ki awon okan okokan ninu run mole ki won rubo won ni eni kukuru kan be ninu won won ni ko ma bi seyin o tori opo yin e ma foju te nbe lu opolopo eyan awon mi nbe to pe e wo pe ti le kekere ife se ki lo fe da ta ti eni gan won ni eni kukuru kan be laarin yin e ma bi le o e ma foju kere o te ba si wo nkan to ko ba opolopo leni ko da opolopo ton pon loga ifoju te nbe lu ni o
1: mun
0: ti won ka kun bi won subu awon ton pon oni olowo leni nkan opolopo fi di edun arin le tori nkan kekere ni o ton foju kere ko da o le jomo kan je pe o mo kan kete le ba won pe ah daddy ibi te n lo yen e ba si ma lo ah tari le e yo dari gbe o da o le ka kun e ma je alaka kun o ti fa gbe o so e je alaka kun gidi o ipe en to kere pe e ma foju kere o won ni sugbon ki won to lo pe ki won setutu re won setutu won ni ah ta lo akere laarin won ko o ta lo ke isu ma ni isu
1: isu
0: ke kere o ita e be je ka fi le kuku ma tele awon ko ma tele won ba fi esule won ba lo won ba kese sumo ngba ti won de oju ona oro ba daru mo loju e fi o da ona ru mo loju ona ba ya si wele wele ah bodi kan wa ya si bayi won sa ri bi kan ba pe ibi ni ojo na ibi ni won ba bo sibe ngba ti won ya de be to ba dinu go kijikiji nu gbe pata won ba mona won gbe sa daru patapata bawo la ti a se apada bayin si won o le dohun won o le pada sile won ti sonu saginju omi le bara gbon regun won ba lo rubo nti e oni o fe lo si odo olokun se ni ade lati lo ba pe se odun o nje bo n se fe lo yi se won lo layo won bo layo won ni ku rubo won ni ti o ba si rubo won ni kokoko bo isu na mo yin so fun yin pe e ma rubo isu e rubo ayalo e ru ebo to je pe o le se akoba fun yin a rubo to pe baba dakun mo gbagbe to gbebo mimo wa arubo to pe baba dakun mo gbagbe ko pe bo mimo wa
2: lo wura kutu le mi ki pe si baba bo dede gbe
0: ti n gbagbe
1: ojo ojo n pe die
0: eh lo ba rubo o rubo ton ba ke si esu esu ni nibo o ni ibi to n lo yi esu o gboro gbeyin ah o gboro eyan da dani e esu ah ba gbeyin mi to
1: o ba je mi nko
0: esu ni eh emi o mo po wa nbi orun mi la ba ni emi o po wa nbi o o ya esu saaju esu ba saaju orun mi ba lo ngba torun mi ra nlo orun mi ba gugu awon kan lenu na le tawon wa nu gbe ti won be ton wa nu gbe orun mi la sa wa won kan oba lo ba won oba ni yaya ese leun kesu saaju esu ba saaju awon kan lu ti won ti sonu si gugu won ba te lorun mi la mu won ba nlo orun mi la ba re ti ko ma so pe esu saaju ko mama gbeyin o olori ebo ki gbeyin esu saaju o ko mama gbeyin o ko mama gbeyin
1: ori
0: olori ebo ki gbeyin o oye egberin esu saaju ko mama gbeyin o ko mama
1: gbeyin
0: esu saaju olori ebo gbeyin o be le su saaju won ba nlo ona kosun na ni won si wa gba ti won fi de ni lokun ona ogun yele yele mo ona eyo ko to so pe no ba ni won fi de ni lokun won ba olokun se wo nkan to ni se nti ma so nbe ni pe gbogbo yin pata e ti lowo e ti lola abe e ti ni erubo esu
1: erubo esu
0: esu ni ba kan wa je
1: mi
0: erubo esu esu ni ba ti je ko ni ba ti je ko ni ba ni wa je la se edumare ise ti fa ni je in wa meni to ni o in meni tin ba wi osu
1: mo pe
0: tin be ni kan wi eni o ba ba wi eni o ba kan egbin oju erubo esu ti e ba sakiesi pe nkan kan be to fe din lowo ti o fe je ke debi se di etiti
1: beni erubo e
0: erubo e dan e si ma foju tem belu eni kankan pe
1: eni kan ni o
0: abi e lo si ipo iga kan ye apere awon to fe lo si ipo gomina fe di mo je han pe nti le ni le se lara bi kilo ah o le se mewa o
1: ma se be o
0: eni ti o ni je ka jeun kayo won la se kini a se ti e na mo ni olorun loju eni ko ni ja se se o lagbara olorun ba ibi ta fe de olorun ba o je a le de be esu ni di wa lona o.

0: kan se kon ni bon FM 92.9 tan gbo na ni eto re ni ti wa
1: be
0: ni eh ibe la kan jo mo je today o ye mo so mo ni baba wa pastor Joseph Adebayo Adila mo baba ye wa je so de na baba se ajo ni ojo bi odun meta di logo ni 77 years ni ati wa ko opolopo ni baba wa laaro yi eni ba le kori ti o ti wa le kori ti o ti wa lorun 08132377749 e ma gba pe ibi ta ba ti gbe orin yen lo sile ni ti ma te si waju lati bi soke eyin pe e kan ma ko yen lo si waju ni 08132377749 e kujumo e tun te yo wole 08 pe nko lu ipe ranse ipe to lagbara fe ipe ti o lagbara jo le kujumo o
2: aka rasa
0: oruko yan te tin pe wa oludo to e kudara lati mosin e fe ko re baye wa fun wa. Oh, yeah.

0: Alaja kare se jewon ni mi omo doctor mi omo ori baba po gan mi la re ka wa ni si igba mi te no ba si mi ba go ah ojo kan fun ke ajisa o lo kan la rojo sunday ah mo ba pe ori baba ye wa ko ni yen ori won na ni ah se mi ma gbe le iri mo ye je omo leyin baba to mi o gbe le iri o opo awon ori mi gan na ti baba gan ba gbo ah ori yin re ni baba gan ma so opo ni foluwa ojo tin re bi ana orun tin re bi ati wo lekan si adupe o lowo gbogbo eyin ti eduro ti wa ile se bond fm ibara ko jobo je tunde a gbodo re laka gbagbe obe o a gbodo de ka gbagbe idi a gbodo seto bi o ba te si baba eyin baba ye wa pelu wa laaro yin o so ka ma ki won ri de je ka n baba lo si aki ogun oro ti agbede oro baba
1: oku omo ade lakun Joseph Adebayo ni mo nba wi baba mi ni Saki Ogun oro kin agbede oro baba adaba re lela ore ye won se bi eye nsi lo ni eye okuku si lo lojo o derun omo agbotulu igbo asabari ese dudu la mu bologun omo ologun won ki kare sisa be ni asabari o gbodo koja won ni bo ba dojo oja iran ni sasabari bo ba dojo ire sisa iran ni sologun omo ologun iwo ni mo gbojule o Asabari iwo ni mo fayiti iwo ni mo fayiti ti mo ebu ya je ti mo eyan kondu kondu ni waju eleye omo agbodudu la mu basabari e si dudu la mu bo

0: ohun ta le se fun orilede wa Nigeria oba ilu Eko Alailuwa oba ilu Anaremu Akiolu olowo Eko lo fi moran ilede nilu Eko nigba to n ba won oniroyin soro kabiyesi so pe wahala to n koju orilede wa lowo lowo ohun ni pe awon eyan wa owo ni gbogbo ona oba Akiolu to je alaga igbimo loba loba ni ipinle Eko salaye pe wiwa owo lona aito ti wa di ohun amujewo laarin awon odo wa eyi to dakun ailabo lawujo wa loni oba Akinoluwa ke si ajo to nla ni loye lorilede wa Nigeria lati bere ipolongo tako iwa wiwa owo lona aito laarin awon odo wa gbogbo oba Akinolu to ke si gbogbo eka ijoba kakiri lati ma se awon eto idase sile ati korea fa awon odo lori kore eyi o tun je ki eto oro aje wa urugogo si lorilede Nigeria oba alaye na wa ro ijoba apapo lati ma fa awon eka je kan ni owo to to si won eyi o dekun iwa pipa bi ise je ati aiboju to se to nsele kaakiri ojo kejila osu kefa odun ni won ti sapejuwe re bi ojo kan pataki ti gbogbo eniyan pa ohun poso kan ti won fi mo so kan bo tile je pe bi eni lana koja ojo meri ri fun gbogbo omo ilede Nigeria rere ninu isokan lati ile parire fun ojo ijoba awara wa to duro re fun ilosiwaju orilede Nigeria ojo ti gbogbo omo Nigeria pa ohun po dibo to lalafia julo ni yiyan are ti oni alatako oro yi lo jade latenu alaga ijoba ibile Badagry ogbeni Babatunde Adande hunpe nigba to nba akoroyin wa akoroyin Bond FM to pe ajayi soro nibi ayeye ayajo ojo ijoba awara wa ogbeni hunpe so pe gbogbo omo Nigeria gbodo ma gbosuba arabande fun awon akoni wa to ti koja lo pelu bi won se femi tala lati fi isokan Nigeria mule lati gba ti ijoba awara wa ti pada de lodun 1999 titi di oni oloni alaga ijoba abile Badagry so pe ominira ijoba awara wa ti an gbadun re loni ni awon akoni isaju ti femi tala le lori pelu irubo ti oni oduwon asini lati dabobo gege bi ajogunba ba ti nseran ti awon akoni bi MKO Abiola to san idiyele to gara julo nipa fifi emi re lele fun imuduro ijoba awara wa lorilede Nigeria ogbeni hunpe salaye siwaju pe ìrìn àjò lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Bola Ahmed Tinubu GCFR jẹ́ èyí tó láfojúsùn nínú ìpinnu ìrètí ọ̀tun ní dídojúkọ ìṣòro ṣùgbọ́n ní gbígbìyànjú láti ṣe àtúntò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sí ipa ìtẹ̀síwájú. Tó ìròyìn ìyálẹ̀ ta tòní kò ní ju báyìí lọ láti iléeṣẹ́ Bond FM 92.9 tèmi tọ́pẹ́ Ajayi lolóòtú ìròyìn èmi Ebele Ọ̀jẹ̀túndé ni mo ti kà á sí ti ìgbọ́ yín ẹ kú ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀.
1: Ìdìmọ̀rẹ̀ lọ́dí rí ẹwà pákùkọ ọba òkè lọ́dí rí ẹwà pákùkọ níbi kápẹ́dẹ̀ àti pọ̀ lọ́wọ́ ó ṣèròyìn Bond FM àwa máa lọ́ba.
2: Bond FM.

0: kukure yo afede fe yo abate de oku fofo agede amo wi o to ba jora wa la wa fi ni wa ra wa ile se radio ti wa awon eyan to dan to dale nu da lo mi pele ifeso wa o me jeje 92.9 awara pete kinu elede oku to ba gbo mo sha usalama soko ni sipa sipa yo awala gba ni bi ka so dibu lede igbo ogani wa ninu ijile ede bo fe bo se lede ewo ba pon mele nibi ka ma fe popo yo ninu ede popo la fi ja siwaju won abajo iriri lenu ise owo imo ijile lo ja to gbangba le sun lo ye be bond fm 92.9 ifeso wa po radio wa mejiji to ja siwaju orisirisi eto agbokose lowo wa ni nbe ifeso wa po amele eto to moyo lori asiwaju elede emu gbogbo ijele oro
1: Bond FM.

ane mota ga ye suwe pya che no se kelen ko bochi ta kelen gi ma ti weputo re so nyara anye kan ne kelen gi bo kan ne kelen kwa gi ma bo ye gbara mbo e ma na oda baye echi ka wo bochi e nwero re so nye echi chinadu chuku baham anye kan ya no gendi buna bond fm 92.9 aga kole bobula cheta no kole kre mo ponkwem anye ga kroge akokowa mpiachi aya ka no zinilu ya ugbu a ọbụrụ na anyị metere gị mma ịma ihe ga-eme jiri n'onwayọ ga-agwa ndị mmadụ na ndị emeka ọnwekwanụ ka anyị so erie mperi ijikwe nwayọ bịata kere anyị emekwara ka onye ọzọ mara ha ncha ewebụrụ all of them ka ọ bụrụ ihe kwuru ka na-eme ndewo maka iwepụta ohere senyere anyị na nkịta alam na nkịta.

gere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Saturday abalị nkiri na atọ n'ọnwa June afọ 2026 na nke taa onye ndu ọdịnala nke Lagos Obariwan Akiolu adọla aka na ntị ma gwa ndị ntorobịa ka akwụsị akparamagwa ọcha gbute ndị ọnụ na-eru n'okwu emeela ka mata na ọ bụ naanị mgbe gọọmenti tinyere aka n'ịkwalite ọnọdụ obibi ndụ ọkachasị n'ebe ụmụaka nọ ka mmepe ka malite onye minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ na Iran emeela ka mata na a na-enwe mmetụta na mkparịta ụka ha na mba amerịka nakwa imepe ụzọ mmiri Hormuz na ha abịa na njedebe ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa nke taa nwere isi tọntị na na ka ịnụrụ ya bụ akụkọ ụwa n'uju abụ m Chinedochukwu. Agwala ụmụafọ ala anyị ka ha jiri ihe ha ga-emere ala anyị wee kpọrọ mkpa onye ndu ọdịnala ala Yeluwa Riwan Aremu Akiolu bụ onye nyere ndụmọdụ a mgbe ya na ndị ntaakụkọ na kparịta ụka na Lagos mere ka mata na ndị ntorobịa ala anyị kwesịrị ibu ezi ihe a ga-eme maka ọdịmma ala

FEC Oloro DSS Nenugu Odozi Ako Humphrey Chikahure Bonya Nabataria Nakwa Onyi Sindi Uwoji na State Yaho Omre Kamata na Enugu State Agagi Zwike Ruo Mgwe Eko Chapro Ndi Aladema na State Yaho Nambu FEC Onye Minister Naho Makihene Menamba Ndi Onso Namba Iran Mazi Seyed Abbas Araichi Emela kamata na mkparito kamaka Hana mba Amerika Ekwo si aga na habia na njedebe Mabrunke anatwanya Noga amita ezimporo Mazi Araichi Bonye gwarandi ntakoko Na emepela Njem Ga Homus Bo nke ne eme nga kwalite kwa akonoba mame kanjem ugbo mmiri ga noza ahu na ga nke oma ka odi ugbu a ana to anya na mgbe adighi anya na ogbaghara ndi netiti mba Amerika na mba Iran ga ba akoko gboche tupu anya piachie akoko wa nke ta nga wonti ozo ni isiokwu ndi ahu anyi ji mara akoko Onye ndo denala nke Lagos Obari 1 Akiolu Adola Kananti megide ocha ebute netiti ndi ntorobia ndi onu neru n'okwu emela kamata na ikwalite onodo obibi ndo netiti umu mmadu geme ka nchekwa buru kenwe nchekwa na gburugburu anyi di chiche Onye minisa na homa ka hina me namba ndi ozo namba Iran. Imela kamata na mparito ka. Iko saga ma nwe udo. Netiti ha namba Amerika. Deko na me tamporo. Maburu nke geme. Keme pe nje ubo mmiri. Na mpara homus. Ekelem. Temito kwe ajaye. Na chidima opara chekwe. Bundi chikobra kuko wa na subeke. Ebe mu onwe m. Chine duchuku. Tuwariria magupo taragia na susuibu. Imela makigenti. Kemesi hama.

0: ọrụ gị na-aka, chukwaa nwunye gị ka mma ya pụta, maka na mma nwaanyị bụ nchukwa. Ọtọ a mkpa ugbu a bụ ụla. Biko, akpọzikwala ekwentị m ụbọchị ọzọ.
1: Mma, chere nọ, kezi ka ị ga-esi labụ otu a, chere nọ, ngwa chere ka anyị kpa.

ụka abalị 14 nke ọnwa isii a ka ndị mba USA, ya bụ mba Amerika, na ndị Paraguay ga-asọ ya bụ mpi nke ha. Nke a ga-abụ mpi mbụ nke ndị mba USA ga-asọ ịmalite ya bụ iko mba ụwa. Amara nke a bụrụ na basketbọl nke a na-atụ, maka na ihe eji wee mara ndị mba Amerika bụ ịtụ basketbọl, na nke a bụ nke a na-akwụsọ mpi nke a na-asọ n'ụkwụ. Ya bụ na a ga-amara mbe na abụọ nke bụ oke n'ime mba USA na Paraguay, ya bụ na asọmpi nke ị ga-alụta n'ụbọchị tata. Dịka kosi wee gbatakwa kwuru na oge a, anyị nwere ihe ọzọ gbataranụ. Ndị iko mba ụwa na-akpọrọ ndị FIFA ewepụtala ego gbara ọkpụrụkpụ si na a ga-esu na ndị mere nke ọma na egwuregwu ọtụmadụ Nigerian Premier Football League ga-esoro. Mana ndị nke agụnyegoro n'ime ya bụ ndị Rono Stars ya na ndị enyi mba bụ ndị nke ga-eso wee rute elele na ya bụ ọkpụrụkpụ ego nke ewebatara gburu ndị dollars $35.5. Ịhụla na ya bụ ego gbagotere nnọọ n'ụzọ pụrụ iche. Ya bụrụ na a ga-eso wee rie ya bụrụ na otu Rono Stars Football Club na ndị enyi mba City, ya bụrụ na ewepụta nhazizie ndị mere nke ọma na ya bụ egwuregwu ha gbasara ya bụ iko Nigerian Premier Football League nke afọ a gara aga, afọ a na nke na afọ gara aga, a ga-esi na ya wee wepụta ndị a ga-erite elele na ya bụ ọkpụrụkpụ ego nke a na-ewepụtara. A na m ekele gị ma ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere ige ntị. Oge ama egwuregwu ka anyị nọ na ya na Bon FM 92.9, ebe efe dị, ebe mgbado ụkwụ dị, ebe a na-ege nke wee eziokwu mgbe ọbụla iji wee chọọ ya. N'iko mba ụwa ka a ka nọ ugbu a. A mara m na onye ọbụla na-echebe iru, mana mara mara na a na-ekirikwe asọmpi nke na-aga n'iru ugbu a. Marakwa na ụbọchị Mọnde na enwere ka ọ ga-esi wee dị, maka na ọrụ ga-amalite adị ama ama. Mmadụ rara ụra ma rarụfọ ụra oke, ọmalụte mgbe ọ ga-eji wee gaa ọrụ ụbọchị Mọnde. Dịka na ntule nke a na-etule, ọ bụ ihe ziri ezi na ọ bụ otu mba ụwa FIFA wepụtara enyi mba City na Reno Stars maka ndị ga-esorite elele maka ya bụ ọkpụrụkpụ ego nke e wepụtara na maka iji wee tinye aka n'obi ndị mere nke ọma na Nigerian Premier Football League nke afọ a. Biko, ọ bụ ndị Reno Stars na enyi mba bụ ndị tozuru, bụ mbụ e tosiri irite elele maka ya bụ ego. Ya bụ na ị nwere ohere ịkpọ m, biko tinye ọnụ na okwu a n'akara 0706 316 1916 0706 316 1916. Ọ ya bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị na studio. Dịka ozi nke anyị nwetara na Ultimate Fitness Club nke dị na Fester Town, nke ndị na-azụ ahịa na Alaba International Market, dịka otu ezi ha wepụtara gbasalụ egwuregwu ha nke afọ a. A sị na ha kwụsịgoro gbasalụ egwuregwu ha nke afọ a n'ihi maka na enwere onye isi ha akpọrọ chairman ndị board of trustee nke ndị Ultimate Fitness Club nke Fester Town na ọnwụrụ anwụ, nke ọ bụ Chief Chinedu Lucky Adumike Egonejije n'Ọka Etiti, na ya bụ nwoke lara eku aza gbasalụ nke nwa ya gburu na Abuja. Ọ dị mma, ozi a lutere m aka site n'aka president ndị ya bụ otu, bụ Chief Christopher Mba Ikenga Aniri Osedo, bụ CMAC Electronics bụ ya wetere ya. A na m asị unu kasienu obi n'ọkụ o si gbata wee kwụrụ na ihe ụbọchị wetalụ ewere ya otu ahụ. Ọ dị mma, anyị ka nọkwa n'oge ama egwuregwu nke na-abịara gị na Bond FM 92.9. ugbu a anyị na-akwadozi maka egwuregwu maka ịpịachizi nke tata. Dịka ka m si wee kọrọ gị, ya bụrụ na enwere ozi pụrụ iche gbasara egwuregwu nke ị nwere n'ogbe gị, ị nwere ike ịnwetezi m na akara 0806
529481.

0: Gentleman Mike Ajaga. Aha nke m ka bụkwa nna m dị ezoko ye. Ka anyị marazie ihe ntị ajụ okwu mere banyere ọnọdụ ya.
1: Ganye mbasi a ụmụnye ndị bụ ya n'anya bụ na-ejizie nke ọma. Ịga aka maka nsogbu ntụkwasị ihe niile. Okenye Beba wee kpọlịa debe m. Ndị ọzọ na-emepezi anya ebe ekwe kata ọsị ya na-akpara ya ụwa ma onye kpụrụzi ofu mkpọsị ndị a na-echi ndị na-asị afọ nke ụlọakwụkwọ emechila ụtọ dị n'ebe nwanne okenye a na-ewe n'ike nsu si ebe a chiri ofu ụdọ wee jigbu n'ike ọfụ onwe n'ezi anya ma n'oso laki n'osisi dị mkpa wee rigbu n'ike osisi a maka na o nwere ike isi n'ukwu ewe ọdụrụ maka na isi ahụ n'obere isi oluzi n'enu osisi ahụ pelu ụdọ o ji n'aka wee na-ekenye n'anwụ anaghị osisi o ga-eji wee na-alụ ọchọ n'ime m ogbe osisi na isi ebe abụrụ ka na ọgwụgwọ ka ha na n'uju dị ebe a wee na-ekenye n'ụtụ ya na ohe na-eje na mbụrụ na mmekata mmekata na ụmụ mmekata ka mmadụ nọ n'ebe ahụ ofu ụmụ wee nọ n'ime ya bụ ji were

ụmụnne na-ege ntị ụmụnne na-ege ntị anyị agakwa ọzọ n'ihe ọmụmụ anyị nke taa isi iyi nke ndụ ihe anyị ga-eji wee mere isiokwu bụ abụ ọma isi iri abụọ na atọ si n'ama okwu nke mbụ wee ruo na nke isii ọ kwa eziokwu na ya ma nneba anya na ha dum taa anyị ga-amalite na abụ ọma isi iri abụọ na atọ ama okwu nke mbụ wee na-aga n'ihu ma anyị ga-ele anya ịba n'ime ya anyị enwee ike tapịa anya otu onye ọbụla ga-esi wee nwee ike ịghọta ụka anyị maara mana ihe a na-ekwu n'okwu ya bụ na

0: ebo nwa chineke ye na ama nke mmụọ nsọ na aba n'ishiku alụ nna
1: okwu dị ya
0: maka na ụbọchị tata ewega m mejidebe owe fo m n'ụzọ si na mbụ nwa chineke ewe obodo baịbụl m ga-ebo mpa obodo jiri ajụ gwọ ịjụ para ya na-eje asị na mbụ nwa chineke
1: mba onye ji ajụ buru baịbụl a kafega nwa chineke onye nke abụzi ọka onye ụkọchukwu
0: ụfọdụ nwere ka ị ga-eji kpọọ taị ndụ ma wehụrụ akwa asị bụ hee ọ bụ onye nwa bụ onye abụ nwa chineke
1: ị na-akwụ dịka ọsụ nwoke ụmụ dịghị sochite isi gị dịka nwaanyị
0: ọka na ụfọdụ ga-eyi
1: meri amanyere ntị ya ma nwa nkọ asị na ịbụ nwa chineke
0: ihe meri amaka ke isi ekefu ya azụ asị na ọbụ nwa chineke mana mmụọ gị na mmụọ chineke mmụọ nsọ chineke ọ na-agbakọkwa ama ọnụ ịbụ nwa chineke ọ bụ ebe ebe
1: okwu dị ya
2: nwanne nwoke ịma dị na ịtakwanye nwa bụ okwu eze maka na onye nwa bụ abụ ọma ishi iri na abụọ na ịtọ amaokwu na jehova bụ onye na-azụ m dịka apara onye isi nchụàjà na ya ajụ anyị ndị ike n'iyi onye bụ apara maka na anyị na-ekwe ike dere anya na akwụkwọ jọn ishi iri anyị na-ekwe anya na amaokwu nke asaa ọ chọrọ anyị na jizọs bụ ọnụ ụzọ atara ka nwanne m nwoke ma kọwavụ na mbụ ọ bụkwa na jizọs bụ ọnụ ụzọ atara ya na atara ka epie n'ime jizọs ya na m ka abụ onye ahụ ụlọ ọzọ onye bụ ihe ọ na-egosi ọ bụkwa na amụghị m ọzọ anyị ma afụta eke onwe m ọnụ bụ atara jizọs maka na jizọs chọrọ onye ahụ bụ ọnụ ụzọ atara ahụ nya maara atarịanya na atarịanya na-anụ n'ime na nya kekwee ha azanya nke nya chịkwa ha jere ha ejere rie nke nya chịkwa ha nọ ya ha nọ ya rie ọ kụtụkwa na m abalị n'ime jizọs bụ na m abara atara jizọs na ya anụ n'ime jizọs na ya eme ihe jizọs chịrị m mee na ya eje nke ọ chịrị m jee ekwu ihe ọ chịrị m kwuo ọsọ nsọ na ọdụka ọmụ bụ na m enwee ike na onwe m anya chi na ọ bụ atarị anya
3: ka ịma nkwụ bụkwa ka ọ ma ndị maka na ibe na ego n'akwụkwọ jọn ishi iri ibido na ama okwu nke asaa imekwa anya na ama okwu nke itere na jizọs na chineke ya na onwe onye bụ ike ụzọ onye ọbụla hụkwa ihe ụzọ mbaa onye ọmụ ka abụrụ onye azọfụta onye ihe ọ na-ekwu ihe ọ na-achọ ịkọwata ka dị ka ihe akwụkwọ jọn kwuru mgbe jizọs na-ekwuchi na ya bụ ụzọ ya bụ eziokwu anyị ya na onwe onye bụ ndụ ihe o gosiri anyị bụ na emeka ga-achị na ịbụ atụrụ chukwu na ọ bụkwa na ịma jizọs na ịka abanye ụzọ nọ a na-ekwu maka anyị na ike ahụghị n'ụzọ nọ bata n'ime nzọpụta nọ a na-ekwu maka anyị anyị gbadakwa na amaokwu nke iri igbo nọ na asaa jizọs ka nọkwa ekwu okwu wee kwuo shi na atụrụ anya na anụ ọnụ onye andị na ọ maara ha ọ bụghị sọsọ na ọ maara ha na ha na-eso ihe ebe ya jekwe na ha na-eso ejirie ihe ọchịkwa shi mee na ihe ha na-eme ọ ihe okwu na ọ bụghị sọsọ na ha na-anụ ọnụ onye na ya na onwe onye maara ndị ha bụ ha na onwe ha maara na ha bụ atụrụ onye ihe ọ na-egosi anyị bụ na ịchịkwa n'ịbụ atụrụ jizọs ịmara na anyị nụkwa na-enye abụọma nkwado na abụọma karịrị mana amaokwu nke mbụ na bụ ike ihe ka egosi ma ihe ka eme ka nkwa niile so wee bụrụ ihe mezuru emezu na ndụ anyị ịbụ atụrụ nke jizọs amụọ nwa ọzọ ịhụwo n'ụzọ mbata ụzọ na jizọs si n'ọnya bụ onye bụ ụzọ
1: anyị were okwu chineke wee dote dịka ihe anyị ji wee melụ ihe anyị ji azọnye ọkpa n'aka ka nwanne anyị nwoke bụ Dikon Monday gofetagadala anyị jọn isi nri amaokwu nke iri gofetala anyị ya amaka m na-ekwugo okwu lụtụchaa ha nje aka mana ka agụ anya ka a mara na ọ bụghị ihe anyị na-echedo obi ka anyị na-ekwu n'okwu chineke John, you see the Amoku Kiri.
0: Amoku Kiri.
1: Mm-hmm.
0: O si. Ogu ori adighi abia. Ma obu ka ozue ori. Ma obu kwa ka ola ni.
1: Mm-hmm.
0: O si na mu em biara ka ha ndu. Wo bi ka ku oke.
1: Gwanu. Si sa na amoku nka asa. Wo guru wo ro na nkita yete.
0: Ya mere Jesus amoku nka asa. Ya mere Jesus sire sire ha ozo. Nezi nezi asi munu. Mu ambo onozo. Gatoro,
1: Yanana, Nabo knows on Gatoro. Obo needs an egg, Gatoro and Getchy Naked. You won't none of your Bible. Islam knows Abu Jesus, Palani made Jesus.
0: I'm not going to cast a talk. Kahara Bundi, Nile Bonos of Bia, Bonos of Bia. Haben Dorin and then up another muddy. Matura, I know. I'm not going to keep dinner. No one but one knows Aho. Ogwokwa na oya ogwole si na mba, aga azopata ya. Aga anabatakwa ya. Oga anabatakwa na apukwa. Na ahokwa nri oga ata.
1: Onya kone ukuna jiova bonya na azumdeka atoro. Ewe na ajuo. Ebo na atoro nke chineke.
0: Nipita ajuju.
1: Anywe na kowata na Jesus sinon nani ya boza ahu. Madiga ebo bata. Oweke ebo atoro nke ya. And the one out there, and I know you wish you knows about that. Oh, but you see, not Bonozo, or not Bosia, like Bozo, and I may have Bonozo. I bring in a joke, I'm on it, it's in a monoka. Oh, we have a neighbor, I told him catching a care. But while Lani was a crew, now what John is seeing, I'm a conkiria bona, sir. We're on a kiria bona, sato. John is seeing, I'm a conkiria bona, sir. We're going on kiria bona, sato. No quine in a book, okay. Iko wata na mmadu isi ni abu atoru nke chineke. Bu onye nke bata oronu. Sti na onu zaha bu Jesus. Bu mezaya nka hane kukwe.
0: Ezo amadika John dere ya. Isi ili. Amoku nkiri abu anasa. Ose atoru nke mna lulu.
1: Okude ya.
0: Mwa mmakwara ha. Hane esu kwa mu.
1: Oku onye mwa ini ukunka. Atoru ya mare ya. Hana anoni ya. Le esu kwa ni ya. And no one knows why Jesus.
0: I saw when here. I told him now, Lulu. No, Maquara. Hane so come. No, I'm never going to be baby. Haga Qualani, only room baby. Or do you go your bulla? Gana Pokahanakam. I'm a good kid, your bunny tenan. Nam, can you room her? Boy, you could catch us in any lane. Or do you call a bola for an apple and I can numb?
1: Oh, could there ban a ghost in a muddy bathroom kitchen a cake? Nachinek in a way when you can live in Owa Academy. On your corosa. A mulo nuchineke. A zalauku. Okunzapota. I got I now come to get. You see a tramble can kill your boy. No, no, no, no, zonk. Obi akwaka. Umuro onye meperi uzo batanya ni iliko manguko. Inulu unu nke onye wanyi bu Jesus Christ. Enula ka ona akwaka. No zonk in kurobi gi. Imepere liye uzo. Senye kubute mmehye. Wegwe anezi oku ezi oku na anyezi uike. Anyezi uoke ni ime wanyi. Nozumo kaini nebu nebo ono. Steno unu nko unu nobe kalvari. Mbe madu merenka. Anasino onye isila nuzo abata. Nani otu uzo kengwere. Enwe uzu yiri, enwe uzu asa, enwe otu abudi sikata na mancha na ejo tunge, obuye eziokwu. Nani otu uzo, otu onye ka enyere, ga-agbapụta mmadụ n'ụwa taa. Onye ahụ bụ Jesus, onye mere Mesaya nke na-abịa abịa. Gụkwara anyị ihe dere n'akwụkwọ John, isi nri amaokwu nke iri na anọ.
0: Ọ sị, mụ onwe m bụ onye ọzụzụ atụrụ ọma. Amakwara m atụrụ nke m. Atụrụ nke m makwara m.
1: No, onye mbụ onye ọzụzụ atụrụ ọma. Amara m atụrụ m atụrụ m makwa ya.
2: Ịmadị na nka na anyị gụfụta ahụ ọhụrụ. Maka na anyị enewe anya ndị onye bụ atụrụ. Jizọs na-achị anyị hụ ọhụrụ. Ma ọkanya bụ onye ọzụzụ atụrụ ọma. Nke ọhụrụ ndị oyibo na-eku, the good shepherd. Na onye bụ ezigbo onye ọzụzụ atụrụ. Ma onye enwewolu ndụ ọnya. tobanana maka ataranya ihe hwara ehe onye ozo imelu onye ozo so Jesus bu onye nimewol meli ihe dika om maka na onye shilna ya bu onye ejigbo ozuzu atara nde kini ihe na-eme maka ataranya na azu nya bu ihe Jesus na-egoshi anyi nka na nya ewewolu ndu ya kubuo onye ihe ozo ka onye ihe ozo eluku anya na mmadụ welu ndụ anya dowe maka onye ọzọ maka atịrị anya ka atịrị anya welu nwee ndụ ebi ebi ka akwụkwọ nsọ mara gwa anyị na akwụkwọ John na ọ sị na atịrị anya na ọ na-enye ha ndụ ebi ebi ka anyị wee bụrụ ndụ welu ndụ ebi ebi nye nwa bụ onye ọzụzụ atịrị ọma wee welu ndụ anya wee tọgba maka atịrị ọ sị na ya maara atịrị anya na ha na-ama n'olu onye na ya makwa n'ọrụ ha ekighị ịhwa ha ọ bụrụ na ọ bịa nka nwata wa Jizọs anaghị eme ka ọma maka na ọ bụ onye ezigbo ọzụzụ atịrị ọ maara atịrị ọnya ịhwa ha na-ana ka ịhwa ha ma adị ọ na-ekighị ịhwa ha igosi na ọ bụ onye ezigbo ọzụzụ atịrị
3: ihe ịkwa bụ eziokwu maka na ka ọ ma nkwuo na ndụ nnụrụ onu onye sori bụ ndị bụ atụrụ onye o kwukwara si na ọ maara ndị bụ nke onye and ndị bụ atụrụ onye maara onye na-ege ntị dịbụkwa onye maara onwe ya ihe a na-ajụta n'ụdịka ịbụ atụrụ chineke ihuo n'ụzọ na Jizọs si na ọnya na onwe onye bụ onye bụ ụzọ ihuo na onye bata ịbụ onye amụrụ ọzọ ịbụ onye Chineke zọfụtawo ka nwanne m nwaanyị ma nkwuo ọ sịrị na nọọkị atọgba ndụ onye maka ndị atụrụ onye ịbụ onye kashị n'eziokwu eziokwu Chineke nọ n'eluigwe na ọ maara na m bụ atụrụ onye ịbụ ihe ka ọ na-atụrụ onye ị na-eme ihe ọ na-ekwu ihe niile bụ ihe ka agba ndị Chineke wee mara na isokwu ụzọ chọrọ na esonye
0: atụrụ Chineke na-arụ ome atụrụ Jizọs nke a ka o kwuru na amaokwu nke 27 ọ sị na atụrụ nke m na-arụ ọnụ m ma ọrụ m makwara ha ha na-esokwa m ọ dị ife na-atọ dị oke ọkpụrụkpụ ọ chịfụtara na amaokwu nke 27 nke mbụ bụ na ha na-arụ ome atụrụ nke Chineke na-arụ ome na-arụ ome Chineke dịka okwu nzọpụta anyị na-akpọ na ụbọchị taa na-akpọ okwu nzọpụta ị na-ege okwu nzọpụta a na-akpọ ebe onye na-ege ịzanụ ịza nke ebo bụ na ha makwara Jizọs Kraịst ị maara onye Jizọs Kraịst bụ
1: okwu dị ya
0: ị maara onye ọ bụ onye ka ọ bụ na ndụ gị ọ bụrụ ya eji ana na aja amargetụ n'oso n'ivea na-efu onye ka ọ bụ ị nabata ya n'ime ndụ gị ka ọ bụrụ enweghị na onye nzọpụta gị ọ sị na nke ịtọ na ha na-esokwa m ị na-esokwa Jizọs maka na ụbọchị ndị a ife mgbagwoju anyị ejugo ihe aghụghọ ihe ntinyere anya karịa ife eji aghụgbu mmadụ yara oke ị bịa ntinyere afọ ụzọ karịa were niile amakpuru amakpu na amago nke efọ na-arụ
1: okwu dị ya
0: akwụkwọ nsọ ọchị na nzọpụta adọghọ n'efọ ọzọ ọdụghọ efọ ọzọ e nyere mmadụ nke mmadụ nke a ga-eji zọpụta mmadụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ha Jizọs ọ bụ efa Jizọs a ka anyị na-ekwusa ka anyị nwee ike ịga imechi ịkwa nchịkụ ọ bụ n'ime Jizọs Kraịst ka ndụdụ ọ bụ n'ime Jizọs Kraịst emepee gị n'ime iwe ndụ ndụ ọhụụ ọ sịrị na akwụkwọ akwụkwọ ebe nke Pọl dị ihe ndị Kọrịnt isi ise amaokwu nke 17 ọ sị na ebe na onye ọbụla nọ n'ime Kraịst onye ahụ ga-abụ onye ekere ọfọ isi na ebe ochie a gachara na ndụ ya ebe niile ga-adụzi ọfọ ọ bụrụ na ịbụ atụrụ ọ bụrụ na ị chọrọ ibido nwere m ike ọ bụrụ na ịbụ agụ nwere m ike ọ bụrụ na ịbụ ọtụm ọnụ na-agụ gị ego ịbụ atụrụ Chineke nke mbụ bụ na ị ga-anabatago gị n'ime gị ọ bụrụ onye ọbụla onye nzọpụta gị ebe ochie niile a na-amafu gị obu ọ bụrụ na ndụ ụwa maara onye m bụ ọ bụrụ na ndụ ụwa maara n'ofe m ji abịa na ha nọ na-achị m bịa bụ onye atọ na nke m aka The Gakaga, Takabo, Chowari and Aqua, Kadukoish in charge of what I now call, we say a tumble complete evening. But Jesus, I knew Kumake, or the nomos or the Gunaqua. He may also be Gunayan and Bano no Dava, the daughter, or on watching it.
2: I can look for any wine if we push it. In my dinner, only me put the manna, Machinama, Adana. Kwa dupa kwa wane mwuki kule. Ya kukwa usa mejire kanya manu. Uwina ya wazo. Uwina uyo wazo. Enye le mato. Aka akwa azo futanyi. Na abunga ya wajizos. Ya kukwa usa mejire kanya. Washi lai na nyabu wazo. Bule jioku. Bolonzo. Na uyo wabu na nkechori ibe kute nanya. Na okwanya nekanya. Bonyo mkeri. Iwe mweke weba. When you are Toledo, wait upon me, Shisha, Toy. Then I knew who you were. You poor Loyamoros. If Bawono knows that, we Jesus Christ. When there was, when Loyos, any yellow mazzo, any yellow wine, Mazzocaco, Nimene, Abratel, Chineke, Nabunga, Iba, no knows, Atara, we Jesus Christ.
1: O could they are? I can hear me cook with Okwa, Mother Eba. Checking the cargo to tap her hide where Mary Shoko Abo, ma. Can I ask you to call Mary Hose? Making him cook well. Abo, my silly abonato, Amokun Gambo, making him cook ever. You were honey, I know I've gone to come a fool to the other.
0: Ossie, Abo, my silly abonato, Amokun Gambo, see Jova Boy and Azum de Catoro. O te yehe korom.
1: Kande kene hana wale. Obo na Jehovah bonye na azoge. Bonye na azom deka atoro. O te yehe gakom.
0: Obo nene.
1: Maka gini. O nyawa bonye o dozimba. Nyawa bonye o bo kenole ya. Ima ebe yehe yiride. Male ebe nkana atata. Male ebe mmiride. Mchebe li mide de anaka. Oyo. Ewa. Kedi ke o nyana akoma. Diko ni. Biali ye, o bialu o.
3: Wow.
1: Inana ashege bona. Jehovah buwenye na azom deka atara. O digi he korom. Umi baba nyemye huna, inani kukye babo. Ibo kwa atoro nge chineke. Obo kwa ane ibo ge. O kwa kwa hivyo hede nipa. Nyeikbe bilita. Obo kwa ane atore ya. Obo kwa ane ibo atore ya, jishye ike. Na banye ihe niile nke chelu ndi mmadu n'ihu dika umu Chineke. Onye nwe ga-ahụ na ọ ga-adịkwa gị mkpa. Okwu anyị agwụkwa ebe ahụ maka na nkwa o kwere. Ọ bakwara ụba. Mụ na ndị mụ na ha na ebe a nụnwa unu na-eme Jehova bụ onye na-azụ ndịka. Ka eke ka unu na onwe unu chi wee mara na unu bụ ụmụ atụrụ nke Chineke. Ọ kwana ya ka anyị ga-enebe anya n'izu ọzọ. Ka onye nwe anyị gọzie gị ma gọzie anyị niile na-ege ntị n'aha Jizọs.
3: Amen.

0: Ari bota ka ke so e piacere a no ge ndi bu ko wati ta e kelem ge mako heri we petre soranye e sonyana nya nam iyo medi chiche ai ji meta ge mano bota ta kam ne kele ge kam ne kele godin injamanta ogo e makam iketo kenke ya kele kwaze gi e nam di ezo koye tinyere gawa gi bonye mmeru tu ihe maobu nkoza mandi poro na ekwenti mandi gerenti mandi ka ai obu na ngwero here hanchaso weboria china do chukuba ha maga ma hafezi gina ka ndi asusu hausa ka hadiru gire gawa hawa naoni
1: last year
0: to hancha all of them adema china do chukuba alam

sai in ce a gaida abokan aikin mu na bangaren Ibo musamman Chinedu. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Yau Asabar 13 ga watan Yuni shekarar 2026 kuma za mu kasance tare da ku ne daga yanzu har zuwa karfe 4 da rabi idan Allah ya kai mu. Kamar yadda muka saba shirinmu na farko a yau wato shine shirin tarho. Sai dai yau za mu yi wani abu ne da ake cewa shinkafa da wake, za mu rinka shan kada-kada kana kuma muna dan sako zan tuttuka na masu hankali da fatan za a turo mana sako wato akan layin mu ga masu bukatar a sanar da wasu abubuwa ko inje wasu lamura da ke ce musu tuwo a ƙwarya. Daga yanzu zuwa karfe 3 shirin zai kai mu da misalin karfe 3 daidai za mu kawo muku wato shirin mu na gaba, shirin sabuwar Najeriya wanda zai kai mu har zuwa karfe 3 da rabi. Da misalin karfe 3 da rabi daidai kuwa za mu leka ɗakin mu na labarai inda za mu saurari labarai har ma da sharhin jaridu. Daga nan kuwa kaɗe-kaɗe da sauran shirye-shirye za su biyo baya da fatan za a gyara zama a kuma biyo mu sannu a hankali domin jin jerin shirye-shiryen da muka tanatar muku a wannan yammaci. A madadin dukkan waɗanda za ku ji muryoyinsu, ni Hawwa'u Garba Aliyu da zan jagoranci akalar shirye-shiryen a yau, nake fatan za a gyara zama a kuma biyo mu sannu a hankali domin jin jerin shirye-shiryen namu a wannan yammaci. Da fatan za a yi sauraro lafiya. Kafin zuwan shirin namu, bari mu dan shakata da wannan kida wato na gwanja. Ko in ce mu je ga alijita kafin mu je ga gwanjan. To gwanja, ina ga alijitan za mu fara. Ko in ce gwanjan dai za mu fara sauraro kafin mu je ga alijita. A biyo mu sannu a hankali. Ni kuma daga nan zan ce a yi sauraro lafiya.

yanzu dai ana tare da mu ne anan sashen Hausa na gidan Radio Bond FM da ke kan mita 92.9. Wato abubuwa da dama na ta dan faruwa a ƴan kwanakin biyun nan kun ci satutukan nan dai da ya gabata. Cike kuwa wato wasu abubuwa da suka faru nake son mu dan tattauna a kan su. Duk da dai ba buɗe layi zamu yi ba, amma zamu yi iya kokarin mu ga idan akwai yuwuwar mu buɗe layi sai mu buɗe. Domin ku masu kira kuma ku tofa albarkacin bakin ku kan wannan lamari da ke ci mana tuwo a ƙwarya baki ɗayan mu. To, kafin in buɗe layi, ina ga zamu buɗe layi. Wato abubuwa da dama sun faru. Kama daga wato kasar Afrika ta kudu irin wato kin jinin wato ƴan uwa bakaken fata da suke zauna a wannan kasa ta Afrika ta kudu a kasar wato yanda aka yi ta ce musu mutunci biyo bayan wani lamari da su suka kira a matsayin wato irin bakin hauren nan da kan je musu ƙasa ba tare da bin dokoki da ka'idoji da ƙasar ta gindaya ba, sai dai mutun ya shiga ko wala ya je irin ziyara din nan sai kaga ya makale. Amma kuma duk da haka akwai hanyoyi da za a bi domin ganin cewar an mai da waɗannan mutane ƙasashen su ba tare da ko kashe su ba ko kuma cin mutunci ko kuma dai daukar wasu matakai wanda bai dace ba a kansu. Idan ba sauraro za su iya tunawa wato mun yi ta ganin fayafayen bidiyoyi masu tada hankula ba ga ƴan Najeriya kadai abin ya faru ba, duk kasashe ƴan kasashe na Afrika musamman waɗanda ke zauna a waɗannan kasashe mun ga yanda aka ci musu mutunci wanda kasar Ghana ce ta fara kwashe ƴan kasar ta daga Afrika ta kudu yayin da Najeriya ta kwaso akalla mutane 500 da ƴan kai. Wannan kenan. Sannan kuma wato an buɗe gasar cin kofin Turai wato a ranar Laraban nan da ta gabata, inda kuma aka fara kara wasa tsakanin wato Mexico, kasar da ta karɓi bakuncin wasar kenan, da kuma wato kasar Afrika ta kudu. Sai dai rahotanni da fayafayen bidiyo da muka yi ta gani shine yadda kasashen Afrika wadda aka san su da san junansu da marawa junansu baya, misali Ghana take buga kwalle, zaka ga duk kasashen Afrika za ta rinka goya mata baya saboda irin wannan kishi da son da ke tsakanin mu. Sai dai a wannan karo kasashen Afrika naga sun koma ketare ne, akai ta mara Mexico baya ana cewa su ake son su ci kaza kaza kaza. To wani abun kunya kuma sai gashi ita kasar Afrika ta kudin a gasar ta farko an yi mata wankin babban mayafi. Naga kuma kila dai za ta koma gida. Ehe. Sannan kuma wato wani abun burgewa da ya faru kafin a fara wannan wasa shine wannan wato alƙalin wasa ɗan Somalia wanda ya bar aka sallame shi daga Amurka, sai gashi kuma ya samu tarba, kyakkyawar tarba, wato Umar Abdulkadir Artan kenan, wadda daman shi ɗan ƙasar Somalia ne, shi ko da ma aka gwamnatin American ta sallame ta ce ya koma kaza kaza ba zai shiga kasar ta ba, irin mutanen nan ne masu hakuri ya tattara inashi kuma ikon Allah bai yi wata babatu ba, yayi ta surutu irin na bacin rai da dai sauransu. Sai gashi dama an ce mai hakuri mawadaci ko wata ran zai dafa dutse. To wannan kenan. A wancan satin da ya gabata wato wasu fitattun ƴan Najeriya fa sun yi gargadi game da lalacewar tsaro da tabarbarewar demokradiyya a Najeriya. Shin wannan wani hasashe ne na hangen nesa ko kuwa biyo bayan yadda suka ga lamura ne ke faruwa a kasar suke wannan hasashe?
sai dai kuma a duk lamura da suka faru a matsayin mu na ƴan Najeriya zamu ci gaba da yi wa kasar mu addu'a da kuma fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar rashin tsaro da sauran matsaloli ma da ke addabar kasar ta mu ta Najeriya domin kuwa ba mu da ƙasa da ta kasar mu Najeriya don haka a labaran mu na wannan rana wato labaran zai zo mana a cikin wani yanayi na alhini da dai sauran su sai dai idan lokacin labaran za ku ji labaran yadda muka same su a wannan rana sashen Hausa na gidan Radio Bond FM ake sauraro a daidai wannan lokaci to wasu lamura da nake son mu tattauna akai wato shine wannan da na musamman na kasar Afirka ta kudin nan wadda wato bature kan kira da xenophobic attack wato a duk inda aka samu kasa dole dama akan samu ƴan wasu kasashe za su zo su zauna a kasar wala ta hanyar kasuwanci ko kuma neman izinin zama a kasar abubuwa dai da dama kan faru amma a tarihi dai mun dade ba mu ji irin wannan abu ba muna fatan kuma gwamnatin Najeriya za ta dauki matakan da suka dace wato domin ganin cewar ƴan uwan mu bakake ƴan Najeriya da suke kasar Afirka ta kudu sun ci gaba da dawowa gida Najeriya cikin koshin lafiya ba tare da wato wani abu ya same su ba domin kuwa lamarin ba dadi a ce ka zauna a ƙasa sama da shekaru 10 wasu har gidaje za su iya siya wasu kuma duka kasuwancin su na can kaddarorin su abubuwa dai da dama a ce rana tsaka waɗanda ƴan ƙasar sun fito sun kore ka ka dawo gida ba ka da komai wato ka dawo a zero kenan sai fa ka sake wani sabon digin din kaman gine ne arusa komai sai ka fara a CMPL ka fara foundation kai wannan to da fatan kuwa ƴan uwan mu da suka dawo duk wanda nashi ya dawo idan kana da hali ko kina da halin taimaka duk rungumi juna Najeriya kasar mu ce kuma babu inda za mu je ba mu kuma da kasar da tafi kasar mu Najeriya dan haka aka ce komai lalacewar naka naka din ne dai fatan kuma za mu ci gaba da sanya ido kan harkokin tsaro da ke ci gaba da tangal-tangal a kasar mu Najeriya a yayin da ake kunce zabe ke ƙara karatowa a jawabin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da yayi a jiya kenan wato ranar demokradiya yayi wa ƴan bindiga da masu garkuwa da mutane da dai sauran su gargadi da tattara ina su ajiye makaman nan nasu su bar waɗannan ayyuka na ta'addanci domin kuwa babu riba a ciki wasu fayafayen bidiyon da muke gani sai ka gama abin kaman film tun kana gani a film yana zuwa kusa da kai da fatan kuwa za mu dauki matakan tsaro domin ganin cewar mun kare kanmu mun kare ƴan uwan mu mu kuma ci gaba da yi wa kanmu addu'a ƴan uwa da dai kasar ma baki daya wannan kenan bari mu dan shakata da wannan wakar idan muka dawo ina ga sai mu dan bude layi na ƴan mintuna kadan mu ji me ƴan uwa za su ce wato a game da wannan matsalar rashin tsaro dake tangal-tangal a ƙasa musamman wato biyo bayan yadda lamura da ke ci gaba da kasancewa yau ka ji an ce an kama wani gobe an kama wani da fatan dai za mu ci gaba da kiyayewa sannan kuma kada mu manta duk inda zaki je ki fada a gida zan je guri kaza zan je kaza zan yi kaza Allah ubangiji ya ci gaba da dafa mana Allah ya kare mu ya kuma ƙara mana lafiya da abin da lafiyar za ta ci Bond FM 92.9

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيو زن بياني أكن شوتا نميتا دكما شوتتكا واندا ما يوسكي سبباوا. أيو زن بياني أكن مسألة سمو da makaru da samu wanda ake hada kai da bokayi aje a sabbaba maka rashin lafiya ko a sabbaba maka bakin jini ko a sabbaba maka lalacewar rayuwa ko kuma a toshe tauraron ka ya zamanto cewa baka ci gaba a harkar rayuwarka ko kuma ci gaban yana zuwa amma yana lalacewa. Zan yi bayani akan sihiri wanda ake zuwa ayi aje gurin ɗan buri aje ayi maka sihiri ko kuma a tafi gurin malamai ɗan ibbo su je su maka sihiri su kasa yin sihirin a tafi gurin bakaƙen wayo su je su haɗa kai da bakaƙen aljanu aje ayi maka tsafi domin amana ta rayuwarka. To a yau zan yi bayani akan duk mutumin da Allah ya jarabce shi da irin wannan rashin lafiyar zaka je a auna amma ba za a gane jinyar da yake damun ka ba, ko kuma ayi maka sihiri domin a raba ka da matarka, ko ayi miki sihiri domin a raba ki da mijinki, ko ayi miki sihiri domin ki kasa auruwa a sababa miki bakin jini a rika magana aure maganar auren tana lalacewa, ko aje ayi sihiri a sa mutum warin jaba, ko kuma aje ayi maka sihiri a sa azzakarinka ya daina tashi saboda sha'awarka ta dauke, ko ayi maka sihiri ka rika muggan mafarkai idan ka kwanta bacci sai ka rika mafarki da mace kana saduwa da ita wani lokacin har kana fitar da mani, ko kuma ki kwanta bacci ki rika mafarki da namijin dare yana saduwa da ke, amma a wani lokacin idan kina saduwa da mijinki sai ki ji baki ajin sha'awa baki ajin ni'ima ni'imar ki ta dauke sha'awar ki ta dauke ki rika jin zafi lokacin saduwar aure, wani lokacin ki rika fama da matsalolin ciwon mara da ciwon baya da zubar farin ruwa da mugun kaikayin gaba da kuma fala wanda ya shafi daukewar ni'ima. Ana zuwa a yi min tambaya ni sarkin saiwar Afirka kuma dan masanin maganin gargajiya na Najeriya. Zan ba da fa'ida wanda za ku je ku hada da kanku akan dukkan wani mutum shaitani ko dukkan wani masihirci wanda ya je yin sihiri ko dukkan wani mai wanda ya gagara a harkar maita, ko kuma abin ya shafo tun daga cikin kakanninku ana zuwa akwai wata damar tsohuwar ajiyar maita a gidanku take bibiyarku take tsoratar da ku kuke muggan farkai, to da izinin Allah idan ka zo gurina ni sarkin saiwar Afirka kuma dan masanin maganin gargajiya na Najeriya Allah zai kawo ƙarshen wannan lalurar, amma fa zan ba da fa'ida a yanzu ku je ku hada da kanku yanzu da izinin Allah magani ne na biyan bukata amma fa da yarda Allah. Kafin na ba da fa'idar duk mutum da yake so ya same ni zaka same ni a office ina wanda yake Abbatuwa a nan a trailer park gab da fadar sarkin Fulani da kuma sabon office wanda muka bude a jihar Kano sakamakon mutane da suke zuwa daga jahohinmu na arewa suke takakkiya su taho gurina na cire musu maita ko kuma na ba su magani ko kuma na ba su taimako ko kuma ne musu binkice, na ce ya kamata mu bude office a jihar Kano domin sauƙaƙawa kwastomominmu masu towa daga jihar arewa
muka buɗe ofis a nan Hotoro a nan Tinshama layin custom Zainab Plaza. Duk mutum da yake jihar Kano ko yake jihar Arewa ko yake Jigawa ko yake Sokoto ko yake Kebbi ko Maiduguri ko kuma jihar Taraba ko jihar Filato, to za ku zo mun buɗe sabon ofis din a jihar Kano wanda yake kunshe da magunguna tajriba na manya-manyan kasashe na duniya wanda muka kawo akan yaki da miyagun cututtuka wanda ake sababa a jikin mutum. Mai neman ƙarin bayani za ka same ni a lambobin waya ta kamar haka: 080 34 30 0 7 080 34 30 0 7 0 8 0 34 30 0 7 0 8 0 34 30 0 7 0 8 0 34 30 0 7 0 8 0 34 30 0 7 0 8 0 34 30 0 7 0 8 0 34 30 0 7 0 8 0 34 30 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0 7 0 8 0
muna nan a office din wanda yake jihar Kano a nan anguwar Hotoro post line custom unguwar Tishama duk irin rashin lafiya da Allah ya jarabce kar ita kowace irin rashin lafiya ce duk girman rashin lafiyar ka kai kowace irin cuta ce kai kowace irin rashin lafiya ce ka je an maka sihiri an sabbaba maka ciwon kafa kafar ka tana kumburi gwiwar ka tana ciwo an yi magani ba a warke ba muna da abin da za a auna a tabbatar da matsalar sihirin ne ko ba sihirin bane mutumin da bai iya tafiya ta kilomita guda sai ka zauna ka huta tafin kafar ka na bala'in daukan zafi kafar ka yana kumbura zaka zuwa aula a tabbatar da irin nau'in jinyar na sihiri ne ko na ketara ne ko kuma bakaken mayu ne suka sababa maka wannan jinyar

0: sa ba in yazo wannan cibiya da izinin Allah Allah ya kai ƙarshen wannan lalurar wanda yake son ganin mu muna nan a Abbatuwa a nan jihar Lagos gab da fadar sarkin Fulani ko kuma office din wanda yake jihar Kano ga mutanen da suke arewa yana nan a Hotoro Tinshama Lion Custom a nan ne inda zaka same mu lambar waya wacce zaka neme mu ni sarkin sauwar Afirka kuma dan wasanin maganin gargajiya na Najeriya ga lambobin waya zan bayar 080 34 30 07 080 34 30 07 wa'inda suke jihar Arewa ga lambar waya da zamu bayar na asibitin da muka bude sabu wanda yake jihar Kano za ku nemi wannan lambobin wayar kamar haka 080 27 15 59 70 080 27 15 59 70 08 0 27 15 70 ga wa'inda suke jihar Arewa ce da fa'ida da nace zan bayar idan mutum Allah ya jarabce shi da ƙananan yara suna fama da yawan laulayi ko kuma ana tunanin ko zargi mayu ne suka yi ajiya a cikin jikinsu ko kuma ana zargin mayu ne ɗan ƙungiyar matsafa suka kama yaronku ko kuma ana zargi lalurar sihiri ne aka je aka yi domin a lalata rayuwar yaranku ko kuma a ce lalurar tana da nasaba da jifa ko kambun baka domin shi kambun baka cuta ce wacce take saurin nakasa ɗan adam a duniya idan kaga mutum baya ci gaba kambun baka yana da tasiri idan kaga mutum kyakkyawa ne Allah ya ba shi kyau ko mace kyakkyawa ce Allah ya ba ta kyau amma ta zo tana lalacewa ta kasa aure ko ya kasa aure yana lalacewa to kambun baka yana da tasiri idan kaga mutum yana kasuwanci kasuwancin babu ci gaba ko kuma yana harkar kasuwancin an je an masa sihiri na maita an raba shi da jama'a ko kuma an je an haɗa kai da aljanu da mayu an sabbaba masa bakin jini na jama'a wannan sihiri da ake na bakin jini karkai tunanin kawai masu mulki ake yi wa domin wani ɗan siyasa ne za a je a yi masa wannan sihirin na bakin jini sai ka ga duk abinda gashi mutumin kirki amma kuma an sabbaba masa bakin jini sai kaga mutane ba sa kaunarsa ko kuma kana ungoku kana taimakon jama'a amma mutane suna maka sharri ko kuma kai ba saraki ne Allah ya baka sarauta amma mutane ba sa son ka ga wani gefe can zaka ga yana azabtar da mutane amma mutane suna kaunarsa saboda ya nemi dafa'i to idan mutum aka je aka yi masa wannan sihirin na bakin jini aka raba shi da jama'a, aka raba shi da kwastomominsa, aka yi masa sihiri domin a raba shi da waɗanda za su taimake shi, ko kuma kasuwancinsa ya zamanto cewa kana samun kuɗi amma kuma kuɗin yana lalacewa. Wani irin sihiri aka yi maka? Akwai mutumin da za ka ga kullum a harkar kasuwanci yake, yana samun kuɗin amma kuma baya ci gaba. Akwai kuma mutumin da jifansa za a yi ya zamanto cewa duk abin da ya taɓa sai ya riƙa lalacewa, rariyar hannu kenan. Akwai mutumin da bokaye za su yi bokanci su buji ƙasa domin su sa masa ciwo, ɗan ƙaramin ciwo sai ka ga ya zama babba, ɗan ƙaramin ciwo za ka ji sai ka ga rashin lafiya ta riske ka, wani ma sai ka ga ya faɗi, wani sai ka ga kansa ya bugu, wani kuma sai ka fama da cututtuka a rasa gane ma irin jinya da yake damun sa. To ga fa'ida zan bayar. Ina mutanen da mayu suka sako su a gaba? Ina mutanen da ya haɗu da sharrin baƙaƙen aljanu aka haɗa kai da baƙin iska suka haɗa kai da baƙaƙen aljanu da bokaye aka haɗa kai, aka yi maka sirri, aka yi maka sihiri, aka lalata rayuwarka? To je ka nemo ganyen tumfafiya ko furen tumfafiya, sai ka je ka nemo tafarnuwa, tafarnuwa busasshiyar tafarnuwa, sai ka je ka nemo tazargadi, sai ka je ka nemo kashin giwa, sai ka je ka nemo hanta ta kura da kuma tumbin kura, sai a je a nemo fatar goshin zaki, fatar goshin zaki, sai ka je ka nemo kainuwa da shan Allah, sai ka ji ranar Lahadi ake zuwa ake haɗa wannan maganin. Idan za ka je ka haɗa wannan maganin sai da tsakar dare ƙarfe ukun dare, sannan za ka tashi ka haɗa wannan maganin, ka je ka haɗa ka daka, ka je ka yi wanka da izinin Allah, duk inda aka je aka yi maka sihiri, sihirin ya lalace. Idan ba za ka iya haɗa ba, ka zo ni zan haɗa maka. Wannan kwarjini ne, kwarjini ne da kuma magani ne na farin jini na ɗaukaka, wanda duk abin da ka yi da izinin Allah sai dai ka ji tsoron Allah ka taimaka al'umma, ka ji tausayin su, amma ba dai su ga laifinka ba. Duk laifin da za ka yi musu a duniya ba za su taɓa ganin wannan laifin naka ba. Kaga idan sihiri aka yi maka, sihirin zai ƙone. Idan jifanka aka yi, jifan da aka yi ma zai faɗo ƙasa. Idan zuwa aka yi aka yi tone ko aka yi ƙulli, wannan ƙullin zai warware da izinin Allah. Idan zuwa aka yi maka sihiri na maita, aka kama kurwarka da izinin Allah, duk wayan da ya kama yanda ka san bala'i haka zai saki wannan kurwar taka. Jama'a, na buɗe ofis asibitin maganin gargajiya a jihar Kano saboda a sauƙaƙa mutanenmu na arewa. Duk mutumin da yake jihar arewa, yana ɗan uwa, yana fama da rashin lafiya na ciwon hanta, yana fama da rashin lafiya na ciwon ƙoda, yana fama da rashin lafiya na farfadiya, yana fama da matsalar rashin lafiya na ciwon sukari, yana fama da rashin lafiya na ciwon hawan jini, rashin lafiya wanda ya taɓa ƙwaƙwalwa, ko rashin ilimi, ko rashin karatu, ko yana da rashin lafiya na ciwon ƙafa, to akwai babban asibitin gargajiya da muka buɗe a jihar Kano saboda a sauƙaƙa al'umma. Duk irin rashin lafiyar da kake ita, idan ka zo wannan asibitin, ka je London, ka je Egypt, ka je Cairo, ka je Germany, ka je ka gama yawonka a duniya, ka je India akan rashin lafiyarka, amma Allah bai yarda ka warke ba, in ka zo wannan asibitin da izinin Allah, Allah zai warkar da kai. Kowace irin rashin lalura ce, kana zuwa ba ma sai ka faɗi irin jinyar da yake damun ka ba, kana zuwa za a gaya ma irin jinyarka, domin Allah ya yassara baiwa a wannan ofis. Wa'innan likitocin ƙwararru ne, sun ƙware wajen ba da taimako, sun ƙware wajen gano cuta, sun ƙware wajen ba da magani, kuma magani ne ƙunshe da tajriba da izinin Allah.
1: To madalla, ana tare ne da sashen Hausa na gidan Radio Bond FM 92.9. A gurguje wato kafin mu leka dakin mu na labarai zamu dan bude layukan mu kunce layin mu bari mu bude guda daya. Wato game da abubuwan da ke faruwa a ƙasa ina son ma sauraro daya zuwa biyu su kira domin tofa albarkacin bakin su tare kuma da ba da shawarwari domin kwance samo bakin zaren wato shawo waɗannan matsaloli da ke ci gaba da zama barazana a ƙasa lambar da za a iya kiran mu shine 0703-7306-1916 a gurguje in ka kira ko kuma idan mai sauraro ya kira ya dan fadi a takaice kar ya wuce sakan 30 zuwa 20 haka dai wato idan mai sauraro zai iya tuna maudu'in da muka tattauna akai a gurguje hello a kasha radio Sashen Hausa na gidan Radio Bond FM ake sauraro a daidai wannan lokaci 0706316 a gaggauce musamman wato matsaloli da ke addabar mu musamman a arewacin Najeriya shin me kuke ganin ya dace ta yaya zamu bullo wa lamarin hello alhamdulillah
2: ina magana da Ahmed Abdullahi daga nan Olojo Afafa
1: to bismillah
2: a takaice abinda zan ce musamman abinda yake faruwa tsakanin yan Nigeria ko yan Afirka da ke faruwa a
1: Afirka ta kudu
2: na ɗaya dai muna kira ga su mutanen Afirka ta kudu ko gwamnatinsu su sake tunani wannan mataki da suka ɗauka bai dacewa
1: gaskiya
2: domin an aka dan koma baya kaɗan a 1989
1: 1989
2: iyayenmu
1: ba shakka
2: da suka bada haraji
1: sosai
2: wajen taimakon samun yanci na ƙasan Afirka ta kudu
1: har da ɗalibai lokacin
2: yawwa to wannan cin mutunci da walakanci da suke ma 'yan Najeriya da sauran ƙasashen Afirka Allah su sake tunani su da shugabannin su
1: gaskiya
2: yawa
1: mun gode sosai
2: matsalan baro kuma Allah ya kawo mana sauki
1: to amin ya Allah mun gode na Afafa hello hello sashen Hausa na Bond FM 92.9 mun tabo abubuwa da dama ba shakka mun tabo wato irin cin mutunci da rashin da'a da wato ɗan Afirka ta kudu ke yi wa sauran ƙasashen Afirka hello
2: hello
1: da wa muke tare
2: daga Burinjeji
1: to bismillah
2: magana da ake yi akan kamar da kan gwana da zuwa yi magana abubuwan da ake yi a Najeriya na ya kamata gwamnati ya dau mataki akan wayannan abubuwan
1: to ne
2: jin rayukan mutane yana da muhimmanci a wurin mu
1: sosai
2: to ya kamata gwamnati ya dau wannan mataki
1: mun gode sosai to hello hello hello mu je ga na gaba hello wa alaikum assalam da wa muke tare
2: kuma da da Habibu Alba ya nan ma
1: to bismillah na mal 12
2: ni ana wa shawara da zan baya dangane da kasan mu tana jere amma yana yin tsaro ya kamata a ci talakawa da mu
1: Ya kamata ce mu abin da ya shafi talaka. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Hello?
1: Mana aje? Sashen Hausa na Bond FM 92.9 ake sauraro a daidai wannan lokaci. Hello?
3: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum salam, da wa muke tare?
3: Magana da Maman Fati.
1: To bismillah Maman Fati.
3: Ta dai wannan lamari ta jihar Jamus ta Najeriya, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lamari kamar ne Allah ya kawo mu ga muke ciki. Wannan Najeriya muna mata fatan Allah ya kawo mana sauki, kawo mana sauyi. Kuma shi wa gabanin ki jara. Duba halin da ƴan Najeriya suke
1: ciki.
3: Za su ji an yi tunatun ƴan makaranta. Shi ba su kalla wannan ƴan makaranta da aka tsata yara har da ƴaƴa ƴan shekara wata uku, shekara uku. Zai saka ta ne. Wannan lamari na Najeriya sai dai mu haɗa da addu'a.
1: Insha Allah.
3: Mu tashi mu tsaya mu sa Najeriya a cikin addu'a.
1: Ba shakka.
3: Mu tashi ba. Allah ya canja mana wannan rayuwa da muke.
1: Amin ya Allah.
3: Mana mafitan rayuwa.
1: Mun gode Maman Fati. Bond FM 92.9 ake sauraro a daidai wannan lokaci. Muna karɓar kira ɗaya yanzu za mu leƙa ɗakin mu na labarai. Hello? Bismillah, hello? Mai sauraro, ina fatan za mu ci gaba da sa ƙasar mu Najeriya a cikin addu'a kamar yadda masu kira suka tattofa albarkacin bakin su gagarkuwa da yara. Wannan ma kenan wato wasu yankunan na arewa abubuwan ba sa fitowa, amma kuma muna roƙon Allah ya dafa mana, ya kawo mana ƙarshen wannan matsaloli da muke fuskanta a ƙasar mu Najeriya. Ba mu da wata ƙasa da tafi Najeriya, don haka dole mu haɗa hannu da ƙarfe wajen yi wa ƙasar addu'a. Ubangijin Allah ya kare mu. Waɗanda kuma ke tsare, Ubangijin Allah muna roƙon shi ya fidda su, sannan kuma ya gyara mana ƙasar mu Najeriya, ya daɗa ba mu lafiya da kuma abin da lafiyar za ta ci. Da misalin ƙarfe 3:30 daidai a dakace mu, inda za mu kawo muku wato labaran duniya daga nan sashen Hausa na gidan Radio Bond FM 92.9. A madadin sauran abokan aiki, Hawwa'u Garba Aliyu ke cewa a ci gaba da kasancewa tare da mu.

0: tuni na zo muje ga sauran gayin can suna zuba mu
1: ni ji ji jiki
0: haba zuna ka kan menene
1: ai bisani zuna abin ya hannu zuna
0: ha ko masin din haka ya saki taso wani
1: cutar basir wahala ce
0: haka zai tai ma kaikayi kubura har ma da zuban jini zama ya gagara
1: dan uwana
0: kana bukatar anodol suppositories na matsawa anodol suppositories yana dauke da sinadaran bismuth subgallate balsam peru da zinc oxide da zasu yaki basir domin ka samu sukuni walawa da shakatawa tare da abokan ka
1: mutuni na zo muje baka jiya ki bawa kowa daya
0: Anodol suppositories sauki ne ga mai basir anodol suppositories daga Daily Need Industries a karanta kasidar ciki idan bayan kwanaki biyu ba a samu sauki ba a tuntuɓi likita

Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan mun wane lafiya. Yanzu ga kanin labaran kafin in karanto labaran tare da ni Hawwa Ugarba Aliyu. A cikin labaran namu na yau za ku ji cewar gwamnatin jihar Katsina ta sanar da rasuwar Manjo General Rabi Abubakar a hannun ƴan bindiga da suka yi garkuwa da shi. Haka zalika za ku ji cewar shugabannin kasuwar Ladifo da kungiyar kabilar Yarbawa masu sana'o'in hannu sun kai ziyara ofishin dan takarar majalisar tarayya da ke wakiltar Mushin ta biyu. A wani bangare kuwa za ku ji cewar ministan harkokin wajen kasar Iran Said Abbas ya ce akwai yuwar Iran da Amurka za su cimma yarjejeniyar zaman lafiya da aka da ka'iya ga kai ga bude mashigin ruwa na Hormuz. Yanzu ga labaran daya bayan daya. Gwamnatin jihar Katsina ta sanar da rasuwar Manjo General Rabi Abubakar a hannun ƴan bindigan da suka yi garkuwa da shi, a cewar shafin labarai na BBC. Gwamnatin ta bayyana wannan rashi a matsayin babba ga Najeriya baki daya. Idan ma sauraro za su iya tunawa a watan Mayun wannan shekarar da muke ciki aka sace Rabe da matarsa a Katsina. Rahotanni da yayi nuni da cewar marigayin yayi ta jinya a yayin da yake tsare bayan fama da ciwon siga da kuma hawan jini. Shugabannin kasuwar Ladiko da kungiyar kabilar Yarbawa masu sana'o'in hannu sun kai ziyara ofishin dan takarar majalisar tarayya da ke wakiltar Mushin ta biyu domin taya shi murnar lashe zaben fidda gwani a zaben da ke tunkaro mu a shekarar 2027. A madadin jagorar tafiyar injiniya Charles ya roki dan takarar da ya ba su kwarin gwiwa tare da mara musu baya a harkokin kasuwancin su, tare kuma da tabbatar da ya ba su hadin kai ko in ce ya hada kawunan su ɗan kasuwar kenan ta yadda za su samu morar Roman demokradiya. Dan takarar Oluwatoyin Fayinka ya yi farin cikin wannan ziyara tare da ƙara tunatar da ɗan kasuwar bin dokokin kare kasuwancin su da mutuncin su. Oba na Lagos Oba Rilwano Akiolu ya gargadin matasa da ke yin komai ko da ka iya yin komai don zama attajirai ko masu hannu da shuni. Basaraken na gargajiya a yayin hira da manema labarai ya ce babban kalubalen da Najeriya ke fuskanta a yanzu haka shine sanyin kuɗi tsakanin matasa ta kowace hali. Lura da yadda ko in ce inda ya danganta wannan a matsayin daya daga cikin matsalolin da ka iya haifar da na sani da kuma abubuwa da dama tsakanin su. Wannan yasa shugaban yin kira ga hukumar wayar da kan jama'a da ta fara wayar da kan matasa musamman masu ire-iren waɗannan halaye da ta yi taka tsantsan tare kuma da rungumar sana'o'i ko ayyukan yi. Haka zalika yayi kira ga gwamnati a duk matakai da ta samar da ayyukan yi tare da janyo waɗannan matasa musamman masu kwazo da hazaka a cikin su ta yadda za su zamo abun koyi ga sauran su. Ministan harkokin wajen kasar Iran Said Abbas ya ce akwai yuwar Iran da Amurka za su cimma yarjejeniyar tabbatar da zaman lafiya da ka iya kai ga bude mashigin ruwa na Hormuz. Abbas yayin hira da manema labarai ya kara da cewar a yarjejeniyar da kasashen biyu ke duba a kai sun hada da dage takunkumin dakatar da Iran da Amurka ta yi. Abbas yayin hira da Amurka ta yi wato takunkumin da Amurka ta kakabawa Iran yayin da tattaunawa kan shirin nukiliyar Iran ya ce sai zuwa nan gaba. Yakin da aka fara tun ranar 28 ga watan Fabrairun wannan shekara da muke ciki ya kai ga Iran rufe mashigin ruwa na Hormuz da ya kasance muhimmiyar hanyar jigilar man fetur da iskar gas a duniya. A bangaren shugaba Trump na Amurka kuwa ya ce ya soke kai hare-hare da ka iya wato da kasar ta shirya kai wa Iran saboda masu shiga tsakani su cimma matsaya
da yarjejeniyar da ake shirin kullawa nan ba da jimawa ba labaran kenan a wannan lokaci da fatan za a biyo mu domin samun cikakkun labaran da wasu labaran a shirin mu na gaba wato sharhin jaridu a madadin editan mu a yau da ta tace mana labaran cidin ma okpara injiniyoyi da suka sada ni da ku ni Hawwa Ugarba Aliyu ke cewa mu huta lafiya.

jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da fatan an yi sallah lafiya muna roƙon Allah ya karba mana ibadin da muka yi a cikin wannan sallah ta layya muna roƙon Allah ya gafarta mana wanda suka samu damar yin layya Allah ya karba wanda ba su samu dama ba Allah ya ba su ladan niyya wanda suka yi da karamin abu Allah ka ba su damar da za su yi da babba shekara mai zuwa wanda ba su iya ba Allah dan girman ka ka ba su damar da za su yi baɗi albarkar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka baro gidajensu garuruwansu suka zo garin nan nema Allah dan rahamarka ka ba su abin da za su koma garin su ana farin ciki ana murna ana jin daɗi albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ni Abubakar Bilhaqi ina nan a cikin Agege a nan Markas in ka zo cikin Agege ka ce Markas in ka zo ka ce a nuna ma gurin Abubakar Bilhaqi jama'a ku zo guri na idan akwai damuwa dan Allah ya yassare mini Allah ya hore mini Allah ya amince mini Allah ya bani damar taimakawa mutane masu matsaloli musamman wanda kasuwarsa ta tsaya wanda aikin sa babu wanda taurarin sa suka yi duhu ba ya iya haskaka samun sa to ku zo guri na da ikon Allah Allah zai haskaka Allah zai bude hanya mutane suna zuwa guri na kuma suna ganin al'amari na ikon Allah ne mutane suna zuwa guri na suna ga abina akwai al'ajabi in dai matsala ce kake tare da ita ko a wajen kasuwarka ko kuma kana samu babu ci gaba ko kuma abubuwanka ya tsaya ko matsaloli na makiya sun saka a gaba ko kuma kasuwarka tayi baki tayi duhu ko kuma budurwa baki samu aure ba mutane sun san aiki na in dai an zo cikin rahmar Ubangiji cikin yardar Ubangiji Allah zai yassare za a gode wa Allah idan an zo guri na ni Abubakar Bilhaqi mai aiki da ikon Allah ni Abubakar Bilhaqi mai aiki da yardar Allah wanda suka zo kafin layyan nan Allah ya ba su aure ban san adadin wanda suka zo guri na Allah ya ba su aure ba zuwa na Lagos ban san mutanen da suka zo suka ce Malam Bilhaqi mun je har Kano wajenka mun karɓo taimako Allah ya ba da rabo akwai matar da ta tashi daga Lagos suka taho da mijinta waje na Kano Allah cikin ikon sa basu bar Kano ba sai da Allah ibada rabo jama'a ku yarda da ikon Allah jama'a ku yarda da ikon Allah ni Abubakar Bilhaqi ikon Allah ne ina mai matsalan aljanu ni Abubakar Bilhaqi Allah ya mun baiwa na fi karfin aljanu ina koran aljanu a jikin mutane ina fidda aljani a jikin mutum dinnacin aljani da yardar Allah yaron da baya tafiya yaro baya zama yaro baya magana a kawo shi Allah zai warware zai taka yaron da ke shaye shaye yaron da ba shi da nutsuwa yaro mai taurin kai mai gardama a zo gurin Abubakar Bilhaqi Allah zai shirya shi yaron da uwarsa ta kawo shi waje na yanzu duniya ta gani da a karkashin gada yake kwana a bola yanzu Allah ya shirya shi daga masallaci sai gidansu wayayi Allah ne ina nan a Markas a nan cikin Agege ga lambar da za ku kira 081 35 77 75 16 ko kuma 070 82 61 51 76 ko kuma 090 64 30 87
69 Allah muna roƙonka dan girmanka ka ba mu zaman lafiya Allah Najeriya ka ƙara hada kan shugabannin mu ya ubangiji Allah ka ba wa kasar mu zaman lafiya

kama da lamas iya magana kan ce laifin dadi karewa don haka anan zan da sa'aya tare da na tabar mar shirye-shiryen mu a wannan yammaci ina fatan an ji dadin kasancewa tare da mu idan haka ne ina fatan gobe ma za a sake biyo mu anan sashen Hausa na gidan radio Bond FM 92.9 yanzu haka ga abokan aiki na bangaren yarbanci sun zo da yawa har da baki sai dai jagoran shirin ana kiran shi Olumide Olalere amma an fi sanin shi da Olumaiti dan haka na bar ku a hannun shi ne kuma daga nan sai in ce ku kwana lafiya yeah.

0: lẹ ro pe ta lẹ se bi o emi so ya ri lo nso ro so ti igbo ile ile
1: e ma do fun be ma do fun be ma uda 92.9 bonde pe e ma do wan kana
2: e kuro le ni bitiki ti owo ja le se bonde fm 92.9 de bawo ni akojo meji meta salafia ni aku lala koko jojo asiku isimi okun ose ah olagbara o lagbara gidi adupe lowo eledumare adupe lowo olorun ogun isuse o ah opolopo lo npe ki lo nsele na olumayiti sugba adupe lowo olorun ekokan mo be na o ma ri be sugbon ogun ajabo ogun ajase o na ni olorun ti se ogun to de ti se ko ni gbori mo lagbara olorun eku lela kara le re wa la kero ona kabiyesi la ko balade gbogbo bi te ba ti nlafana ti ma gbo wa lowo lowo e kuro le o aku isimi okun ose ini ojo ketala osu kefa odun 2026 e ka ijo mo luwa bi na re leyin ta ti gba se lowo awon eyan wa usa wa awa garuba opinrin to da to le won bi si pinle ko eleyi gan ti ko la usa adupe lowo olorun gbogbo ajo nko mo lubo ni awusa ni gbogbo emi nkan ko mo wa nbi o oga mi olumide olalere olumayiti loruko temi be pe mi olumayiti omi eko eko ni eto eyi wu mi o na le ma gbo lati sin di ago marun gbogbo awon to wa awon kale titi di ago mejo ale
3: e ka san o eku dede iwo yi o adeku weekend ni gbogbo bi ti e tin gbo wa abose de sokun bi lo nkin bawo ni weekend yin awa sepe sepe la wa ni bi figure 8 ninu studio an se faji ni o yotomi la wa o
2: bo se wa na nu faji ti wa re o eyin na mi ti ba kai mo faji ti e se ni won tun osin ti o ni gbe yin dogbe won eto yiwu mi na le ma gbo lati sin dago mejo ale ago marun ala di ala o je ala je wa bi o ba kan na se kinot aya kisode aya agbara to nwa agbara bo se wa na nu o ya e ja farabalẹ agbodunu o

0: ni eleyi na lorin ti Shakira se pelu Burna Boy omo wa nbi na ni fun iko ka akiri lorilede to je pe won gbaradi lati gba ifese won se cup agbaye world cup 2026 yi to je pe ngba ti aba wo abawole won ta mo se entrance won won sise gidigidi to je pe ah opopolopo eyan nife si won si gori yi fun won won fun won ni ameye fun orin ti won se papo yi tori pe orin yen koja be won pile se ni to ba ranti Shakira na tin se orin bo fun world cup ele fere je mo so pe le be le le kerin bi karun to tin ba bo latin pepe as mo Shakira waka waka won lo kon gba yen na tamina mina eh aga waka eh eti mo so awon yo le gbagbe lawon mo ton bi gba yen sa mo je sise pe to mo bo se nlo o pe je ni alaba be le sa bodo fe mo lawa 9.9 lori odan o se tes waju yen yara le en te lanfo ni ati gbo wa no to iko nigeria ah lo sugbon mo wa ti won lo loki okun ki le le di so si sugbon iko na le so wa ba lo ta ni ka wo teyin fe ko gba ife yi wale e bi fe so se work up se test waju yi 080 26 29 81 90 080 26 29 81 90 en lo lo fe re bon la papo en lo lo fe ile se bon fm 92.9 afa lati je ka mo irungba yin keyin na so nte ba lero lori ife eye cup agbaye world cup 2026 ni ti o gbina yayi ka le tele ta le fe ko gba ife eye na ti o dun mo yin nu o le se pe ko bia Chelsea ni nu omo yin to wa nbe to se pe yen gba ball ka ke lohun abi man u abi liverpool abi barcelona abi madrid ni e je ka mo irungba yin labala me
1: awon barcelona go won ze ni me to be tele bi argentina ni bo je spain ni bayi tori awon mo po ni bi
0: mi won po kala kiri
1: ni afikun si ibere yen looto gbugbo awon eyan ma wo pe orilede yi ni o ma gbe fe eye world cup kini kon kini kon sugbon ngogo wa o lawon orilede kun to ko ma je ki world cup dun bi awon ta ba wo last year morocco nkan ti morocco se ni last world cup yen nkan to se o je nkan to je pe awon eyan o believe ko awon eyan o gbagbo lori nkan be yen o le sele iyen na le yato si yen na croatia na cameroon na south korea be lo be talero ni world cup to nlo lowo yi o le de wo le ro pe awon eyan o foju si lara sugbon o le se awon eyan ni jamba e je ka mo
0: be ni 080 26 29 81 90 080 26 29 81 90 na ni ke ba fi pe ke fi da si ka gbo irungba ati yin na ni ti role to ni ile se bonfm 92.9 na le se gbadun eje ka sa ye mo pelu oja kan si meji a pada abo

adupe lowo olorun oga ogojulo lati ago merin abo ta tin ba bo bere bere bere te ba uja ago yen ri pe ago mefa kojo iseju marun ori eto mo ni alejo ninu agbara pelu mi nbi odu ni won o kin samo foduko awon to ba n gbo mi fun gba kokon nikan lo ma je ajuju si sugbon anfani lagba o na ni e ma je leni awon to tin janfani koda elomi a le so ton awon to tin gbo lati ileise Reti Point Limited asoju ileise won o ti wa nkale e mo pe won o kin fi ileise Bond FM sere tori e won mo pe oruko rere ti won gbe dani ati oruko rere ti ileise Bond FM na ti won ta gbe dani ko gbodo baje tori pe oruko ba ti baje ko se fowora ko se ra o lawo awon oluselu mi oruko ti baje won ti wo won ti

Pileti omi. Kent Soniade. Oba, oba ngbe oba mi. O se bo Olorun oba to joba lo. Iyono ni. Gbogbo oba laye pata mo ma ki yin e kuro le o. Kabiyesi ti wa ni. Oba lo npori oba o. Baba pe eru inu eru abaje ko so mo eru mi kan. Awuse ilu onigbongbo Kabiyesi. Oba Adeyemi Ajasa omo ilo nkiyin o. Alaja Olaide Olohun je ona ni ki ma kiyin. Bose de sokun bi oni ma kiyin Kabiyesi. Ba se wa nle bayi Kabiyesi npe nipa olumati ki lo sele si Bondo FM are o se ko keta sibi bi lo ba o wa kan lo se kinot aya kisode yawa agbara ni lo ni ma ki Kabiyesi awuse onigbongbo.

ago meje ale ti lo e ka le o aku faaji okun se mo si gbaladura teni koni jeri mo fun gbogbo wa o iroyin agbaye la mo fun lati le se wa bond fm 92.9 ka radio nigeria to fi kale si onigbongbo ninu gro ikeja leko ibe lati iroyin sajuna eje farabale gbo koko to le tente ninu awon iroyin ohun na ijoba ipinle eko ti se gbogbo eto to lori ti DJ World Robot Olympiad o tun sawari ebun lori imo ero ijoba eko kede titipa awon ona kan lojuna maruse eko silo abe okuta fun iwoba ojo pere kirite lati satuse sawon koto idominu ni ifako ijaye egbe nagaf fidunu si aye ti won le soto fun won ninu rolling grazing bonded terminal awon mo lede yi to se won nile Ethiopia mo faramo iwe adehun lati wa se ewon won yokun ni Nigeria iroyin na re lakotun eja farabalẹ gbo latenu Olumide Olalere ijoba ipinle Eko lati pase ile ise to mojuto oro eto eko o ti pari gbogbo eto to o lori asikagba idije World Robot Olympiad WRO nipinle Eko pelu akori robot pade asa idije yi wa fun lati ronu jile ati lati wo bi ero bo se mule si laarin awon akoko kakire ipinle yi ninu oro ti e ni agbegbe ojodu ibe ni akowi agba ni ile ise to ri si oro eto eko arabirin abisola dokunmu adegbite to ti odoleko agba labi akowi agba fun okun kefa eto eko arabirin mojisola christiana yusuf to wa seju fun ologosu barabande fun akoko obi oluko ati eka imo science ati ti imo ero labe ile ise eto eko na arabirin dokunmu adegbite so pe awon odo langba to mo nipa imo science ni lati se ara orisirisi ti o kapa wala ti ile Africa to ndojuko lolo gege bi alaye to se o so di mo pe ijoba gomina babajire san olu o mu oro awon kekko ni babara lona ti yo fi sawari ebun won ati lati ko won ni oye to ba asiko ta wa yi mu arabirin dokunmu adegbite salaye siwaju pe idije World Robot Olympiad o fa aye gba awon kekko lati wo ona abayo lati se ise papo ati lati figagaga lori isamulo ero nitori ojo iwaju fun ide yi iko to ba pegede ohun ni yo lo seju ipinle Eko nibi asikagba idije ohun nibiti won ati lo koju iko yohun to ba tun se dada julo jake jade orilede yi pelu anfani ati lo soju Nigeria nibi idije mi to ba waye nila okere ijoba ipinle Eko ti kon sara si awon eyan to nfinu fido fi ejele lati le ba gba emi eyan la ile to ti mu ki opo olugbe na ko ma fi eje won le ni gbogbo igba o so iwuri yi nibi eto ayeye fifi ejele ti odun yi iti gbogbo agbaye nse leni ni alausa secretariat kejaleko ibe lo ti waye le ti won pe akori ti odun yi ni fifi eje eye kan le laso o gba emi eyan la o gba emi eyan la ni bayi akowi agba ni le ise eleto ilera nipinle Eko dokita dayo lajide o lo sawaye pe fifi eje sile je ireti fun opo awon eyan to wa nipo aisan o si ni fifi eje le o tun wulo fun awon obirin wa na awon ti eje nda la eje nda soroso lara won leyin ti won robi tan pelu omo to nfi eniku folajide atawon to ni jamba to fi mo alaisto to nkoju arun ito sugar pelu awon to nilo eje nkia kia pelu dokita lajide o fi kun ore pe ilu Eko lo nilo eje pupo julo nitori ibe ni opolopo awon eyan ni won ma nsa wa jake jare orilede yi lopo igba ti won ba nilo itoju dokita lajide o wa soro si oro kan tawon eyan gbe po yenu pe ati bi eru se npa awon eyan lati fi eje le o wa fi da ara iloju pe ara ilu loju pe ara furara e o ma nda eje pada sago ara en to ba fi eje le koda o so dibi pe awon agbalagba gan won le fi eje sile oni o kere pin le meta si e merin lodun saaju ninu oro akowi ajo to n seto eje ni ipinle Eko lsbts
Dr. Bodurin Oshikomaya o so pe to fi eje sile odun iwa fun lati fi mo riri awon eyan to ma fi eje le leti ise iruju won je emi sise oju anu ati isokan ijoba ipinle ko ti kede titi pa ojuna baale ani mashawuro ni agbegbe ifako ijaye fun iwon ba ojo pere titi ni lati le ba je ki ise atuse ati kiko inu ikoto idominu to nlo lowo koto ti ya komon komon lati le dena wala atogun lile ati omi to le waye kaakire ipinle eko ni pataki julo lati Adfarm Estate to fi di adugbo Adsin lo si baale ani mashawuro gbe ijoba eko se se lalaye o kede pe lati otuna ojo aje monday ta wu loko yi ti se ojo kan edogun osu yi ni ojuna na yo wa ntiti pa gbon gbon fun odidi ose mejo pako lori igbese yi commissioner eto igbokigbodo oko ogbeni oluwa seun osiyemi o selaye pe titi pa awon agbegbe na yo ko ba abala kan lojuna na bayi ogbeni osiyemi o wa so fun awon awako to ba nlo si ona baale ani mashawuro lati ona marose ko si lo abe

dipa ni ajegun ilo bus stop junction si adugo adetiba street fagbeiro abayomi street ati fola aziz street ki won tun jade si gbangba commissioner so pe koni si lojibo oko lojina ma rose ko si lo ba okuta o ni gbogbo adugo yin se bala ni ma saun laare asiko ose mejo ohun ogbeni osiemi o wa ro awon onimoto lati fowo soropo pelu awon ose to n dari oko loju popo ki won si tele awon alale ati ami to pe akiyesi pe won gbe tun gbe sojuna ohun pe won se ona lowo won ti se apere oja gege bi engine to mu abgalala laba eto oro aje wa o isun je ibi to n pese ona ati ja timu fun opo omo lebi yato si iyan nikan o tun je aye ti owo tin wole kaakiri ese koko ati jakejado agbaye pata nitori e o se pataki ka wo ona ti a fi gbodo seto irun lagbara fun awon oloja wa gbogbo koko oro yi lo jade latenu alaga ijoba ibile badagri ogbeni babatunde hun pe nigba to n tepepe oja agbalata titun ti ohun dije fun ipo gomina ipinle eko tele ri iye dr samuel mawuyan ajose ti opo mo si smart gold to se eko fun gbogbo awon to n taja ninu oja agbalata market ogbeni hun pe so wipe ipejopo na ko kin se fun lati wa wo bi oja na bo se rewa to bi sugbon bi ko se lati se ayesi eleinju anu to mu ilosiwaju baarin agbegbe ohun iye dokita ajose mawuyan ati lati se apunle fun latari bo se se dasile egbe yesma foundation silu badagri ogbeni upo e tesiwaju pe dokita ajose mawuyan o ti jowo omo oko gege bi adari gidi ju ti oro oselu lo pelu bo se ndo ara ilu ninu nipa awon eto amayederun olekanjoko to se gbese alaga council badagri o wa woye pe oja agbalata market to ohun o tu fi kun ara asiyori e ati ife to ni fun awon omo badagri nigba to n soro ni bi eto ohun ti e dr samuel mawuyan ajose o wa fun ara e so di mo pe awon eto ti ohun ti se yi o tun mo gba ba oja agbalata to ti dabi ti la okere nitori pe oja na ni oja keji to ti wa tipetipe ni ipinle eko leyi to ti pa oruko ilu badagri da city tun akoroyin wa temi tope ajayi o jabo pe koko idi ti eto na fi waye ni lati fi oja titun ohun so oruko ologbe baba dokita ajose si prophet abraham ajose building lati owo alaga ogbeni upe iru agbalegba ti le se wa bond fm 92.9

0: wa tubo ma lo si agbugbo tamina to wa dakadado Nigeria lati mu lo si waju ba ise fifi eru tise ni Nigeria ijaba ipinle kasina ti kede iku ajagun feyinti irabi abaka ti ogbo mimi si akata awon afemisofo leyin ose melo kan to ti wa ninu igbo kijikiji tawon eyan ati ijoba ti won tin wa ona ati gbakale ikede iroyin ku ritara major general abaka waye natodo commissioner to risi oro eto abo abele ati oro abele ni ipinle na iye dokita nasiru muazu oni salaye ku na gege bi adanu nlagba ati ku gbona fun molebi e ipinle na ati orilede nigeria na papo iroyin un lo bayi pe ajagun feyinti na ku natara airi ogun lo fun esan ito sugar to nda lamu pelu eje ruru lasiko to wa labe akata awon ajinigbe bakan na o salaye pe gomina diko umaru rada o salaye sele iku na gege bi asiko dudu le to pe wa sakiyesi atete wa ni sokan ati lati koju iwa odaran to nda lafia ile ilamu o je ko di mo pe gomina ti fi idi e mule pe ipinle katsina o fo so po pelu ijoba papo atawon ise ajo to ri si oro eto abo lati dide wuya fi oju ase bi won ki won si fi imu won jofin o si pe fun adura lori odo ogbo na to ti feyinti lenu ise ologun pelu molebi e lasiko ikadun o se pataki lati ma ka oro olorun lore ko re bakan na ka gbe igbe aye iwa bi olorun agba ojise oluwa ni to tun je odasile ijo Christ People's Assembly eni owo pastor Michael olorun leye olope ipe na nigba to nse iwasu lowo nibi eto isuku wa sikagba olobu ajirere Rebecca Abolarin ito wa ere agbugbe mafoluku osori leko pastor olorun leye owo ipe o se pataki ka ma fi funi kasi ko eko lara kika oro olorun ati lati se dada sawon to n ba wa gbe ni gbogbo eleyi a se atona ati wo ijoba orun odise oluwa na wa ro gbogbo eyan to wa nibi eto isuku ohun lati ko eko latara iwa rere igbese aye iwa bi olorun fifi ife won somo lakeji eyi ti olugbe ajirere Rebecca Abolarin to wu nigba aye e iroyin da okere ohun ta gbo ni pe awon elewon to wa ni ogba ewon Aba Samuel nilo Addis Ababa ti se orilede Ethiopia won ti fi idunu won won latari bi won se faramo ibuwolu oro asoyepo laarin Nigeria ati ile Ethiopia lati yonda awon elewon na lati wa se ewon won yokun ni Nigeria wa iwe adewon ohun waye latowo ijoba papo lati pase minister ipinle fun ile okere iyen arabirin Bianca Ojukwu igbese na lo lomu inu awon elewon ohun dun ti won si kan sara si are Bola Tinubu ati ijoba papo kuti yo pe fun pe o ti e kara masike oro mo lede yi to n gbe leyin odi nigba to n fesi si igbese na arabirin Ojukwu salaye igbese ohun gege bi ireti otun to o to lanu sugbo ko nko kito ma lo ati farabale gbo koko iroyin na lo kan si ijoba ipinle ko ti se gbogbo eto ton lori DJ World Robot Olympiad o si tun sawari ebun lori imo ero ijoba Eko kede titipa awon ona kan lojuna marose Eko silo Abeokuta fun won ba ojo perete lati se atunse si awon koto idominu ni ifako ijaye egbe Nagafu fi idunu won si aye ti won yo si to gede nbe ninu Rolling Grazing Bonded Terminal awon omo lede yi to nse won nile Ethiopia si se faramo iwa iwe adehun lati wa se ewon won yokun ni Nigeria opara bande lo si odo temi tope ajayi pelu atileyin chidima opara osekwe awon lotu iroyin agbaya loni Olumide Olalere loruko temi e seun te n gbo Bond FM ajesewo ni baje
1: ejimare loji ri ewa patuko ejimare loji ri ewa patuko Ejimare lo jiri ewa pakuko, nibi kakede, ati polowo, o se royin, Bond FM.

ba ti duro le oko ko ya mo po ngo o le duro le oko o iye ba je oni party party party sha o ba aso ni sha egberu iba ku n Saturday ko si won ko ojo Sunday awaye ni bi obirin be dakun jo oro dada bo ba fe le mi gigun ala o fe obirin to rewa julo.

Iwo na ma lo go eyin eyan mi heo se ti gbo npa e 4 round beaters asiko e na la wa yi bi ere bi ere bi awada bi awada osu junu ma la wa yi o osu kefa ninu odun ki la won asayan ti yin daada ni abi ni daada ni da keji e bawo lo se nlo e ma gbagbe ipinu yin be se ti bere asayan yen ohun lo ma ditami bi asawon oloyinbo ibi te ma pari odun yi si se wa ti gbo npa e 4 round beaters won ni pe ke sise dede ke sise ke saprapra ke yan awon beaters eleyi to nsara lore to ma mara ji pepe to ma mara ya gaji gaji eyin na e pariwo e se 4 round beaters.

gbogbo yin te pe wa patapata la mo riri yin o aforuko giwa ile ise wa kiyin o Alhaj Abdul Wahab Alade Akosile be se yan ile ise wa layo ah bi mi o se gbo bonde fm ah mi mo bara mi se ri o se mi bayi o se mi bayi ah e se olohun anife eyin na baba wa na kabiyesi awuse onigbongbo oba oluwa segun adeyemi ajasa ni last week ye bayi lo tin pe ah peladura ni olohun aba yin se o kabiyesi e se amoriri yin o

0: mighty hand of God. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run ti ń gbani. Ìṣòro ńlá wo ló ka ọlọ́yà ọ̀rẹ́? Níbo logun ti ń jà tó lè sọ fẹ́nì kankan? Wá pàdé Jésù oníṣẹ́ ìyanu ní gbogbo ọjọ́ Monday nínú àdúrà àgbàṣẹ́gun. Mighty hand of God. Nílé ìjọsìn Rapture Proclaimers Evangelical Church of God. Tó ń bẹ ní number 31/33 Adéyẹ̀fọ́ Street, Lagos Abeokuta Expressway, Car Wash Bus Stop, Ìyànà Pájà. Níbi tọ́lọ́run ti máa gbọ́wọ́ ọmọ mi fún mi láyọ̀ SA ṣiṣẹ́ ìyanu. Hello, mommy. 08032825416 08050604508 Mighty hand of God ni gbogbo ọjọ Monday. Má bogun rẹ mọ́lẹ̀. Jésù yóò fún ọ lọ́nà àbáyọ.
1: Dìde. Abiru dìde.
2: Mo kí ogbe ti tó ń gbọ́ mi ní wákàtí ní orúkọ Olúwa. Bẹ́ẹ̀ ni mo sì gbàdúrà fún ọ ní orúkọ Jésù Kristi ti Nasareti. Ohùn rẹ kò ní bí Ọlọ́run nínú mọ́. Àdúrà rẹ kò ní padà sí ẹ láyà. Gbogbo iṣẹ́ àti ìṣeré níwájú Ọlọ́run kò ní dègun lé ẹ lórí. Ẹ̀mí àṣìṣe Ọlọ́run kò fi bunú ayé rẹ. Àkọsílẹ̀ burúkú tó mú kó mọ jìyà àìmọ̀dí láti inú ẹbí rẹ wá lórí títí ẹ kí ìbínú Ọlọ́run kó parẹ́. Lórí bí títí ẹ ìdájọ́ Ọlọ́run ní kíkorò kó dáwọ́ dúró. Ọjọ́ tó máa lò láyé a kò ní kà fún ẹ̀sán búburú lé ẹ lórí. Mo gbàdúrà fún ọ o. Tàbá rí ìwọ táláyàn lè ń tẹ̀lé kiri. Kò síbi tó dé wọn lò náà ni wọ́n rí. Ẹni tó sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ́ lódùmọ̀rì. Tóní tó ń bá sì wà láyé ò ní rọ̀nà lọ. Tóní bò bá kú pàápàá òun ó gbèsè ẹ lẹ́lòmíì lọ́wọ́. Ìdájọ́ Ọlọ́run kò wárí o. Ìdájọ́ Ọlọ́run kò mú wọn mọ́lẹ̀. Agbára wọn tí wọ́n rò lórí ẹ̀ tán fi ń sakọkọ́ kú mọ́ wọn lọ́wọ́. Agbanilágbà tán kó gbà ọ́. Bàbá tí ń tú ni. Tí kìí gbẹ bọ́ tí kìí gbẹ̀jẹ́ kó wá orí kó tú ọ sílẹ̀. Mo gbàdúrà fún ọ. Ìwọ́ tó fọ́ Ọlọ́run ṣe gbẹ́kẹ̀lé ọ. Tó dẹ̀ ti wá gbàdúrà tí wá sun ẹ. Bó ṣe ń gbàdúrà tó. Bẹ́ẹ̀ náà ni nǹkan le tó. Bó ti ń gbóhùn mi lórúkọ Jésù. Agbára àṣẹ ìtura. Tí ń gbani lọ́wọ́ ogun gbígbóná kò wọnú ayé rẹ̀ lọ. Ibi tára ti ní ẹyẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí tura níbẹ̀. Ibi tí nǹkan ti lé kó bẹ̀rẹ̀ sí dẹ̀rọ̀. Ibi tó ti dè ọ́ kó mọ́ tú. Bó o bá gbàgbọ́ nínú ohun tó ń gbọ́ yìí ní orúkọ Jésù Kristi. Ìdè rẹ kó mọ́ já kí a tú ọ sílẹ̀. Ẹ̀wọ̀n rẹ kó já túbù rẹ kó ya kó rọ̀nà àbáyọ o. Ẹni tó bá sì lò ní ẹ lọ òun ni ó rọ́pò rẹ nínú ìdè. Ẹni tó bá lò ò ní bọ́ òun là á gbèdè. Ẹni tó bá lì kò ní dára fún ọ òun ni ó sọ tó dára nínú ayé tirẹ̀. Torí àánú àwa orí bo ti ń gbóhùn yìí. Àánú àwa orí sẹ́ nǹkan rẹ̀ ò ní bàjẹ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́ mọ́. Wọ́n ní kí ẹ pẹlẹ mọ́. Ó mọ gbóhùn ẹ kú oríire. Wọ́n mọ sọ fún ọ lọ́sàn-án lóru. Gbogbo tó jẹ́ ti ṣe yóò bẹ̀rẹ̀ sí dùn. Ìkorò tan lọ́rọ̀ rẹ o. Wà gbọ́ ibi tẹ́ ogun ẹ̀sán ti ń jà ẹ́. Àánú àwa ẹ̀ rí débẹ̀. Ó ra àánú Ọlọ́run o. Jésù Olúwa wa. Àmín. Ẹ já lọ sínú Bíbélì. Ẹ já ka ìwé Jòhánù. John 8. Orí ìkẹjọ. Verse 36. Ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gọ́jì. Ẹsẹ̀ kẹrìndínlógójì. 36. Onítorí bí ọmọ bá sọ yín di òmìnira. Ẹ ó di òmìnira ní tòótọ́. Nítorí tí ọmọ bá sọ yín di òmìnira. Ẹ ó di òmìnira ní tòótọ́. Kò tẹ́ sọ yín lọ́pọ̀lọpọ̀ máa fi ń wàásù, máa fi ń gbàdúrà. The Bible say, when the sun set you free, you shall be free indeed. You shall be shaken in kind indeed. Tẹ́ ẹ bá wá kà síwájú ní verse 47. Ó ní ẹni tí í ṣe ti Ọlọ́run a máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Nítorí èyí ni ẹ̀yin kò ṣe gbọ́ nítorí ẹ̀yin kì í ṣe ti Ọlọ́run. Ẹni tọ́ wọn bá sọ di òmìnira yóò di òmìnira ní tòótọ́. Àwọn wo là ń sọ di òmìnira? Ó ní ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí wọn. Ó tù wọ́n lára, ó mú wọn kú òmú ìgbèkùn wọn. Ẹ wá máa sọ pé àdúrà ò gbà. Àdúrà kì í dédé gbà kì í ṣe májíìkì o. Ètò ní o. Kì í ṣètò kándù, kì í ṣètò tùràrí o. Kì í ṣe ẹbọ oríta o. Òun náà ṣe ní ká kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. oni egbo mi won pe nkan ni asa ati se ibile ede onikaluku ile onikaluku asa ati se nbe laye bo ni o se ni si lorun ah bi se nbe laye ni asa ati si orun na nbe ah igbaran lebo te ti ko gbo ke so lohun ni o teri ba fun o iwo to laduwa ti sun o to ni so si ti sun o emi e mo ti won ko yin so sin sugbon je mi o ko bibeli te ti ko gbo olohun o kan kin so ni se yanu o gbogbo aye ko lo wa si se yanu fun sugbon gbo aye lo lanfani ati gba yanu ona so pe jesu ku fun araye awon kan ni ko ku fa won ah fa gidi mu yin a le wa mo lori ah se ti patipa ni o fi ku fun won ni won ni yese re lo je ese ko dun awa ko bi wa nu ko le ku fe yin awa lo ku fun ese ti wa lo wa pare awa si gba be toro je fa wa o lo je o nje oruko jesu nje ju ogun lo nje fa wa o awa leri to po o pon le jaburata oro pe odun to koja ko bo fe to ni ori ni bere pete o je fa wa mo si mo so lori radio ni gbogbo obi tin ba tin se wa so asi so ji iwo to ba so pe o de loju podo re mo ti sogun abi wo lo mu mi jade so soke je ka ye o gbo to ba so oju ti o nno iwo to je pe o mo bi tin mo ti gba tabi to mo bi tin mo n tori bo soro soke social media ni gbogbo wa wa o lanfani lati so lori page e ko si fe ri si eh gbogbo yen ko lo le so ba se so yen e ti n gbo be yen o ba se se ko se ponbele to ba se musulumi se ponbele bo ba se toni jesu se ponbele amulu mala o da ara aye le ntan awon kan ni ko se se life nkan kun idi ni e ti o fini se se fun lati dorun ntoro o ti fi nkan kun toro oro torun mo wo bi tagbara jesu o ba ti ka isoro aye re mo tele jesu a je pe kadara re oro mo wa nkan mi tele so ti gbo kadara re oro mo ma fa gidi sin sugbon bo la se nse ta fi njere jesu oni ati ko si bi o ko gboro so lohun lenu won ko ni ko wa gba mireku so ni gbogbo so to ba ti je pe ko wa gba iyanu ko wa gba mireku ni won kan so Jesus can do this. Ogbele Jesus can do it. Ogbele de Jesus can do it. Iro won pa. Gbogbo e ni Jesu le se gbogbo e ko ni o si se. O ni nkan ti won o se. E ma je sori wo bi. So ra won tin tan yin yen. Ta lo promote won. Ode ara re lo promote won. Ohun to ni gbogbo nkan ni Jesu ti se. E wo aye re se gbogbo re ti e ni Jesu se. Ko so si Jesu le se o. Sugbogbo re lo ni times and condition. Ise se ni asane o tele ko to je elowo ta won ni bile gbogbo e lo ni to ba ti se bo sense won ni e ja se bo sense bo sense ku le ba ri bo se nri bo ba ti se bo sense yo mo bu o lowo o mo o wa bi eru awon kan na mo se pe ah oluwa so yi pe omo yin kan ewu kan nbe lori e gba to si ri to gbo o mo gbon won wa ni ko lo mu nkan wa o le ni won iru Jesu wonu to je pe to ba ti sun oye kan ko ni segun ka fun mi nu bibeli to ti so ipo oye bayi lo mu wa tan fi segun ku lori e olomo si olode to ba go oni bibeli pe pa ye igba ti bibeli o kari a lo mo ti bibeli so eyin na si ni bibeli nle opolopo yin lagbangba bayi le fi nrori inu ile ati ka odogun ona se ngba yin ngo keji to tun mu soro bayi ati gboron so ron lenu je isoro nla obi o nto ba so yin dominira e o di omira ni toto o so pe o eni ko ba pe pe uruko oluwa la ugbala te ti ko gbo gbo ta wi o to ni sin je a wa nlo down iwo ni ko te ti gbo ko si jesu kankan ti o jise fun so si pe eskisa iyawo yin ko wa nle emi olorun so yi pe alaanu kan bo obirin ni o n to ba ti fe ni ke se fun olorun ran ti o gbe yin dide at the end eniyan wa de a wa je sugar mommy a wa je side chick ara moto fun e a gbe contract fun e ona wa la ti yawo e ba ti wa ri conversation yin lori phone a ma binu wa ma fe Jesus bu fe daarin wa to lori eru Olorun Bibeli temi o kin se ruore be ewo ni ṣubo teyin lorun to rodun mo yin odun ma o teyin lorun be emi o ni o ma sin Olorun yen o ṣugbọn me so po oku o tori to ba ku ah wa ri wonder o ma wonder koko ni wonderful ni a wonder ebe ko ni wonderful idi ni wi pe o mo mo se bi eni pe o mo wi pe ese ni o mo mo se bi eni pe o mo ni ese ni se mo pe awon emi ofurufu ma nfara won bi emi olohun won jise bi emi olohun won fo bi emi olohun elomi ani ko ti e kan mi fe mo mo ton ti ragbara mi fe mo ri emi to nlo ko gun aye temi sa ti se an ti o kan loni o pada bo wa kan to ba ku emi aye ra ye to fin ta tete yen ah o ma pada kan eh Salat attitude careless I don't care o ma pada care o ni ra ni to jo boda si ni gba yen tori won nikan ni o ku lenu e o ma pada care n to lo care le ni yen o ne gbe mi mimo ko si to ko pele mi mimo iya nu lo fe gba gba to n gbe mi mimo wo wa sosi gba to n gba iya nu iwo ni number 1 o wa n care ku riri ah odun bayo lo ku fun laye bayi to lo to fa ye re takai ti Ọlọrun ṣe ati lako ṣe ati wa kibukun ṣe ati wa ah e lo Ọlọrun Solomon t'Ọlọrun bu kun ju ti e lo ibo ni oro e wa bolu na wa daruko ibukun t'Ọlọrun o bu kun e to ni pada sonu obi gbogbo lala aye ni o pada toshi ni sare gbogbo Ọlọrun aye ni o pada toshi ni sare eni ba ni oro emi nikan ni o ni pada toshi ṣugbọn e ni fe gbọ o sa ma dun mo yin ni obi o le ni ba ke poruko Oluwa la ugbala o ni ton ba so yin di ominira e do ominira ni to to ominira kan soso ni en to ba gboro si Olorun lenu to ba pa ofin Olorun mo to se ifi Olorun itusile re adaju mo ni thousands of testimony available ninu aye awon ni gbagbo both home and abroad ti Olorun yi igba won pada emi e se miracle maker emi e se abrakadaba tem ba ti wa so fun won ton ba ti gbo ki lu fe ko Olorun se fun e to ba ti ma ile ya gbadura bayi won si gba awon lo ni o ti pe mo mi mo ti pare adura yen o won ti pe mi o mo ti rise o case yen o won ti cancel e o kini kan won ti se kini kan o fun awon ni won ma mo je ki won mo yi pe won li ni kankan Olorun gbo ti e elomi ti re be ni pe Olorun o le gbo tohun won si tele imoran won tele oro Olorun won de ma pe ko mommy adura teni ngba lale ana oni bayi bayi lo Olorun si awon gan wan confirm pe Olorun gbo ti won gbo mi ko ma duro de yan ko to mo t'Olorun wi se ko sun wo na ni so le po fi Olorun mo ni o si wa ni olara to to bayi awon to wa ngbiyanju yen se yan ko lo bi awon na ni o je ke search ti won ti ni de elebi ton ni condemn bo se soro ton ni condemn bo se rin gbo mi ta bi amo aye ba nto mo obirin ejo koko ladi le obirin o kin se gaugau okun ye oyo kan yo kin pariwo bayi mo gba wo mo table lawo ma gba le be yen ma fi ese ese rin papapaba ti a bi amo aye ba le ma to yan be se a bi amo orun kore lati to ni ta ba nko pe mo se bayi ko da Olorun o fe mo se bayi Olorun o fe o se wa ndun o tin ta o to ba hun de bi pe o fi jo hun le ibi to ti je pe it is well o ba mura bi we wo source it is well Olorun o mo se mura n to like inu n to mo adun mi ju ti soro aye won ba de ti wa lai ba de tekun ba de odo wa na tin pada bo so it is well yin mama be lowo elomi pe pastor yin so pe it is well kini won se bayi won ni ah hospital na ni pastor ri fa won si won pada ri fa won ni pastor mi gan ni o fun won number wa pe kan pe wa ṣugbọn to ma fe just to fe gbo ro Olorun won le duro sabe ta wa gbo won loro wa le ngba ta wo si lo mi ta fi sabula bo mi si wa mi o si ni se nitori idi eyi emi ni kankan mo so to awon ranse lo tin so to si po ṣugbọn e ni gbo won wa loke ah ni gbo won lori radio bo won ti rowo radio te ba sanu olorun ta na fi bi panu ta fi debi eh atawon to lorun se wa gbe ride ti won ran wa lowo bo la wa na se dori radio awon ti so toro olorun rowo ta awon ti won mo pe lowo obirin kan wa ni osu to koja ko romo bi to si ba ni so ti bi meje e mo gba number won wara wo fun yanu kan mo se ba yin esi data esi yo no si tele to re gboro di customer ke ma wale mo le mo to gun ba tan bo le se pada wa eh ta so fun pe yanu oda jesu gan se yanu won se yanu lodo ti wa sugbon to wa ti je pe advertisement yanu nikan ni won se fun yin e ma sora advertisement igbala e ni gbo lodo won e ma sora obi bi so se ke se nbe ni so se otito wa awa ni kankan awon baba kan si wa ton so to e wa won ri mi wa so radio ki won advertise pe ke wa so se ti wa nikan pada si bi so se oloto to fi leye pada si be oni baba yen ti gba darugbo so lohun tin sin darugbo ni e pada si di otito se ra won bi te foju omo yin mo yi eh ti won ni complain be se dress for mo yin eh won ni ati kekere ni mo le tin ko mo ni kini kan eh church to nlo tomo re obirin odun marun o le week scarf wo church ko week ko dey feel like church it does not matter omo yin ni o wa dagba ti o wa lo church won ni ko weri ti won ni ko weri ti o ni binu ko church eh omo re kekere eh o omode ni e lo soru yo mo sun e te ni fun agbalagbo mo gbadura wo bi to ba dagba o gba we ku ni abi ko pada mu yale to re fi so oruko te ti ko gbo mi oro olohun ti mo wi fun o yi yesu gba ni la o sugbon to ba ti tele oro re igbala re o ni daju o wo bi itun ni sile ninu ide sugbon to ba ti je yi pe o fi agbere sile o fi ole sile o fi ija sile sugbon iro ko se o fi le ote o fi sile ikorira o fi sile odi yiyan o fi sile igbera gagan be lara re o wa lo ti pensions ta lo nka odun fun ta ran ise to ba ti mo po odi le tele oro olorun ori le po ofin re mo se ngba oni moran mo lo sosi mo o ni jere dawe mewa re mo lo sosi mo gbogbo re wo ton gba lowo re ma wule lo mo ti patipa ko wo esi o faja o sugbon gbogbo ese patapata lo ni asa so olohun ti wa ta wa npe ngesu to bi bi le wa lowo yi oni mi mo lo luwa o mi mo angeli won ki gbe o mi mo awon ogun orun won ki gbe mi mo egbegberun irawo o mi mo eje ka so otito mi mo eje ka wuwa to da mi mo ka beru olorun mi mo ka le rorun wo o mi mo o je serere o je serere eh it doesn't matter olorun go mo paye ti sun olorun o sun o eyin le nsun ori te gbangban lo wa nibe induo de mi ati e odo idajo wo bi ko ma baba ni ko ma ki se magistrate lohun aye bi lo ma mo wo bi jesu to sun se o ba ti pio lo so sa gida ko mo ko so sa emi o so pe o da to ba je nitori re eyan niyan lo se iwo ti jesu ba ro lorun ni o sin ma ba won sin jesu to e ti e je ki jesu e da omo ma to seyin pastor ma to teyin woli se gbogbo eyan ni o ri gbala ni gbogbo eyan kan ni o gbala en ti o sofun ko ma pretend be pe won o gbala ya lo fi je ra re tori jesu yo ni ko ni da omo leyin ku o o la mo ko so pa mo do kiri de lori ko re oni o so be ko ko waju won ni se awon ni se ese en jo so be fo ni se iyanu iwo to pe o ti iyanu lo nse lojojumo to ba lo so be fo enko sugbon to ba wa tele jesu gbogbo ona ni ofise temi tara mo tara re mo ati ton pastor osoro fun pastor lati to mo ojo osoro sugbon ara wa ni e mo ja tan pastor ni ro mo ra re omo ojo olufo mo ra re olorun si mo gbugbu wa sugbon tu mo pretend be pa je ba se je ah wo bi o ti mo so fun ni pe eni ba kepo oruko oluwa la o gbala ki se pelu ese boss olorun lenu eni ba kepo oruko oluwa la o gbala o la kori wa sun mi loto sugbon ki se ninu ese awon ese kan wa olohun ni gba lowo e iwo lo fi ile o fe puro ni isin okunrin so pe iro wa ni olohun gba ni mo je npuro o si npa se kolohun wa di ete re mu abahan re ni koge eh agbere ni nlo yi akeyin si omo lomo lohun wo ti gba ara re ngbe fuke fuke ah mo de ti so fo olohun pe tin gba tu sagbere ko pa mi o ah sugbon mi ile o de ntele o ntele kekeke bi ebuko o wa se to wa nwoke abi tin ba sun mi o ni ji ni wo bi you are too weak to be a man awon ko so won si se awon ko ni laye awon oni se bayi mo won si make sure pe won o se be mo awon to lohun fe gba la niyan ki sa awon ton de se ton tele ese ton rin ese ta ki lo fun ton buru ton binu and awon kan wa to ba so pe brother you are still doing this ani o judge awon won le tori e fi so sile but pastor to mo pe only girlfriend in church that must go brother it is well with you tight e nikan ni mo biri ko si to kan pelu ye omo to n ba sun sosi o si joko sunu sosi o mo girlfriend pastor e o de joko sibe eh o mo ye ale to ni o de joko sibe kilode won to si many problem pastor man save for me o se ku ma loju ebo e ma fi jesun boju e ma ja fi boju bo be ni o nta ba san yin dominira o domina ni toto onise iyanu o le so dominira be ni iwasu ni so ni dominira o ni oro re ni fi sila si pa ese mi emi kan tin gbenu wa ni igba ikeyin oro olorun ma ni wa lara a ma ti so olorun yo mo ni olara ko ni ba lara mu okan ma ni abi emi ni pastor ba soro aga ko ti so isoro aye fun pastor daran to fi le waasun to jomo oro to so fun wa ba binu wa ni mo lo fi waasun de ma soro e fun mo ko le raye free soro eh awon pastor mi o mo nu bi to ti fe gbe waasun mo to do gboro won te oro siri aye yin te ti so fun to ba fi le waasun de be bayi wala de niyan o di ki pastor ma lo leyin ko ma so pe ma binu ko ma be yin ta ni ogan na ah oro lo ha kan ma ni olara ibi to ti ma ri pastor di lohun lo ma wa wo bi ta ba ti fun membership un church lo da membership card won pada fun o ko fi church ile to ro pada tin be yin patan si lagidi emi ge o be yin mo so to mu o so to se ile ti su iwa sun ma to tan be ni awon kan fi church sowo wo bi church business ma to close abi ki le tun ma wi leyin laptop se tun ni jesun bo ni ah ko si ni bede mo eyin te ko te le gbagbo emi o ba yin wi o eyin te si gba igbo na emi o ba yin da sugbon kini kan ni n to ba gbagba lodidi mo gba labo mo ah o n to ma so omo ba so yin dominira o dominira ni toto o le dominira afi to ba to gba oro gbo bo ba je lese ko ni o ma gba yanu wo bi o le ma fo fede foko tu ma sagbere ebun laso ni aya lo ni o lo di mimo ko je mimo ijoba orun to lo ku si dede ibe yin lawon aja o ni wole ma so ba so pe alagbere aja ni ani won pe o la aja ta ni ona tele awon eran ko kan wa pe je pe akọ meji o le gori won eyo kan to ba ti ni na ni won ni kilode an bo si bo si eyan ewa so sexual immorality di asha o ti wa di asha ti ise o ti di asha to je pe you can't let go won ti gbe si ori yin wi pe e le control oji eyin na de ti gba pe be le ri se olorun to da awon ara na ko lo da yin ni kilode eyin o le je mimo sugbe en wa pastor ti o je mimo eyin gege bi okunrin atobirin e ma so pe okunrin kan o to obirin kan o to sugbon ti pastor yin ba se be gbe sori social media ha eh fe pastor ti o sagbere sugbon eyin o le se ke ma se ti pastor yin ba mu si te ba gbo orun e ni pastor ekeni eyin o si le se ke ma mu abi so ba pade pastor ti e ni clubhouse so pada lord son da mewa fun jo keji so orun pastor otorun ti yin oto abi eh mo kilo e yi pada nitori pe gbogbo eni kene to ba ko lati je mimo ko ni de ilu mimo ko ni de orun mimo olorun mimo ki yo le gba won la sugbon to ba gboran si omo lenu yo so di ominira ominira re yo si daju mo be o ni oruko oluwa lati wakati ilo bere si ni ye iwa re wo ye ise re wo obinira to nwa o nbe ninu jesu sugbon ki se ninu church lo wa inu igboran lo wa emi ati gboran solorun lenu yo wonu re emi igboran yo wonu re o be si serere ati se fi olorun oni ni olara mo be ni kori jesu oluwa wa amen
0: Ogun agbara Olorun tin gbani isoro nlawo loka olaya ore ni bologun tin ja o to le so fe ni kankan wa pade Jesu onise iyanu ni gbogbo ojo Monday ninu adura agbasegun mighty hand of God ni le just rapture proclaimers evangelical church of God come in number 31/33 Adeye First Street Lagos Abeokuta Expressway car wash bus stop iyanu paja ni bi tolorun o ti ma gbowo omo mi fun mi layo FA sise iyanu hello mommy 08032825416 0805060-4508 Mighty hand of God ni gbogbo ojo Monday ma bogun re

ninu awon nkan to se le wo fe ni tin se suyamu lati se sugbon aya to wa ni waju wa yi oluwa eleda wa nsalaye ninu re in to nse le wo lati se ni gbogbo igba ati ni gbogbo ayika yi ninu aya to si waju ti akasaju yun oluwa nso pe e o gbodo ba won obirin yin ni ibalopo ninu awon maslasi ni bi ten tin se al-artika in to luwa se le wo ni gbeyun ona ni ibalopo pelu iyawo re nibi ti o tin se i'tikaf ninu maslasi sugba nibi oluwa ni e o gbodo ma je owo ara yin laarin ara yin gbona abaje oluwa se ka je owo ara wa gbona abaje le wo ni gbogbo akoko ati ni gbogbo aye eleyi je eyi to fe eleyi to gboro o kari gbogbo akoko o se kari gbogbo aye ma ba yawo re ni ibalopo ni igba to nse al-i'tikaf ninu awon maslasi oni se pelu asiko to nse al-i'tikaf aye to tin se ni maslasi sugbon ma je wo omo lakeji re ni je ibaje oni se pelu gbogbo akoko laye ko ba je ramadan ko ba ma je ramadan oni se pelu gbogbo aye ko ba je nu maslasi ko ba jode maslasi oluwa eleda wa se le wo kiyan je owo omo lakeji bona ti opto asiti ma ipe ona kiyan ma fin nawo si owo ti opto siyan lati je nkan ti eyan gba lodo eni to ni lona ito ke so na jije lasan bo ti le je pe in to luwa eleda wa fi ba wa soro bi ni pe o gbodo ma je owo ara yin laarin ara yin gbona abaje awa na ni ede yoruba wa nigbati a ba fe so pe nikan jamba wa ni bi nkan to ni se pelu owo a so pe o je owo mi ni o je owo mi nigba to se pe mato mi lo jigbe ile mi lo jigba ile mi lo paro pe ni tara re to gba ma mi lowo a si so po je owo mi idi ti jije fi ma wa ni bi nkan to ni se pelu owo o na ni pe ohun lo na eleyi to se pe opoju teyan ma fi je owo omo lakeji gbogbo eni to ba gba owo lodo omo lakeji to poju ninu to ma fo owo yen se ni jije idinu to fi je pe kharaja makhraja al-ghalib o jade ni jade yi to poju ni ofin sharia ninu usul al-fiqh o si fi ye wa pe ma kharaja makhraja al-ghalib la mafhuma la in to ba jade ni jade eleyi to fe to gboroju ko ni tumo si pe nti o ba ti ri be o ko le gbadajo e to tumo si pe owo olowo eleyi to se wi pe iwo gba lona ito ke se jije lo je sugbon owo olowo yi bayi in se lo je moto moto re lo gba lona ito won se ngun moto a so wi pe koto ile re lo gba lona ito o se ngbeleun abi won na lo gbeta abo ti e fi fun awon ayalegbe to mo gbowo lori eni a so pe koto to nti pe ke se jije lo je iteni eleyi to ma tesi yara to ma tesi palo o na ni o jigbe lodo re to gba lona abosi o si tesi nu ile re iwo nlo a so pe o ti gba lona ito koto si o lati lo to nti pe o je moto to gba sinu o je ile to gba sinu o je ite to gba sinu sugbon so pe o je wo re lona ito en to tumo si pe so ara re ma se je eni to se pe o ti ro emi ara re fun jamba o ti ma se ara re se pe gbogbo nti wo ba ti se asegbe ni gbogbo koriko ti erin ti e to ba te ko tun gberi mo ati pe asegbe ni gbogbo se si ti e o le je wo olowo o le gba dukia oni dukia ko si si nkan kan ti o teyin re yo nitori pe awon adajo gbogbo won lo re re gbogbo awon ti won je agbejoro awon yi to se pe won dan toju lori lede awon wo lo ma tori e kenikan ko ma ta fele fele lodo re o ati pe gbogbo

0: 92.9 ifesowapo bo se ngbo yen o de ni ni problem sabi now
1: ojo lo bara o ko da eda mi gbo
2: oju lo bara aba capsule eyin fufun ni yenu oju o mole kediri ko rin lo fa ati lorun ko bo lowo ko ma ro ni gorugo ko si ma ma se pin ohun ni won pe ni oju wa lalaafi ara oju lo bara aba capsule egbogi kan aroto ta ko papo pelu ewe ati gole baba wa latowo authentic clear vision to si wa fokunrin ati lobirin e lafani ati ra ni authentic clear vision to wa ni 29 and nikupo street first nima agege ileto bakona laye sisile lati je alagbata oju lo bara aba capsule ileto ti le se authentic clear vision jadi oni koro lo lo bara aba capsule ma se ba won ra ye de ojulowo ni ko ra ile se nafda ti o tebu ojulo bara aba capsule fun alaye e pe 081 4254 3127 081 4254 3127 ojulo bara aba capsule ile se authentic clear vision lo ni edumaru so wa sokukun aye amini
3: emi yo gbe oju mi si ore oke won ni nibo ni ran lowo mi wa ti wa ran lowo mi ti owo oluwa wa oba ti o da orun ohun aye o ki o je ki ese mi ki o ye ope nla ope pataki ope to tobi lowo olorun pelu ile ise authentic clear vision ti won se egbogi oju lo bara ti o wa ni 5 anikupo street back of fidelity bank pensima agege ero bani soro won ni 07034671162 07034671162 ayedogbon leto eto ni ayedogbon won ni bi egun eni ba mo ojo aro ma yo atokun re ni be si ni bi egugu ba pegba nilu olugbojo oun ni oga gbogbo won idire ti le se oju lo ba ara fi wa ta fi se itoju iriran pe koju wa ko ma mole kedere ile se won ki fun ni nigo won ma gba igun loju eyan ni emi dele ogunlade la toku eto yi a ki se gbagbo daran o e ma ba wa bo ibi awilade yi oro bu se e ke ba le mo pe ile se oju ro bara o ti fi gbo oro je ka o peregede se a ma ne wa ni legbe mi timoti mobile e ba wa ki ara ni
4: e se gan atokun e ku de dasiko yo oruko mi ni awalewa samson mo de alase ile ise authentic television ta se ogun oju lo bara aba capsule jade
3: to e se pupo alaga wa ejo e ba yan iran ni oro yi kini awon apere ti a ma nkoko ri ki a to mo pe eyan ni aise oju
4: ah e sa atokun apere po lori sirisi elomi o le be lati bi ti o ma fowo gboju elomi oju a ma yo mi elomi a ri pe oju ma nro ohun toju ba tin ro yen a ri pe omi ma ma jade ninu oju yen awon apere niyan elomi de ni to ba nwo okan a ko da bi efi tabi aspo oje tabi kurukuru bo se ma ri loju eniyan tabi ta lomi ba ji laaro a ko ri pe ah nkan to hun boyo mu phone o fe wo nkan ni o le kokon do bi seju marun ko ma fo boju ma fo bo mu ah ohun ori kini dada a ton phone to ba da ohun ori dada se bi ohun to won to sun lana ohun fi phone ohun se one or two things to ba di ko di pe o wa mu phone o de nti o ri dada ko ti mo pe nkan tin sele ninu oju ohun tabi pe o wa ri ko bi to ohun tin fo boju o wa ri pa oju kan da bi oje abori ko ri nkan abi wa ri pe ikeje o kan te di kokan rara o ri firifiri tabi o ko ri pe to ba ti pe eyan kan bo o dupa ton ba simo ko ohun to ri tabi kan to ohun tin ri tele boyo ji o fe wa go loru o wo bi ta go wa ko ra go wo o dupa to ba mu to wa nsumo to wu awon apere po lori sirisi te pe ta ba nso lato ni dola a ni kuro nbi lapere ti won ba ti ri to ma ti mo pa nkan yi o ye ki moduto iriran mi
3: to ohun alaga ti o ri dani ile ise authentic clear vision ohun ni engbo yi to ba wa ri bayi ejo kini oni abayo furu eni be
4: e se ona abayo fun en to ba ran won apere lori sirisi ta so yi ohun ni pe o ti mo pe ohun gboro to awon to mo nipa eto riran lo o gboro to wo wa lati wo wa ejo oju mi yo nkan ba bayi o mo ri o nisimi le ri mo to ba wa awon nkan to le lo lori sirisi o wa idi ti le ise wa authentic television ta fi sogun oju lo bara niyan
3: oju lo bara
4: be ni fun eyan lati ma lo o to ba ti ran won apere kekeke yi boya ori pe o ri kan dada ni nkan di mejo di meta tabi o tin ri bi oye o tin ri kurukuru to ba tin rawo nkan ye boya lo sayewo na wa so fun e ma joko to tete ton awon to mo nipa eriran lo ko ayewo ka wo kini awon kan to nfa awon kan woyi awon kan po to ma nfa fun awon eyan ti won de mo elomi nkan to nje ni elomi o nlore eju e won ba nlore eju
5: ki obi kita re ra
4: beni lataro dale o ko wa ndi bi to tin wo to ti tajun mo screen o mu phone lataro dale o bo so di facebook gbogbo nkan e na lo ni nkan to ma pada fun yan ni soro o de si nkan to ba tin lo la loju to ni bere atunse abayewu se be na ni oju wa sugbon opolopo an ko oju si nigba ti mo wa kekere mo won ti ya baba mi oju nse nigba ko muju to o wa lo seyo o pa to seyo ton o wa bu o wa fi nboju to re ko ri be o ye ko ton awon onimo nipa ariran lo to roju o se nkan ti agboro fi se re rara
6: Yoruba bo won ni oju lo bara tori pe oju te ri ye na ni atona eda ninu irin ajo oju wa lowo lopolopo lo fi mu ki eledumari oba se oju lojo sinu koto kan pataki ninu agbari iwa eleyi to fi awo oke ati ti isale garu re to wa fi run pe peju se asiri bibo pe eju bi oluwa se wa se oju lojo to yi sibe opolopo won ki se amojuto oju won bo ti se to ati bo ti se ye tori pe awon ise kan tabi iwa ti opolopo n ba oju lo ma nje akoba fun eyinju won yato si cataract glaucoma ati awon aisan mi be to ma n ba oju ja awon afowofa mi na wa to ma n towo mi eniyan jade bi ki eniyan ma foju ko efi

lati le ma ro oju won lagbara awon bi carrot sweet potato iyen odukun eyin jije iru asala ta mo si awusa iyen walnut melo la fe ka ninu iyen adipele lawon ohun ti eniyan le je to le ran oju won lowo sugbon ailakasi ise to gbowo opolopo ki je ki won raye se asayan o ti won fe je beke koju omole kedere ko ma ro ni gorogo ko ma se pin wa mi ohun ni won pe ni oju wa lalafia ara eleyi na lo mu ile ise kan ara oto ile ise authentic clear vision se agbekale egbogi ta npe ni oju lo bara aba capsule eleyi ti a ti pa gbogbo eroja to ma nro oju lagbara papo fun lilo omo eniyan ti ajo nafdac de fi ontelu pe o dara fun gbogbo eniyan okunrin obirin omode pelu agbalagba lati lo fun iriran to ja gerege oju lo bara aba capsule ko se ma ni ni fun gbogbo ile ma je ko digba ti oju re ba da egunle ko to di pe wa se amojuto oju ile ise authentic clear vision kale si 5 anipupo street leyin ile ifowopamọ fidelity bank pen cinema agege oju lo bara aba capsule onikoro ni ki se nti eniyan ma kan soju lo fi gboro ragba rogudu e oju lowo bi ti awon alagbata oju lo bara aba capsule kale si re fun nilo lati le wa larowo to re eyin ti lagos island igadugaran street ni ke ma bo ni chris and chris pharmacy chides pharmacy alobas pharmacy wa ni 53 ogun eko surely loss pharmacy ati mabins pharmacy lagos island na ni won kale si o wa ni slash pharmacy ni woro ni kan ni dumota jutas pharmacy isheri dimu roman pharmacy kale si ikorodu justina pharmacy kola bus stop lalagbado polyman pharmacy dalemo janki pharmacy badagri good year pharmacy agbadu oja goshen pharmacy iyen wa ni yana oba famous pharmacy olorun sogomushin life back pharmacy orilegomu good mark pharmacy ajuan mitch rossin pharmacy underbridge songwater eleyo pharmacy owode agboyinu pharmacy idiroko mex pharmacy Shagamu Underbridge, Sabo, Deco Pharmacy, Along Sabo, Ishagamu. Iwo na gbiyanju lati yan egbogi oju lo bara aba capsule layo. Eleyi to njari lati le se authentic clear vision. Ta se agbejade re latara awon tenu nja to tenu mu to dara fun iriran koju obo lowo yinyu riro ni gorogo wiwa mi sepin tabi ko ma wo bye bye. Fun alaye e pe 070-3467-1162 070-3467-1162 ma daabo boju re lori kori egbogi oju lo bara aba capsule o ti wa ni lilo fun gbogbo eniyan lekan si nibo ni mo ti le ri oju lo bara aba capsule lagbegbe mi 070-3467-1162 oju lo bara aba capsule ti le se authentic clear vision se agbejade re 5 anipupo street leyin fidelity bank pen cinema agege ni won kale si

0: se je legbo ye o ti o ba ti ri apere kan meji si meta o ya tete gbona ile se authentic clear vision to wa ni number 5 ani pupo back of fidelity bank pen cinema agege pe won si ori ero ibani soro won o sami o 3 4 6 7 11 6 2 le kan si 0 7 0 3 4 6 7 11 6 2 oju lo bara to titi ta tun ma pade ara wa ni ose to nbo dele ogunlade latoko eto fu amoren tabi lo si waju lori eto yi e pe mi se ero ibani soro teme 0 7 0 5 5 8 6 3 4 4 1 0 7 0 5 5 8 6 3 4 4 1 Aye se gbagbo daran o
1: Oju lo bara o
2: Oju lo bara Abacapsule eyin funfun ni yenu oju o mole kediri ko ri lo sa ati loru

ko ma ro ni gorogo ko si ma ma se pin o ni won pe ni oju wa lala afi ara oju lo bara aba capsule egbogi kan aroto ta ko papo pelu ewe ati gole baba wa latowo authentic clear vision to si wa fokunrin ati lobirin e la afani ati ra ni authentic clear vision to wa le 29 anikupo street first cinema agege ile eko bakan la ye si sile lati je alagbata oju lo bara aba capsule ile to ti le se authentic clear vision jade oni koro loju lo bara aba capsule ma se ba won raye de oju lowo ni ko ra ile se navda ati o telu oju lo bara aba capsule fun alaye e pe 081-4254-3127 081-4254-3127 oju lo bara aba capsule ile se authentic clear vision lo ni edumaro so wa sokun aye a ni

0: loruko oluwa na lati ki wa kaabo sori eto lesse kese fun titi oni oruko temi o ye pada oluwa to bi loba omo baba tin je o delicate bubo yo ti mo si mc galoluwa alohun tolohun oni pelu mi bi na ni baba wa ninu oluwa baba woli ti iran ti a wa yi olatunji talabi lati mo si baba lesse kese baba sa e ba mi ki bubo ara le sa
1: ojo kojo ti ojo ba ti dagbere lajuli
0: yes sir
1: ojo na lo nfara ni aye ojo ki kuro lorun ko do lagbede meji orun ati aye to ba ti gbera ni orun dandan ni ko bale egbo mi ni oruko oluwa
0: yes sir
1: ire ra to wa lowo awon eniyan ti won o yondare ta ba ti same won ma yondare fun
0: mi loruko jesus
1: gba mi dada
0: teti re o
1: ogo to ye ko fara
0: yes sir
1: ninu aye re loruko jesus o ma fara
0: mi loruko jesus
1: egbo de keta
0: e teti si o
1: ani to leri wi pe to ba faye le fun
0: loruko jesus
1: owo ni fi o sile
0: yes sir
1: gba mi ni oruko oluwa olorun ma fe mi re rubo fun
0: mi loruko jesus
1: e fi ara bale lale yo
0: yes sir
1: kin mo ni ko se
0: e fara bale dada lale yo
1: se ri gbogbo eyin to n gbo mi ni ale yi olorun ni idi re mi woli si oni o iwo ma korin iwo ma berin olorun lo di idi ran mi si o idi ti olorun se ran mi si o ni pe o mo pe mi woli olorun mi o ki lo agbara ewe ati egbo mi o de si ninu okunkun aye awon to ba wa ninu okunkun aye
0: yes sir
1: olorun o ke ran won ni se
0: at all sir
1: se gbo mi bayi
0: agbo ye sir
1: idi ti wa iranse to ngbo mi to se gbodo fi ara bale to de se gbodo gboran tori pe ara mi si o idi keji to lo se ara mi si o ni pe awon ti o ye ko ma fi ya je o awon lo fi ya je o awon ti o ye ko da aye re duro awon na da aye re duro awon ti o ye ko se awon mo re ni jamba awon lo se mo re ni jamba kini di nitori pe o ti ko olorun awon omo ogun sile o ti vi baba re le o ni ya se njo ikeji o le wa oju olorun o ba ni bibeli pe ti awon eniyan mi ti a pe oruko mi mo ba le re ara won sile ti won ba le kepe mi oluwa ti won wa oju mi ti won si gbadua oni ni gba na ni emi yo gbo lati orun wa oni emi yo si wo ile won san e gbo oro yen olorun lo ni ni so be iwo iranse kunrin to n gbo mi ati iwo iranse birin o tu akoko te ma kuro ninu inira
0: ami loruko jesus
1: o tu akoko
0: yes sir
1: ti o ni sun e ko mo
0: ami loruko jesus
1: o tu akoko ti ogo yin abre si buja
0: ami loruko jesus sugbon
1: e gboran e tele ohun ti oluwa to fi ran mi si yin te ba ti le tele
0: yes sir
1: e o ri yanu
0: ami loruko jesus to baba woli mo lo se mc nbi kan ni okunrin kan ba sumo mi pe eyin ni giga loluwa mo ni be ni sa oni be se sumo baba woli ohun bo latori oke o ti so lo nse waju ko si bi pe won po wa si bi event ohun ohun ti kakire kakire ori oke ki lo sele ologun to nbo ohun fa ogun to le ni pe baba won se nkakire ori oke to ogun aye ohun ko ko se baba woli ki lo le fa ki eyan kakire be ko ogun aye re ma se
1: shari beri ta beri
0: yes sir
1: lale
0: yes sir
1: iberi lale e farabale ke gbo mi
0: yes sir
1: shari opolopo eniyan ni o mo bi won se ngbadua bene e je nsu ashiri kan fun yin
0: yes sir
1: ni odun kan mo lo si ori oke idu ajinare mo lo gbadua
0: yes sir
1: tin ba de ti lo si ori oke beyen mo ma lo fi ara pamọ si enu igbo ibe ni ma do pale si ma gbadua
0: gbadua
1: mi o ni fe ki awon eyan ori mi ṣugbọn ni ojo eleyi ta lo si ori oke idu ajere bi mo se gun oke awo baba ori oke ni mo ko si baba ori oke wa ni woli e jowo e ma wonu igbo leni o o fe ke ba un se kankan mo ni ki mo fe ke ba ki ba yin se o do fe ki ba ori awon eniyan ton wa si ori oke oni gbogbo woni to ba wa lori oke lojo yen pata oni gbogbo won pata lo fe ki won ri awon eniyan mo ni kini di oni tori elomiran wa si ori oke o lo wa gbadua oni sugbo oro re le ma ni lori oke
0: ori oke o ko si wa be lasin
1: be ni oni to ni oni awa wo ni olohun olohun wa le ma ba wa soro a le riran si won
0: awon ko ma ba wa lasin
1: o ba pe awon eniyan jo o ba pe gbogbo woli awa ta pe ra wa ni woli nbe a fe to 30 ni odun yen lohun
0: yen ogbon
1: be ni o wa ni awon te wo iwo oli ni won o oni olukuluku wa ka lo mu ibi to ba wa kaskata oni ki awon to wa lori oke lojo yen lohun wa fe wo 400 oni ki won ma lo to si waju wa oni ki a ma gbadua fun won oni o ti oluwa ba de fi an wa oni ka ma so fun won se gba mi
0: agboye sir
1: se ma ninu gbogbo woli to wa lori oke yen ni odun yen lohun emi ni mo kereju awon baba kan won ni ewu lori awon kan won wo aso woli lori oke elomi wo red elomi wo mo brown elomi wo white
0: be
1: ni to blue won ko woli gbogbo ṣugbọn nigba tori ka awon eyan ma lo
0: si
1: odo awon woli eyan bi meta pere wa sodo temi bẹẹni awọn to gun wọn lọ to siwaju awọn baba baba yi ṣugbọn ṣe a ri awọn to wa siwaju temi pẹlu ori ọfin ọlọrun pẹlu anu ti mo ri gba ba ṣe n kunlẹ ni ọlọrun tu aṣiri ogun aye wọn ẹ jẹ n su aṣiri fun yin eniyan kan ni ẹnu ọjọ mẹta yi o n ba mi jẹ lori social media igba to ma ba mi jẹ da loju ara e o wa so kankan o ni babalawo ni baba mi o ni babalawo ni baba mi ṣugbọn awọn kan wa n da lohun nibẹ pe baba mi o ki se babalawo woli ni baba mi bẹẹni baba mi na pe ni baba atundaolu
0: bẹẹni sir
1: woli apa mi ara wọn ni mo ti jogun ẹmi mi mọ ṣe gba mi
0: sir
1: ṣe nigba ti mo riran sáwọn yẹn awọn yẹn lo wa lo sọ fáwọn to kù pe awọn o sọrọ ti woli kekere yi to ti n sọ tán bá wa to de so na bayi
0: ti o lewu lori
1: awon eyan nigba ta won to ku to ba dodun awon baba yen a baba yen ma be lowo won ki lo gbe wa sori oke ki lo n to se o iru alawo lola so ike bere yen na bere ta fi gba sugbon ba se nde waju emi tori mi o ni ebun meji laye ju ki riran giga loluwa bi won fi mi si central bank mo ma je gbese won ma le mi da bẹẹni bí wọn fi mi sí oil company ẹsà mi ò lè lóṣù mẹfà mo máa jẹ gbèsè wọn lé mi rà ẹsà ṣùgbọn tó bá jẹ pé kárí ìran mi ò lẹbùn méjì jẹ ẹbùn yẹn lọ wọn fi ìran ríran ṣépè fún mi ni bẹẹni wọn fi ìran rírí wọn fi ṣépè pé màá máa ríran nǹkan tí ẹ wo kan tó ṣẹlẹ lágége stadium ni olúwa fún mi ní ìran kan ní agége stadium pé ènìyàn kan bímọ ọtọ lẹni tó lóyún fún ọtọ lẹni tó gbé ọmọ fún olúwa ní kẹ́ni ẹjáde ẹnìyàn jáde ẹrú bá gbogbo ènìyàn ní agége stadium ẹbẹrẹ olúwa sọ kankan olúwa lẹyìn kan olúwa ni wọn fún ní rink nínú kùrúsẹ́ẹ̀dì ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí ni o olúwa ni wọn fún ní rink pé rink yẹn ló bá yé ẹ̀jẹ̀ ẹnìyẹn jáde o ó ní ẹni tó fún ní rink ó ní díẹ̀ ló ti mú wa olóbi ta ọlọ́rẹ̀ ẹnì kejì ló rí rink yẹn nínú bọ́ọ̀sì ó ní òun díẹ̀ mú ó ní dráìvà lòun òun ní òun máa wa bọ́ọ̀sì òun wá rí rínkì bẹ́ẹ̀ òun mu gbogbo kan dẹ̀ dàrú fún òun òní ó lóun tọrọ jẹ ni ariwo lọ ẹrù ọlọ́run gan bàbí ìran ni ṣé rí ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tó fi wà nínú ogun tá a sọ pé òun ti gbàdúrà òun ògo òṣẹ́ ni pé ẹlòmíì gba biribiri tó jẹ́ pé kìdẹ̀ se bi bi ko lo ekuba o le je tori anu aso le ko se aja so kini ka fun gugu e tatin be ni aye lo ni lo woli iwo to gba mi o ni lo woli e je mo idi to fi ni woli idi to fi ni lo woli ni pe awon asiri kan wa to mo
0: to farasin
1: olorun wa wa lo woli lati tu asiri yen to ba je olorun gidi lo pe woli yen to nje ise bolorun ba fi isoro won woli to fi ogun aye ni won woli o tun ba fi ona abayo si awon to ba weju won ma riran looto won akiri solution sugbon woli olorun o ma riran ari ogun ade son abayo sewari ni alai
0: yes sir
1: gbogbo ayin to ngbo mi bye
0: yes sir
1: ekira yin ko rire
0: congratulate yourself
1: test oruko yin eyin ta fe kuro ninu ogun eyin ta fe ma asiri aye yin
0: yes sir
1: gbogbo ayin to ngbo mi ni asalai ti e nbo ni aro la e test oruko yin atoruko iya yin oruko te ba test yi mo ti ma gbadua da le lori ke to de ni arola to ni to ba de la arola o ni lu ati soro iwo kunle olorun wa ma lo mi lati tu awon asiri fun o nibi kibi to ba tin bo la arola to ba ti de ayobo last bus stop so fun olokada ta bo ni keke maruwa lati ayobo bus stop bi pe e ma ni so ni waju moto mi ori oke lese kese ni mo nlo ni mo po junction ori oke lese kese ni mo po junction ti won ba ti gbe lati ayobo last bus stop tabi tan ni jo ni waju moto e ko so pe ori oke lese kese lo nlo ni mo po junction to ba ti de ibi mo po junction gbe e bale wa ri le epo inu ile epo ye lo ma gba wole si camp wa si ori oke wa ori oke ye o fi ara ti ile epo yen ni egbe titi lori oke wawa to ba de ni arola wa mo wi pe eni ba so wi pe ko si woli ti ile baba e lo ti ku awon to wa ni di oro re o ni fe ko wa o wa fe di omele iwo ni ko jara e bawo ni se iseri se bi se ise lo isoda se bi oro aye iseri soda se bo se ndagba to loko yi se bo se fe ma ba lo niye se bi gbogbo kan se ndaru fun awon omo e ta awon omo e wa loju kan se onoda tete de ni arola wa gu asiri ni passe mi mimo lati enu emi woli olohun to ba de lona wa mo pe eni ba so ipe ko si woli ti le baba e lotiku wa pe ero ibanu so mi fun ma test oruko e atoruko e ya e oruko to ba test la leyi ni ma fi ri o la ro la wona to ba de lola wa ri ero olohun ba e bo se ni ni
0: to fun gbogbo okan ti won fe wa lola ton se fe test oruko won lati wa ri iranse olorun alaye baba wa ti olorun nlo papa ni iran ti a wa yi awon opo yi ni e mo test oruko yin si 070-66-76-86-17 070-66-76-86-17 ati 080-84-10-15-29 080-84-10-15-29 Ah, ni reju bayi lo lori eto lese kese fun toni oluwa to beloba omo baba tin je odeleke loruko temi ti gbogbo eyan ti mo si MC giga loluwa alohun tolohun oni tetede lola o olorun duro di o anu yo wa ori ami e se

tun ba ilu gbaju bere won ni pe bo mo wa ngba to rin jade ngba yin ni di won ni a sowo ti ba mi ngba yen mo lomo Jesu la wa.

0: O se se tini. O da pe o yanu le mo oruko e dada. Mami wa. Alaja, kilo n fa ma, kilo n fa. Se lo to ni pe obirin ti o ba fe to ba ni kini yi.
1: Ti won ba ba se
0: ateni ese lati keke. So o ba te. Ah. So o ku to ba fe obirin bere se. Abi o gbọwọ ton da si. Hmm. Nkan ti boju awon o ka simo, let me go tell mo. E se won mi wa. Thank you very much ma. E gbe fun wa ba o.

koro kan na. Oko oko ati iyawo lori ohun lo sun won. Olorun bo ohun se ni o. Gege bo se mo ohun. Mo pe niyan jeje lohun. Oni nigba ti ijoba fe da awon eniyan sile. Awon woda wo yi pe eyan jeje ni. Ohun to ba ni kan se ohun o kin fa wahala. Ohun o kin se kini kan awon meji ti won jo mu ohun ti saisan ohun ti peme nibi ti won fi si nbe orisa ko ohun yo ohun wa lara awon to ra anu gba ti ijoba da sile lohun se wale.

0: ke anami ma phaja laimi laimi jiji moji alain de mo bala latwo ma pade
1: la go melo ah a se mura ka pare eto losun ni o obirin omokunrin sa jewo fobirin yi ah amo bo se de omobirin yi o mo boya ko hun dunu ni o boya ko hun banu je ni o tori dide to de bayi o ti fe da gi epe si gari ohun pelu omokunrin ore e to hun fe bayi toro hun ti ni fe ka ma forogun sa laarin ore oko yi ati e omobirin yi oyun pada duro o ti ni fe ore oko oko lo de pada de yi ka ma forogun sa asiri sa tu oko gan pada mo wi pe iyawo ohun ati ore ohun won fera oyun de ti de ki lomobirin yi wa nse o wa wo pe ah pa mi le o ma pa mi ta ni leyin ko gba be abi ki n da e pada sile nla ko hun kuku foju gbogbo e ke everybody mo pe looto lo se towo yen de wa nbe lokun ejo kini ki n se bawo ni ki n se handle e